0: Saturday nga naman is walang pasok.
1: Walang pasok. Okay. Isa lang ba ito? Itong culvert na diretso na to, wala nang iba?
0: Isa lang? Yan lang po.
1: Tapos meron pa siya, no? Ang diretso nito dagat na doon sa may mga bakawan?
0: Opo, dyan po yung maraming mga isda at saka
1: Maganda naman pala talagang liguan ito, lalo pag high tide, ano?
0: Yes po.
1: Parang sir. may kanal na, parang may ilog. Ilog.
0: Opo.
1: Oo, so pagka high tide,

0: request sana ni Kapitan na mas malaki.
1: Mas malaki, oo.
0: Opo.
1: Baka para... naman yung mga baka naman yung matatanda naman yung maglusot-lusot doon pag malaking gulba. Doon pa maligo. Pero hindi bali malaking gulba hindi siguro kakayanin ng ano yun ng tubig ba ng punuin kasi malalaki. Pero anyway, yes, kung po. Magandang malaking culvert, ma-request sana no. Mga ilang culvert ito? Marami ba ito? Pres, mahaba
0: siya. Magkadugtong po yan siya, uh-oh. Maybe tatlo or apat po yan na maliliit na nagtugtong para ganun lang po siya kahaba.
1: Konti lang, konti lang ito. Oo, kahit mga apat pa siguro. Sige, Pres, so yung bang mga magulang na abisuan na ingatan din, tingnan-tingnan din yung mga bata, no? Pagka walang pasok, tingnan, alamin kung saan sila. Baka katulad niyan, di ba?
0: Oo. Yes po, bilang purok president ng Kapatagan.
1: Okay, si Maribetta Lumibaw. Oo. Kababunak, bata ka, nagaganito ka rin, naglulusot-lusot sa mga butas. Yung mga culvert. Oh. Ayun na. Hello, Ma'am Mary Beth Lumibaw. Sige. Yung mga magulang na inform na siguro, no? Na alam na ni nag-viral na 'to eh. Oo.
0: Yes po, sir. Kagaya ng tanong po ninyo. Ang Purok President po ay may regular na meeting po kami every last Sunday of the month. Hindi naman po kami nagkulang na paabisuhan. Hindi lamang po yung sa area na yan ang pagpapaabiso ko, kundi lahat ng mga minor de edad o lahat ng may mga anak na minor de edad.
1: Tama.
0: Nandyan pa rin yung kaagapay ng isang magulang. Sana lagi po nating tandaan na yan sila ay kailangan pa rin ng agapay ng mga magulang. Kaya nga po, lagi naming agenda ang mga minor de edad, hindi lamang sa ganyang area o sa ganyang pangyayari. Pati sa mga curfew natin, talagang ina-apply po namin
1: tama
0: yan.
1: Tama yan. Okay.
0: So kahit, sabi nga namin, kahit purok lang yung aming pinagsisilbihan, sana yung mga magulang ay makipag-participate naman o makipag-cooperate doon sa basic na batas ng purok para kahit papaano iwas na rin sa mga disgrasya ng ating mga minor de edad.
1: Okay, sige. Salamat, Press, at congrats din sa iyo dahil aktibo ka sa mga ganito. Iwas sa disgrasya para doon sa ating mga kabataan at tila kabataan pati yung mga magulang din. Thank you, yes. Press Maribeth Lumibaw.
0: Po. Salamat din po, sir.
1: Okay, si Press Maribeth Lumibaw ng Purok Kapatagan. Mahilig ka ba magsuot-suot noon, Bon? Yung maliit ka pa? Mahilig ka mag... Oo. Yung naglalaro minsan sa mga kanal kami doon sa may karandang, yung likod kasi namin, mayroong ano doon eh. Yung pagitan namin, pandayan yun doon sa Kila Haba. Tapos meron doon, hindi naman siya ilog. Kanal yun eh, open. Pero lakas ng agos, lalo pagka nagbabaha. Oo, parang gusto mo mag-dive eh. Pero kulay, ano eh, kulay kape yung ano. May ilaw na? Sige, tama-tama, magko-commercial ako. Di, para tipid tayo sa krudo. May ilaw na daw. O, teka muna, papalit muna kami ng powers, ha? At magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang paalala.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee.

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
6: ng
5: sakit.
6: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
9: Mga katropa, excite

8:20 ng umaga. Balik tayo mga katropa. Ilaw na, oh. Ilaw na. Hindi rin pinatagal, ha. Usually, pagka ganitong total blackout, eh, maabot ng, ano yan, eh, maabot yan ng mga 4 hours, eh. Ang baladundun ng bullseye. Atid dyan din yan ang yes. Yes to health. Incorporated. Number one, complementary and alternative medicine provider. Makibigan, ha. Alam nyo, yung sa panahon ngayon, yung parang ang bigat.

0: katawan mo sa umaga? Diba? Maraming ganun eh. Tapos pagka nagkakapika-pika ka, parang kulang eh. Diba? Ito. Ba, sumisingkat-singkat. Ano yan? Siguro nagpapailo sila ng ano, Bon. Pagka ganyan sumisingkat-singkat, may mga ano sila, may mga sirkito na pinapailaw. I-try mo to, Shandon Gold Coffee Mix. Hindi lang ito talagang gigising ka. May mangustin ito, may moringa, may spirulina. Tapos may collagen. Tapos may gluta. Yung collagen, mga kaibigan, nagpapatibay ito ng structure ng katawan natin eh. Diba? Kumbaga, ito yung parang buto. Nagpapatibay ng mga buto. Yung structure natin kasi pag wala ito, mahina yung katawan natin. Kaya ito yung, meron ito, collagen. Shandon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? May mangustin niya. Kompleto yan. May gluta. Diba? Ang paganda ng skin. Kaya mga ilang araw, mapapansin mo, magaan ang pakiramdam mo. Oo, totoo yan. Totoo yan. Ah, mga kaibigan, na yung hindi ka pagod. Kahit kagigising mo lang. Meron ganun eh, ha? Kung mahilig ka sa kape, try mo na to. Upgrade mo yung kape mo, Brad, ha? Upgrade mo. Sinisiguro namin sa inyo. Ha? May resulta yan. Shandon Gold Coffee Mix. Kabibili niya sa Mercury Drug, Drugman, Biochemist. Doon sa mga kapartner nating mga pharmacy, mga kaibigan. Okay? May ilaw na. Okay, natapos tayo kanina, Bon. Gusto ko lang i-ano to, yung kwento lang nung yung nag CPR, no? Ako nagpapa-schedule ng training, Axel, sa Philippine Red Cross. First aid. Kasama na tong CPR dito sa XFM employee. Palawan XFM employee, no? Inaayos lang namin do sa Red Cross. Dito lang sa station. Yung first aid, lalo yung CPR kasi kami sa media. Minsan nauuna kami sa mga crime scene eh. Di ba? Minsan buhay pa yung ano, nintay mo yung ambulansya, matagal pa. So pwede nating i-applyan. No? Ito, Bon, parinig natin na yung nag-CPR doon sa bata. Mga kaibigan, no? Nag-apply siya ng first aid. Kaya nabuhay yung bata, katulong yung ibang... pinag-usapan pa rin natin yung hinugot doon sa culvert, ha? Yung lumusot doon, mga kaibigan. Sige, pakinggan natin daw. Ito yung bida, hero doon sa nangyaring ito diyan sa may Puro Kapatagan, Barangay San Manuel.
1: Then, ano? So, sa pangyayari po, ako'y huli lang. Dumating ako, sinasabi nila na yun ay nasa 30 minutes na doon sa ilalim ng Imbornal. Subalit nung nahugot nila ito, ina-applyan naman ito ng mga nag-rescue. At dumating ako, nakatulong din ako doon, kaya lang kahit na anong revive sa ganung kalagayan, hindi nila hindi maka-revive yun sapagkat walang nagde-deliver ng hangin. Bomba lang ng bomba. So, dinat na natin, ngunit nagpapanik ng tao, sinasabing patay na yan dahil kanina pa yan. So, ang ginawa ko, hindi ako wala ng pag-asa. Trinay ko naman, may pulso pang batang natitira dito sa liig na, wala na dito sa kamay. So, binigyan ko ng dalawang buga na malakas, ngunit hindi pa siya nag-response. Medyo kinabahan na rin ako, pero tinitiya ko na sabi ko mabubuhay pa ito. So, hindi ko pinatigil, tuloy. Tuloy-tuloy, o pangatlong buga ko, ayun, nag-response siya. Sakot tuloy na, siguro mga limang buga ko, ayun, tuloy-tuloy na. Tapos, nagtawag na ng ambulansya. Dumating ambulansya pero ang bata ay na-revive na, nakakausap na, dinala na namin sa Purok Center namin, nakakaupo na, nakakausap na. So, yun lamang po ang mga naabutan ko ng sistema at yun ang aking ginawa sapagkat naikunti rin akong nalalaman po dyan, kaya na-apply ko din naman. At na-survive naman po yung bata. Salamat sa Diyos at naligtas naman yung bata.
2: Okay. Sir Elmer, good morning. Good morning, Ka Gerald po, sir.
1: Opo. Gerald, opo.
2: Sir, nung time na yon kasi sabi mo, may nagsasabi sa'yo, wala na, patay na, hindi na mabubuhay, hindi ka talaga, sir, nag-isip na, oo nga, wala na talaga ito. Ikaw ang focus mo noon, talagang mabubuhay.
1: kailangan doon tayo sa focus na mabubuhay kasi nga inaano ko nga ang mga tao na huwag tayong maingay kasi nai-struggle na yung iba. So hindi ganun dapat. Pag nag-rescue tayo sa mga ganyang kalagayan, lagi nating isipin na dapat sigurado mabubuhay siya, hindi agad na ganun kasi may natitira pang pag-asa eh. Napaka ano naman kung bibitawan natin, di ba? Na panuuri na lang natin na wala ng buhay ang bata.
2: Okay.
1: So, awat pag-ibig ng Diyos, talagang pinagkaloob naman sa atin sapagkat na-applyan naman natin ang kahit paano hindi talaga proper. So, dahil sa disidido tayo, mangyayari ang mangyayari. Mabubuhay siya.
2: Kita natin eh, bawat bayo sa dibdib, lumalabas yung tubig, pero hindi pala po pwedeng bayo ka lang ng bayo sa dibdib. Kailangan talaga bigyan mo rin ng hangin.
1: Hindi po talaga pwede gano'n kasi inaabot ko, matagal na nilang pinapump.
2: Oo.
1: Hindi nag-response kasi hindi pwedeng gano'n lang. Kahit na hindi man proper, dapat may hangin talaga. Na kailangan makardahan siya. So, base lang yun doon sa mga na-experience ko rin dahil sa training and seminar din na pinagdaanan ko. So, naya-apply naman natin ito ng sistema kahit na hindi talagang tama talaga na proseso, pero tiyak makakapagligtas ito ng buhay.
2: Yun, no. Dati na rin ba na nakaligtas ka, mayroong nalunod, tapos nagamit mo itong karanasan mo?
1: Opo. Nangyari na rin ito sa akin no, sa buong kaga ko.
2: Mm-hmm.
1: Pero matagal na, 15 years na lumipas.
2: Oo.
1: Ganun din ang ginawa ko.
2: Buhay rin?
1: Nabuhay.
2: Ayun. Okay, sige. Tapos kahapon nakikita ko wala na talagang malay habang binabayo, di ba? Walang malay. Kung titignan mo yung...
1: Patay na rin po siya kasi na inahon kung titignan mo sa sitwasyon.
2: Oo.
1: Pero hindi naman tayo doktor talaga na magsabi noon.
2: Wala siya malay. Oo.
1: Wala na talaga kung makikita mo. At kasi lumubo na yung bata at saka lumuwa na rin yung mata niya. Parang lumubo na rin yung mata niya. Pero ayun, naligtas pa rin ko.
2: Kasi sabi nga 30 minutes, ang haba na yun. Ang habang oras na yun, nakababad sa ilalim ang bago sabi mo.
1: Mahaba.
2: Oo, tapos sabi mo nga, lumubo na yung tiyan bago wala nang malay. Kahit sa video makikita natin himala, no? Sabagay sa kaalaman at kakayanan mo rin, kaya rin talaga na revive at ligtas. Hanggang ngayon sabi, kailan naka-oxygen daw ngayon yung bata eh?
1: Oo naman, siyempre, maapektuhan talaga ang ano yun eh, ang baga noon. Pero ganun pa man, ang mahalaga ligtas siya.
2: Ligtas, ano, hindi rin basta yung bayo, hindi rin pa pwedeng sobra, hindi rin pwedeng magaan. Nasa...
1: Oo, kaya nga pinadalawa po ang nagbabayo sa una kung nakikita niyo po.
2: Opo.
1: Pero pinatigil ko nga yung isa, sabi ko ito lang ang gagawin, dandahan, patama, bago binibigyan ko ng hangin, tigil, balik, yun. Pangatlo, yun, nag-respond siya. Kaya tinuloy-tuloy ko, talaga mabubuhay ito. Kaya dinideclare ko, sabi ko, okay, may hangin, hindi yung patay, buhay yan, oh, nag-response na nga. Buhay na buhay na yan, oh. Ginaganong ko sila, kasi ang ibang iniisip, patay na.
2: Yun, sana.
1: Kailangan
2: natin ito sa bawat purok, yung ganitong training. Kasi di natin masabi, pwedeng ibang tao, yung nasa harap at sila yung nandoon, kung ano ang gagawin nila, dapat meron din silang kakayanan.
1: Dapat po, kahit na hindi talaga formal na pag-aaral, basta may experience lang, kasi malaking bagay po ito.
2: Oo.
1: Kung natigit mo na sa sarili mong pamilya, magagamit mo.
2: Ayun, okay, sige po. Sir Elmer, maraming salamat at papugay para po sa inyo.
0: Dito po Elmer sa Isparago. Galing. No? Tama yun, kasi pagka nataranta ka na, pagka ganyan, sabi ni patay na, parang hiya mo na. Patay na yan eh. Di ba? Tama yung motivation ni Elmer, ni Sir Elmer, advisor ng Puro Kapatagan. Hindi sabihing patay na. No, kasi ilang ano pa lang eh. Actually lunod na tong bata kasi nga doon sa culvert, tumaas yung tubig nandoon sa loob. Yun yung nawalan siya ng malay na doon, no? Kasi tubig na yung pumapasok sa ilong niya tsaka sa bibig niya. Di ba? So wala nang hangin, wala nang oxygen. Mga kaibigan, pero nung hinila nila, iyan, unang dumating yung dalawa, yun no, yung nagpa-pump, binubomba yung sa dibdib, no? Pero walang mouth-to-mouth. So, yung pala, kailangan, kaya importante rito, training talaga eh. Di ba? Bobombahin mo, 1-2, 1-2, 1-2, tapos sa mouth-to-mouth, bigyan mo siya ng hangin, bombahan mo ng hangin, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, tapos ganun, parang ganun eh. Diba? Hanggang makarecover siya, magkaroon ng oxygen, yung katawan niya, yun, bumuga ng tubig, naging conscious siya. Elmer Espargo mabuhay kasi. Galing, no? So kailangan natin ito yung mga ganito mga training, no? Kahit sa media kailangan natin yung ganun eh. Kasi minsan nauuna kami sa mga crime scene eh, mga kaibigan. Okay? So sarado na, Bon, pakita natin. Sarado na itong Pulbert na ito. Pwede pa rin maglaro yung mga bata doon, pero wag nang hindi na siguro papayagan. Hindi na talaga papayagan. Kasi sarado na yung Pulbert. Mga kaibigan, hindi na pwedeng pumasok yung mga bata. Laruan ito eh. Oh. Katabi lang siya ng playground na pag halimbawa, lalo siguro pagka umuulan. Tapos sasamahan mo po siya ng high tide. Kasi may parang ilog, ayan o. Oh. Parang may ilog na parang daanan na siya ng tubig. Tapos sa outlet ito ng mga tubig bahayata, oo. Diba? Pero pagka ano, nahaluan siya ng pag high tide ng tubig ano, tubig alat, no? Tubig dagat. Okay? So sa lahat na nagtulong-tulong, kasama ni mga barangay officials, mabuhay kayong lahat. 8:32 ng umaga. Kahapon ay Sabado at Linggo. Binalikan na naman natin yung problema dyan sa El Nido. Alam nyo naman dito sa atin eh, lalo yung mga issue, pag walang tuldok, hindi ho natin talaga iniiwanan yan. Di ba? Itong problema ng beach bus dyan sa El Nido, mga kaibigan, isang problemang legal, tingin ko na, dapat matingnan na ng mga otoridad. Kasi, ng tamang ahensya, hindi ko rin alam kung saan yung tamang ahensya. Kasi, yung LGU, parang hindi naman sila surrender o parang nag-issue na eh. Di ba? Si Acting Mayor Joel Rosento nag-issue na ng cancellation ng kanilang temporary permit to operate. Okay? At kinumpirma ni Attorney Hermoheno yung ng LGU, no? Legal Office o inaatasan ni Mayor Edna Lim na magsalita in behalf of the LGU na kinukumpirma na aktibo pa yung suspension order ng tempo permit ni Beach Bus. Aktibo pa yon. Okay? So, meron silang kahilingan sa NTEG at PNP na ipatupad dito. Sinakalagay dito, stop operation, cease and desist order. So, nung Sabado dumating tayo sa El Nido, unang pinuntahan ko, yung TMU, Traffic Management Unit. Ini-implement nyo ba ito? Itong utos ng LGU? Dahil ito aktibo pa, inaatasan kayo na i-apprehend, i-impound, stop operation itong beach bus. Grabe ang tigas ng ulo talaga. No? Ito pag hindi talaga ito naayos ito, mukhang mayroong gulong mangyayari. Hindi ko naman sinasabing kasi baka hindi makatiis yung iba. Ang bira kan, tigas ng ulo mo, sinabing ayusin muna yung mga dokumento eh. 'Di ba? Bago kayo bumiyahe, kansilado na yung tempo permit ninyo eh. Ngayon, pinuntahan ko yung ano, inahanap ko si Colonel Baksa, yung chief ng TMU ng El Nido. Ini-implement nyo ba to? Itong kautusan na ito. Wala si Colonel Baksa doon. Dumating kami sa El Nido, mga alas 10. No, mga kaibigan. At nakausap namin yung in charge. Kasi pag wala si Colonel Baksa, may iniiwang officer in charge yan. At ito yung sagot ng TMU, ng El Nido. No? Wala silang authority to impound. Pero tinitikita nila yung bus, yung kumpanya. Etong sagot, ito ban para ni natin. Para may idea kayo, no? In fairness to sa TMU, gumagalaw na lang sila. Kaya lang doon sa kaalaman nila, hanggang doon lang sila. Ticket lang ng ticket. Sige.
3: Dito tayo sa TMU, Traffic Management Unit ng LGU, El Nido. Kaharap natin si Sir Jamil Lagaran Muhammad. Anong posisyon, sir?
4: Acting as a team leader lang po ngayon kasi wala po yung mga head at supervisor natin dito sa araw na ito.
3: Acting team leader.
4: Yes po.
3: Sir, meron ng cease and desist order. Cease and desist order from operating yung beach bus.
4: Yes po.
3: July 13, wala na po silang mayor's permit. Kansilado na. Anong ginagawa po ng TMU?
4: Pag na-actuan po namin na nasa field po kami na wala, may pasahero, ginatikita lang po namin.
3: Kailan sir kayo unang nanikit dyan sa beach bus?
4: Since wala pa po sila, bago pa lang po silang compliant ng mag-apply ng mayor's permit, natitikita na po namin sila pag may mga pasahero sila.
3: Anong, yung wala pang mayor's permit, anong violation, sir?
4: Same din po. No mayor's permit. Tapos, tatanong na rin po namin kung mayroon pong...
3: So simula noon, tapos nung nakansila yung mayor's permit, ticket kayo ng ticket?
4: Yes po.
3: Magkano per violation?
4: Depends po sa violation nila. Mayroon po naman na yung mayor's permit po natin ay... I think po, nasa 2.5 po yung ating violation.
3: 2.5?
4: Yes po.
3: No mayor's permit?
4: Yes po.
3: 2.5 lang yun?
4: Yes.
3: Bukod sa no mayor's permit, wala nang ibang violation sila?
4: Wala naman po. Chine-check na rin po namin, biniverify namin yung registro ng motor, ay registro ng beach bus, at saka lisensya ng driver.
3: So halimbawa po, yung isang bus na tikitan sa sunod-sunod na araw, 2.5 ng 2.5,
4: yes,
3: walang... Unlimited ba yun? Bisabihin, walang pagpangatlo, impound na kita. O basta magbabayad ng ticket, okay lang?
4: Opo. Tinitikitan lang po namin ang tinitikitan.
3: Kasi nakalagay dito, immediately impound. Cease and desist.
4: Yes, sir.
3: Yung kanilang operation. Hanggang saan yung authority ng TMU? Base rito sa inilabas ni Acting Mayor. Pinirma niya.
4: Sa
3: hanggang saan lang kayo?
4: Dito lang po kami sa
3: ticket lang.
4: Opo.
3: Impound wala.
4: Wala.
3: Sino pwedeng mag-impound, sir?
4: Sa ano lang po namin kung kaalaman.
3: LTO.
4: LTO po at saka HPG.
3: HPG.
4: Yes po.
3: At LTO.
4: Yes po.
3: So ito kasi ay isang municipal order. Ang HPG tsaka LTO, national yon.
4: Yes po.
3: Di natin alam kung i-implement nila yung isang municipal order. Diba?
4: Yes po.
3: Okay. So, ngayong araw, Sabado, may natikitan kayo. Kasi nadaanan namin kanina, may sinusundan kami isang bus. Galing parang sa Korong-Korong. May natikitan ba kayo ngayon?
4: Meron po, isa po.
3: At tingin daw? Ito, ticket to. Anong oras to, sir? Pakiano na lang. At saka anong violation niya? Anong truck niya? Anong...
4: 9:04 po ng umaga.
3: Kanina lang?
4: Opo.
3: Saka? Anong violation?
4: Ang violation niya po ay no mayor's permit po.
3: No mayor's permit?
4: Yes po.
3: So, kanina sir, hanggang ngayon, nag-akot sila ng pasahero doon sa mga nakpan, tsaka sa duli. Duli ba yun? Biyahe pa rin ang biyahe. Anong... titigil ba tayo ng paninikit o ano kaya?
4: Tuloy-tuloy pa rin po kami sa pagtikit, sir. Depends po na kung may pasahero sila na may na kumita man silang violation, tinitikitan po namin. Tuloy-tuloy po yung tikit namin sa kanila.
3: Tuloy-tuloy. Magkano na nabayaran ng beach bus simula nung tinitikitan niya sila?
4: Sa pagkakaano ko po namin ay nasa 20,000 na po.
3: 20,000?
4: Yes po.
3: Dahil
4: yung
3: pera,
4: sense na wala pa silang initial violation lang nila nung wala pa silang mayor's permit.
3: So bayad lang ng bayad ng...
4: Yes po.
3: No mayor's permit, 2.5 ng 2.5. So yung mayor's permit, no mayor's permit, 2.5 lang,
5: Yes, so babayaran lang nila yon tapos bukas halimbawa bang mahuli sila ninyo TMU bayad lang.
4: Ticket lang po kami ng ticket sa kanila.
5: Wala kayong impounding authority ano?
4: Wala po.
5: Ang order is ipatigil yung operation eh. Yes, so sa tingin niyo sir bilang operating officer sino po magpapatigil niyan?
4: So ngayon kasi sir eh sa kunting kaalaman namin sir ay wala talaga po kami ano
5: kapasidad yung TMU.
4: Opo, yes po. Na mag-impound ng lalo na yung mga malalaking vehicle katulad ng mga bus.
5: Bus.
4: Yes po. Wala kaming authority. Ang authority lang po it's PG at saka LTO po.
5: LTO. Yes, po. So ngayon ticket lang ang ticket.
4: Yes po.
5: Basta dumaan pag walang sakay
4: inayaan lang po namin.
5: Pag may sakay
4: yung po ticket namin. Yes po.
5: Oh. Ngayon mamaya mag-operate pa ba kayo? Diyan?
4: Yes po. Tapos ng lunchtime namin.
5: Ah, pag lunchtime.
4: Yes po, sige. Kunting pahinga tapos balik po kami sa pin.
5: Saan ba yung mga area na nandun po yung mga important?
0: Okay! Si Sir Jamil. Tawagan mo si Colonel Baxa. Wala si Colonel Baxa eh. No? Retired Colonel Baxa. So, ang nakalagay dito sa cease and desist order, consistent with the existing laws, the municipal municipal ordinance and lawful traffic enforcement procedure, the NTEC and the PNP are hereby authorized and directed to apprehend the driver and any responsible person for violations of applicable laws, prevent continued operation. So ang TMU dito muna sa TMU ha. Ang TMU, yan yung operating arm operating arm for the implementation ng mga municipal orders, mga kaibigan, or ng mga ordinansa, local ordinance. Pero tali yung kamay nila hanggang doon lang, ticket lang. Si retired Colonel Baxa ng TMU. Sir, magandang umaga po.
6: Hi, good morning, Kalui. Magandang umaga rin sa mga na kikinig sa programa mo ngayong umaga.
0: Nung nakaraang Sabado nag-usap na tayo no, pero para maipaliwanag sa mamamayan yung si Sir Jamil no, kausap ko rin at kasama ako doon sa operation na ginawa nila nung Sabado. Yung target na doon is yung illegal na biyahe ng beach bus no. Sir, hanggang saan kasi dito sa pinirma ni Acting Mayor Joel Rosento at kino-confirm naman ni Attorney Hermoheno ng LGU na active pa ito. So hanggang saan lang yung TMU dito sa usaping ito, sir? Traffic Management Unit.
6: Opo, ganito po kasi Kaluya, no? Yung ordinance natin, siyempre nagbabase lang tayo sa ordinance. Nakapaloob lang doon yung mga pwedeng impound. Specifically, sa ordinance po, ang Traffic Enforcement Unit ay nakatool lang ayon sa ordinance ay yung pag-impound sa tricycle, sa motorcycle, or mga top-down na tinatawag, which is align naman po sa ordinansa na kung may paglabag at kung yung sakyan ay impoundable, impound po namin. Wala po kasi sa ordinansa na yung bus, particularly dyan sa issue na yan, ay may authority kaming mag-impound. Wala po yung kasi sa ordinansa, kaya nga gusto ko rin klaro sa nila pagbalik ko sa El Nido kung saan yung basis po yung executive order, specifically nga yung inatang sa amin yung pag-impound po ng beach bus.
0: Ito nakalagay dito, Colonel. Labasa mo na rin siguro ito. Apprehend the driver and any responsible person for violations of applicable laws, municipal ordinance and local orders of the municipality. Prevent the continued operation of any beach bus vehicle operating under the suspended temporary permit. Immediate, ito matindi. Colonel, immediately impound any beach bus or transport unit found operating in violation of the suspension order. Yun lang.
6: Ganito kasi Kaluya, no? Yung operation ng beach bus, nire-regulate lang munisipyo yan. Through yung ano yung binibigay ng ating licensing ano per
0: BPLO
6: permit
0: BPLO.
6: Ngayon pinaano po na yan, may resolution or through that executive order na pinahinto nila yung business permit. So yung violation ng business po, kung tutuusin po ang violation nila, kung kami mag-implement yung revoke na po yung ano nila, yung business permit. Other than that, ay yung revocation of permit, hindi naman po ano yan, hindi naman siya intolerable offense. So, saan po yung basis ng ano, ng sinasabi ng kung sino man na pwede kaming mag-impound? Kung meron pa siguro, ano, i-ano po nila, bigyan nila kami ng basis. Hindi lang yung nakasad lang yung ano dyan na pwede po eh. Baka kami po yung malalagay naman po sa ano.
0: So, so kino-question po ninyo itong na letter C, immediately impound itong beach bus. Kasi nakalagay dito sa ano eh, yung pinirmahan at ito ay valid until maglabas ng isang written order ulit yung incumbent mayor, kasi nakalagay dito so active pa ito, so dapat siguro malinawan natin ito kung hanggang saan, ano ang basis para sa impounding.
6: Tama po yan, Kalubi. Ano po yung basihan po ng ano na yan, executive order na yung traffic enforcement group ang nagpagkalagay, PNP dash traffic enforcement group, di ba yung
0: Enteg.
6: So, saan po yung ano na yun? Eh, wala nga ho kaming authority na mag-impound ng bus o four-wheel vehicles ayon po sa ordinansa. Kasi nakaano lang po kami sa ordinance po. Nakatali lang yung galaw namin sa ordinansa. Hindi namin pwedeng saklawin yung pinapatupad ng mga national agencies gaya na po ng LTFRB, LTO, which mayroon po silang authority to impound such kind of vehicle.
0: Okay, sige. Linawin natin yan. Ano? Baka dalhin natin ito sa ngunyang palalawigan o sa ilang mga ahensya pa doon sa impounding. Pero ang pinaka-target dito, Colonel Baxa, sir, is yung operation, antigaso ng ulo nitong beach bus na ito. Kayo naman sa TMU, ang ginagawa ninyo, hanggang doon lang ho sa ticket. Tinitikita nyo sila, sir.
6: Tama po yung Kalubi, kasi yun nga naman yung sa ordinansa nga po, nagbabiolate sila sa ano, kasi meron ng order na canceled na yung ano nila, yung business permit, they keep on operating, which is violation po sa ano yan, sa ordinance na dapat tigitan nila, which is ticket lang, if they find the ano, yung ano to, yung multa, so be it. Ngayon, kung hindi nila babayaran yon, maipon po, once na nag-operate uli sila of let's say na mag-grant uli yung ano nila, yung business permit nila, babayaran po nila yon at hindi namin i-recommend yung renewal ng business permit nila unless settled po yung mga violations na.
0: Pero opo, ang ano doon, sir, okay, magbabayad tapos bibiyahe. So parang hindi ba nakikita yung insulto ito sa LGU na sinasabi kong tumigil ka na muna? Hindi ko sinabing bumiyahe ka lang, magbayad ka lang, pwede ka nang bumiyahe ulit, bayaran mo lang yung ticket. Ang talagang po ano nito is itigil mo yan kasi may paglabag ka eh. Ang nilalabag mo dito, yung permit na binigay ni Mayor Edna Lim na kung saan, doon ka lang sa highway, wag na doon sa mga barangay roads. Oo.
6: Tama po yan, Kalui. Kaya lang, ang anong lang po, yung na-share na rin po yung ano eh, yung notice sa kanila eh. At sinasabi ko rin sa mga kasamang enforcer na once na cited talaga sila na may karga na mamasero, sitahin nyo, i-remind sila, tikita nyo. Pero yung hihilahin po namin yung ano to, then isang nabi ng panihikit, o as indicated sa executive order na impound. Medyo mabigat po kasi kaluwi yun.
0: Saan po kaya may problema, Colonel? Kasi ang bottom line is ipatigil ang operation muna ngayon kasi nga may ilang mga paglabag. Ipatigil. Saan tingin nyo, saan may problema at sino ba dapat ang magpatigil niyan? In fairness doon sa mga maliliit, ha, kasi pagka yung ibang walang mayor's permit, mga tindahan, sarado yan, hindi talaga mag-ooperate yan at yung iba pa, di ba? In fairness to them, paano yan ipapatigil? Sa tingin ninyo?
6: Sa tingin ko, Kalui, ganito, ano? Sino ba yung nag-issue ng business permit, yung licensing, ano ho? So, we can assist the licensing kung ano, di puntahan sa opisina nila, maliwanag na magtigil na ho kayo dahil yung ano nyo, yung business permit nyo ay canceled or revoked na. So,
0: kinausap ko na, sir.
6: Na namin sa inyo na magtigil po kayo.
0: Colonel, kinausap ko na si Bernie. Si Opo. Bernie Bero.
6: Opo.
0: Oo. Si Bernie, sabi niya, hands off din sila. Doon niya tinuturo kay Mayor. Kay Mayor. Hands off sila. Sabi ko, sir, ano kayo yung BPLO eh? Kayo ano ang licensing eh? Eh hanggang doon lang daw sila. Doon tinuro niya naman doon kay Mayor. Ngayon ito namang Mayor, yung acting Mayor naglabas na. Oh, cease and desist. So yung Mayor na acting Mayor at yun naman ay sinisigunda nung Mayor talaga si Edna Lim. True Attorney Hermueno, nag-uusap naman sila. Okay, ano yan? Existing yan. Patigil natin. So, si LGU, parang lumalabas ngayon na wala siyang, kumbaga, walang talim yung kanyang pagpapahinto. Kasi tuloy-tuloy ito eh. Di ba?
6: Siguro, Kaloy, ano, ang masasabi ko, reviewin po yung ano, yung ordinansa. Kung may kailangan i-revise po, eh baguhin po. Kasi hindi sa tingin ko talaga, hindi po saklaw yung
0: bus.
6: Yung ordinansa ngayon sa operation po ng bus, lalo po yung pag-impound. Kasi gaya na sabi ko po, nakatali lang po yung ano namin.
0: Oo nga, naintindihan ko yung ano, yung hanggang ticket lang.
6: Para ganoon na rin po, kung hands up nga po si licensing, eh kami sa enforcement, we will enforce the sa ordinance kung ano po yung nakaano po doon, nakalatag. Pero kung wala naman sa ordinansa, mahirap po kami mag-enforce.
0: So dapat pala nag-uusap-usap yung legal team.
6: Yan, dapat po.
0: Legal team, no? Tsaka ng sangguniang bayan, no? LTO, tinutulak sa LTO, LTFRB. Ako naman sa tingin ko, ang ini-implement ni LTO tsaka LTFRB is yung national law. Yung implementation implementation ng mga municipal order, executive order, or local ordinances, hindi nila implement yan. Kasi national sila eh. Di ba?
6: Eh kung nakapalo po sana yung ano na yan, yung pag-impound po ng bus sa ordinance po, local ordinance ng El Nido, ipapatupad po namin yan. Pero kahit tingnan ko dun sa ano ng ano namin, yung local, ano yung traffic ordinance, wala po kasing nakalagay dun sa pag-impound ng bus, Kaloy.
0: So, hindi kayang ipatigil hanggang... Hindi ka, sa tingin nyo, sir, hanggat walang ganon.
6: Pagdating ko dyan, Kaloy, pupuntahan ko po yung opisina.
0: Teka.
6: I-re-remind ko ulit po yung ano na meron na kayong ganito. Kung halimbawa man hindi talaga mag-ano, i-coordinate din namin po sa LTO saka LTFRB para maging smooth po yung gusot na yan at magkaroon po ng solusyon.
0: Siguro maganda rito, perwisyoin na lang ng perwisyo. Kasi... Ang ano rito, bumabalik sa LGU eh. Yung mga taong bayan, lalo yung mga tricycle driver, kayo inaasahan namin dito, kami nagbabayad kami ng payers permit namin. Inaagawan kami ng, kumbaga, para kumita din kami. Ngayon, nawawala itong kita namin dahil itong illegal na biyahe na to na may konti kami dapat, nawawala pa dahil sa kanila. So, ang tingin nila, bakit ganun? Kaya... Maganda rin na nakita ko yung operation na ginagawa ng TMU, in fairness, doon sa division po ninyo, nalaman ko na hanggang doon lang pala. Ang laki na ng binabayaran na, sa 20,000 na yata yung minumulta nito, 2.5 ng 2.5 eh. No mayor's permit, Colonel? Nasa na si Colonel, retired Colonel Baxa. Legal ano na to? Pakulitan na lang ito. Di ba? Mga kaibigan. Sir?
6: Kaloy.
0: Ang laki na pala ng binabayaran nito na multa ng multa, 2.5 ng 2.5, no mayor's permit.
6: Opo.
0: Wala bang...
6: Violation po yan. It's bus. Kada isang ano po yun, 2.5 po yung ano na...
0: Sir, wala bang ano ito? Kasi ang nasabi ni Sir Jamil, yung bata mo doon, sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, sir, halimbawa, itong bus na ito, nahuhuli ngayon, 2.5.
6: Okay.
0: Bukas, nahuli ulit siya, 2.5.
6: Okay.
0: Wala bang first, second, na pag third? Hindi ka na dapat tatakbo. O okay lang na 5 days a week, mag 2.5 siya na mag 2.5, magbayad lang, diretso lang.
6: Yun po kasi nakalagay sa ordinance, Kaloy. Wala namang ano sa ordinance. Offense, second offense. Kaya sabi ko po, kailangan reviewin po siguro ng ating kinaukulan yung municipal traffic code ordinance para medyo ano na yun, sa dami na po ng sasakyan ngayon na pumapasok, kailangan po read na rin po para at least yung mga ganyang issue meron tayong batayan sa pag-im.
0: Pero bilang parte ng LGU, di ba parang nakaka-insulto itong ginagawa nitong kumpanya na to, sir?
6: O talaga, sir, talagang unfair sa mga tricycle. Pero sa side po ng mga tricycle, ito lang yung may paparating ko rin kaluwi, ano? Hmm. Meron kasi tayong memorandum circular
0: no.
6: 2003-195 galing sa DILG.
0: Hmm.
6: At ito ay nakadress sa regional director ng DILG, LGU units, saka sa PNP po na ano na yung pag ano ng mga tricycle.
0: Oo.
6: Tawal po sila sa national highway hindi pa nga, hindi pa na ipapatupad ng ano yan dahil naintindihan natin yung mga tricycle driver.
0: Mm.
6: Ang El Nido po, wala tayong alternate route except yung National Highway para tumakbo sila from Bayan going to north and south of El Nido.
0: Mm.
6: So, naging lenient kami sa ano na yan, sa issue na yan. Ngayon, sana ang Sangguniang Bayan uli, mag-ano sila ng, ano, ng ordinance base dun sa circular na yon na magpalabas sila ng ordinance ha. Para yung mga tricycle ay through regulation, magamit din po nila part of the national highway for them to travel.
0: Sige. Ano lang natin yan, sir. Ibang usapan na yan, Kernel, kasi tricycle yan. Bahala. Kung may problema ang ganyan, dapat meron ding pwede namang i-implement talaga kung walang alternate route na ibawal ang tricycle sa national highway. Ito namang pinag-uusapan natin, iba na to, insultuhan na ito, Kernel, eh. Kumbaga, inutusan ka na ng mayor, ayaw pa tumigil, eh. Kumbaga, nakakalalaki ka na, eh. Parang ganun, eh. Di ba?
6: Kaloy, ako susunod naman sa utos ng mayor kung may basyan at tigal ko. Pero kung ano naman po, walang basyan, mahirap din po isusunod.
0: Kaya nga, naintindihan ko. Kaya nga, ginukuha ko yung side ninyo. Ang sinasabi ko nga po, hanggang doon lang. Kaya nga, humahanap ako ng ibang forum ngayon kung saan at sino ang pupwedeng magsabi na ito ang paraan para win-win solution. Kasi hindi naman natin pinipigilan talaga si Beach Bus. Means of transportation yan, eh. Kaya lang, doon ka lang sa highway. Para naman yung inner roads naman, makinabang naman yung lahat, pati tricycle. Yun.
6: Sana nga may ano, sa magitan mo at sa programa mo ay magkaroon ng venue at yung mga kinaukulan na may pakilam sa issue na ito ay matawag para magpalit-palitan po ng kuro-kuro para magkaroon po ng solusyon.
0: Okay. So, sa ngayon, kahapon bago ko umalis sa Linggo, mga alas 8, nandun sa may kurong-kurong, biyahe pa rin sila. So, ubusan na lang ng ticket. Ito.
6: Yun lang po yung ano sa pankalog eh. Basta sa akin po, yung sa ordinansa lang ko po nakabase sa munisipyo, hindi naman po kami higitan pa namin kung ano pa yung utusan na ano. Babase lang po kami sa kung saan po yung ano.
0: Hmm.
6: Dapat nung inano nila yung shieldwalker yan, nagkaroon muna ng ano, ng pag-uusap ng bawat opisina.
0: Okay.
6: Hindi naman po ako na-informan o patungkol po dyan nung inilabas na lang. Parang sinubo na lang sa akin at ito ang gawin mo. Binasa ko naman yung batas.
0: Ito nakalagay pa rito. This notice shall take effect immediately upon receipt.
6: Yun nga po. Walang basis yung inaano na EO na yan. Ano po kasi naipapa-impound nila sa TMG?
0: Okay, walang basis. Okay, sige po. At ipapaalam din natin doon sa pumirma at gumawa nito, pero yun pa rin ano ang problema, kung papaano siya, in fairness to everyone, ano, para hindi naman ibalik doon sa LGU itong ginagawa ni Beach Bus, na hindi ko alam kung sino pinapadera, no, sino ang padrino niya, kung sino diyan, dahil matigas ang ulo niya. Sige po.
6: Tigas ng ulo niya po, dapat palambutin yan kung ganyan yung operation niya. Mayroon ng pinaano si LGU.
0: Ganun pa rin, ano?
6: Operation po, kailangan po si Victor Raydan po sa legal na ano yan, Kaluwi. Kasuhan nila po yung management ng ano, ng Beach Bus kung meron silang sapat ebidensya para at least ma-revoke totally yung ano nila, yung provisional authority issued by agency concerned.
0: Okay, sige po. Kung tuloy-tuloy ang biyahe niya, siguro makahingi kayo ako sa inyo ng mga info rin kung araw-araw ang ticket kasi araw-araw biyahe.
6: I-update din kita, Kaloy.
0: Tama yung lugar na yun, doon sa May Lagoon, kasi doon lalabas, doon papasok. Doon ka lang, abangan mo lang, maglagay ka lang ng isang enforcer doon, ticket lang ng ticket para dyan.
6: Kung ganun yung ano nyo, na palagi na bibiyahe, sisikitan palagi natin yan. Yung nga yung sabi ko, ang pwede nating i-ano na, ano yan, na violation, unang-una yung pag-operate nila na canceled.
0: So kung tuloy-tuloy ang talagang ayaw mo makinig, mapiperwisyo ka, di ba? Kasi bibiyahe ka eh. Mapiperwisyo in a sense na titikit kayo ng 2-5 ng 2-5. Siguro maglagay ka lang ng isa o dalawa doon sa kanto ng Lagoon. Tikitan mo lang ng tikitan para masabi naman na hanggang dito lang kami. Di, ngayon alam ko, bibiyahe na naman yan. Tuloy-tuloy naman eh. So dapat ngayong araw, may ticket, bukas ticket ulit. Ticket lang ng ticket. Para patigasan na lang, di ba?
6: Mamonitor ko rin kay Louie yung ano. Hmm. Kasi yung pagtitiket namin sa kanila, of course, gagawa namin ng consolidated report yan. Once na mag-ano sila, kukuha na sila ng ano, na yung franchise, kasi yung na-issue sa kanila is provisional authority that will terminate this September. Kailangan nila ipa-approve na yung ano nila, yung...
0: Sa tigas ng ulo, sa tigas ng ulo nito, makakarinyo pa ba to?
6: Ay, part po ng ano namin yan, yung magiging report namin na violation sa mga agreement between LGBO sa management nila ay yung mga na-violate nila na supposedly ay smooth na yung operation nila. Pero pag ganyan po yung ano nila, of course, yun ang basihan kung LGBO. Hmm. Mag-water kay LTFRB na ganito, they are not following the agreement.
0: Ito na nga ginagawa. Kumbaga, binabastos mo na, ipaparinyuhin mo pa, ano na rin yan. Di ba? So parang gano'n. Anyway, ngayon, wala talagang mayor's permit. So ang gawin mo dyan, Kernel, para halimbawang yung taong bayan, binabalikan, ba't hindi hinuhuli, araw-araw, kung talagang tuloy-tuloy, di tikitan mo lang ng tikitan, tapos sabihan mo lang ako na ito, natikita namin, apat ngayon, apat bukas, di sige lang. Di ba?
6: Kung may kakayanan po magbayad yung beach bus, di bayaran niya, bakit tumabot po nilang 1,000 po siguro yung ano niya.
0: 2-5, kung marami naman pera, di sige lang, bayad lang ng bayad, at least, napiperwisyo, piniperwisyo mo yung gobyerno, perwisyoin ka rin ng gobyerno, kasi, illegal na yung biyahe mo.
6: Saka ground na rin po yun, Kaloy, yung ano nila na yung agreement between them and ano LGU na they are operating na ano sa LTFRB. Hindi na po talagang ano na si LTFRB na mag ano pa ng ano nila yung franchise nila na maging temporary na yung yung operation. Ground na po yan.
0: Thank you, Colonel Baksa. Colonel Silberio Baksa, sir. Thank you.
6: Thank you po, Kaloy, sa information ngayon na naibahagi natin.
0: Okay, thank you po. Si retired Colonel Silberio Baksa. Wala na tayong oras. May nanganak sa tricycle. Talaga ano kayong pangalan yan? Trikey. Hindi yan, di ba? Lalaki ba, Mike? Nanganak sa tricycle. Trikey. Tungan nyo sa mga programa natin, ha? Mga kaibigan, wala na tayong oras. 9:04 na po ng umaga, kasunod na kagad ng programa ni Kagawad Gerald Gales. Ako po niyong lingkod, Kaloy La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga na, Pilipinas!

0: lagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Santon Plus Gold.
10: Ako si Weng. Tanggal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
12: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba

0: Talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Chef. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Chef talaga sa Santan Plus Gold.
1: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santan Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 9:15 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ka Gerald po, 9:16 ng umaga sa Serbisyong Katropa dito sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Welcome sa ating mga kababayan, sa mga nanonood. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Gamit po ang Facebook ha, nasa XFM Palawan. Uy, grabe. 2,000 kalating araw pa lang. Ah, wala pa nga kalating araw. Bon, 288 na. 288,000 followers na. Grabe naman yan. Thank you ha sa mga followers natin, lalo na sa mga bago. Uy, baka pwede pakishare. Opo, sabayan natin ito pong mabilis ng pag-angat po ng page ng XFM Palawan. Please naman o, pakishare yung pong mga post, yung live dito ho sa page ng XFM Palawan. Kasi kagabi, 286. Tapos kaninang umaga, pagising, 287. Bago ngayon, ilang oras pa lang, 288 na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito, grabe naman yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Thank you ha sa mga followers. Baka hindi ka pa nakafollow, pakifollow nyo na lang. Type nyo lang po, XFM Palawan. XFM Palawan. Di ba, nasa Facebook na kayo. Nasa Facebook na kayo ha. Tapos, search ninyo, XFM Palawan. Yan, tapos click ninyo ha, XFM Palawan. Tapos pakifollow. Oo, para madagdagan. 288,000 followers XFM Palawan. Thank you.
1: Serbisyong Katropa.
0: Grabe. Thank you ha. Sa mga nakikinig din, magandang mag-host sa inyong lahat. Welcome dito ho sa public service program ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang alas 1 tayo ng umaga. Sunod po ang palatuntunang sentro ni Kagawad Katropang Mike Scott. Eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: At katatapos lang po ng Bulls, yung po mga komentaryo. Lalo na yung dyan po sa Beach Bus, sa bayan po ng El Nido.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa kabila na meron pong pagpapatigil sa operasyon ng Beach Bus, pero nagpapatuloy pa rin sila, natikitan tuloy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ganun lang, kailangan ipakita ho ng LGU, lalo na ng TMU. Na sila ang mas mataas, batas pa rin kaysa doon sa mga nag-iiligal. Pero eh, may bawal eh. Sabi nga namang kinansila na. Meron ang cease and desist order, pipilit pa rin nila. Tikita niya, dapat nga i-impound yan eh. Dahil napapalob naman doon na po pwedeng impound.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung pong beach bus na yan. Sige, ano nyo lang po ha, mga taga El Nido. Ipaabot nyo lang po sa amin. Lalo na kay manager. Yan pong ganap sa munisipyo ng El Nido tungkol sa operasyon po ng beach bus.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pwede yan. Ngayon, hihintay natin dahil pinatawag ho yan. Doon po sa sangguniang panlalawigan. Ha? Yung pong usapin na yan ay tatalakayin. Sana sa plenaryo ha. Board member Ryan Mabinta.
1: Serbisyong Katropa.
0: Isa sa mga inasahan din talaga top-notcher dyan po sa provincial board.
1: Serbisyong Katropa.
0: Board member Winston Arsaga. Yung talagang mabilis din na malapitan. Ha? Board Anton Alvarez.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka po pwede na ipatawag yung pong beach bus.
1: Serbisyong
0: Katropa. Yung LTFRB, yung pong LTO, yung pong mayor ng El Nido para ho pag-usapan yung pong problema na yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi po pwedeng umangat sa batas yung pong lumalabag.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:19 po na gubaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Meron pong nanganak, pambira sa tricycle.
1: Serbisyong Katropa.
0: O, dyan po sa bayan, ay sa bayan sa barangay Siksikan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kagawad Soto yung nagpanak, pambira marunong pala si Kagawad Soto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kumadrona, ay hindi pala, hindi. Iba pala yun.
1: Serbisyong
0: Katropa. Kagawad, syempre, oh. Pero may karanasan siya, marunong siya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Galing nga Kagawad Soto. Marunong ka pala magpanak, ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Pang siya yung umalalay doon po sa ano eh, sa babae na talagang doon na inabot eh, sa tricycle na ng anak. Ayan o.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kagawad Soto yung may hawak po doon sa baby. Tapos yung mga tao, yun po yung mga umaalala. Salop talaga mismo ng tricycle.
2: Servisyong Katropa.
0: Ang pasugod na eh, papunta na ng ospital.
2: Servisyong Katropa.
0: Kaya lang doon na inabutan sa tricycle. Diyan no, sa barangay Siksikan. Bago lang, ngayon lang. Busy pa nga sila doon eh.
2: Servisyong Katropa.
0: Sabi, tawagan natin si Kagawad Soto na malaman natin kung ano nangyari doon.
2: Servisyong Katropa.
0: Nanganak po sa tricycle. Bon, meron tayong kababata, di ba? Na nanganak din sa tricycle pero ang pangalan niya Trexie. Naks naman.
2: Servisyo Katropa.
0: Diyan sa Tagumboy naman yun.
2: Servisyo Katropa.
0: Kaya anong ipapangalan kaya ni ang nanay dito? Lalaki kaya? Yun ang babae.
2: Servisyo Katropa.
0: Nanganak bago lang sa barangay Siksikan.
2: Servisyo Katropa.
0: Sa live natin, magandang magaw sa inyo. Ang palatuntunang ito ay atin sa atin ang Yes to Health Clinic. Meron kang nararamdaman, meron kang sakit. Aba, ipa-check up mo yan. Punta ka ng Yes to Health Clinic. Kahit na anong karamdaman yan, kahit na anong sakit yan, kahit matagal na yan, sa tingin mo walang bisa, subukan mo. Second opinion, walang problema yan.
2: Servisyo Katropa.
0: Punta ka lang doon po sa Yes to Health Clinic.
2: Servisyo Katropa.
0: Ipa-check up nyo yan. Uy, sa mga naghahanap ng Santon product, yung Santon Plus Gold, di ba? Yung Santon Plus Herbal Oil, yung pong Santon Plus Herbal Capsule, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Maraming mga produkto yung Santon. Mabibili ho yan sa Yes to Health Clinic. Iba pa mga pharmacy, pwede ho kayo magtanong. Makakabili ko yung dami yan. Yung turbo lalo na, panlalaki ho yan ha.
2: Servisyong Katropa.
0: Food supplement for men.
2: Servisyong Katropa.
0: Rektahan na kaagad, pampatigas. Oh.
2: Servisyong Katropa.
0: Matindihan. Oh, matindihan yung pong pangmatipuno. Oh, kala mo baston yan.
2: Servisyong Katropa.
0: Turbo. Pharmacy, magtanong lang. Meron. Ito na yung number one ngayon sa Palawan.
2: Servisyong Katropa.
0: Malakas, talagang napakabisa. Yung iba nga, dinadalawa nila eh.
2: Servisyong.
0: Isa-isa inyo lang. Okay na yan, solid na yan.
2: Servisyong Katropa.
0: 9:23 na gumaga. Mga isang oras kasi yan. Huwag hindi yung ngayon umaatake kayo ha. Tapos biglang gusto nyo, segundo ka agad. 5 minutes hindi, mga isang oras yan. Isa dalawang oras mas maganda.
2: Servisyong Katropa.
0: Yan po ang bisa ng turbo.
2: Servisyong Katropa.
0: Okay, Daryl Bert, good morning ha. Na nandiyan sa live natin, nagko-comment.
2: Servisyong Katropa.
0: Sabi niya ka, Gerald, shout out naman dyan po sa public market ng Brooks Point. Talagang market day today ba? Tabuan ba yan o market day? Yan ba yan? Sa Des Marketing Incorporated sa Yamaha 3S Brooks Point Branch sa Dian sa M. Rodriguez Street kay Ma'am Clydes Manalo at kay Sir Mel John Rubio. Always po na naka-XFM Palawan. Thank you, ha?
2: Servisyo Katropa.
0: This is wow dyan sa Inagawan Sub.
2: Servisyo Katropa.
0: Good morning kay Johnny Malmino. Good morning po, Kagawad. God bless. Sir John, kamusta na yung panawagan natin?
2: Servisyo Katropa.
0: Sir John, yung nanawagan ng una karan.
2: Servisyo Katropa.
0: Happy birthday pala kay Axel Boto Mareles. Talagan naman oong.
2: Servisyo Katropa.
0: Si John Dex or John Tabas-Tabas dyan sa Dagumboy. Ganun din.
2: Servisyo Katropa.
0: Happy birthday. Pati na rin po kay Ma'am Cynthia Palay Pamblaw na sa Pardeco. Happy birthday rin.
2: Servisyo Katropa.
0: Tatlo pala yung mga kabarangay ko na nagbirthday ngayon dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
2: Servisyo Katropa.
0: Happy birthday mga kasabayan nila. Happy birthday po. Yun ba yung mga kasabayan nila na nagbabirthday rin ngayon? Pabanggit naman para mabati natin, ha? Uy, balik eskwela ho ngayon yung mga college student ng Palawan State University.
2: Servisyo Katropa.
0: Mga estudyante, ha?
2: Servisyo Katropa.
0: Yan, balik eskwela sila kanilang umaga. Maagay mga estudyante. Kagawad Soto, Kagawad Soto, magandang umaga sa iyo, Kagawad.
3: Yes, magandang umaga rin sa iyo, Kagawad Gerald Gales. Napakagwapong Kagawad ng Bangkaw-Bangkaw.
0: Talaga naman. Sunod lang ako sa matipuno. Talagang sharpshooter ng ng barangay Siksikan. Wala pa yung ano natin? Karaban ano? Wala pa?
3: Karaban. O, maghintay lang tayo mga by August siguro kung di ako magkamali.
0: Okay, sige. Hindi ko ma-release yung M203 ko eh. Kailangan ko yung mahaba, di sabog.
3: Kailangan natin. I-release ko na nga pati si Kagawad para ang media dapat naglalaro ng practical shooting yan.
0: Yan, oo. Oh. Yung sa akin kasi, pwede bang i-ano ko yun, yung M203 yung sardinas? Ipapractice ko yun, yung di sabog?
3: Bawal yun, Kagawad, kasi kailangan ng firing range na na authorized na pag puputukan natin ng M23. Kasi high powered 'yun.
0: Ah, high power 'yun. Kasi 'yun yung ano ko yung kailangan ko na ano, hindi ako makabili. Kailangan ko 'yan yung ano na 'yan, yung caravan na 'yan. Di bali?
3: Pwede naman 'yun. Pwede naman 'yun mga authorized na firing range. I-authorize ng WESCOM.
0: 'Yan, oh, gusto ko magpasabog eh.
3: Ng PNP natin.
0: Practice lang naman, oh, pampasabog. Ngayon, kagawad, mayroong nanganak diyan na ano, na babae sa tricycle mismo sa Barangay Siksikan?
3: Oh, tama, kagawad, Gerald, tinakbo dito sa amin sa Barangay Siksikan. Tama-tama pagdating ko, hindi kaya sorry, hindi ako nakapag-gloves dahil ano, mag-BB out na talaga, nasa ano na yung ano na ulo niya nasa puwerta na talaga.
0: Aroy.
3: Kaya hindi na kami nakapag-gloves.
0: Oh, teka, bakit sa barangay hall dinala, hindi sa ospital?
3: So nataranta na kasi yung mag-ina, yung tatay. So hindi nila alam na may birthing home doon sa Irawan. Nandoon naman naka-standby yung hero natin, yung ambulansya.
0: Oh, saan galing itong ano, yung
3: sa
0: buntis?
3: Sa barangay sa Bukana, Delgado, family Delgado.
0: Aroy, sumubra pa sila. Dapat sana sa Irawan na lang, pero nasa halip dito na lang sa barangay Siksikan inabutan, doon sa inyo sa barangay hall.
3: Dito na inabutan kasi nakita na ng biyanan. Ay nang nanay, lumalabas na yung ano, yung ulo ng baby.
0: Oo. Ngayon, sinong tumulong nagpaanak? Ikaw na rin.
3: So, kami ng mga kasama ko mga BHW namin dito sa Siksikan, in-assist ko na lang dahil siyempre dati naman tayo dati sa ospital.
0: Ayun.
3: So, may kaalaman naman tayo sa pagpapaanak. Kaya minabuti ko na lang na ano, natulungan.
0: Oo, matindi yung kamay mo, pang baril, pang pusod, pang magaling.
3: Ano mo kagawad kasi pagka ganitong mga emergency ano, na pangyayari, hindi natin talaga maano yung ano yung pagtulong eh, kailangan may alam naman talaga tayo, bakit hindi, di ba?
0: Ayun, oh. Pero ligtas na, safe na yung bata. Nasaan
3: okay
0: na siya ngayon?
3: Okay na yung bata. Nasa pangangalaga na ng ano ng hero, na nasa hero na.
0: Ayun, oh. Dadalhin pa ba yun sa ospital o okay na siya, pwede nang iuwi?
3: Ang advice kanina ng nurse ng hero, bali mas maganda raw, dalhin sa ospital para ma-check rin yung nanay pati yung baby.
0: Ayun, okay, sige.
3: Kasi naka-cord coil na kanina, kaya nangitim, kaya nataranta yung ating mga BHW dahil nangitim na yung baby. Kaya wala kaming pang-saksyon, pang-sip-sip. So, ako na lang nag-ano, yung bungang ako na lang yung ginamit kong pangsak doon sa ilong niya dahil ano, nangitim na eh.
0: Oh.
3: So, kaya siya, yun, bago umiyak, bago nabigyan kami ng pag-atak.
0: Oo.
3: Ano kasi nangitim na yung baby?
0: Oo, walang response yung baby nung lumalabas? Oh.
3: Walang response kasi na siya nasa lig nung ano niya, nung anito pusod nung baby nakapulupot doon sa liig, so pagtanggal ko nangitim na yung baby, so kaya nag-saksyon na lang ako. Sinipsip ko yung ilong.
0: Okay.
3: So yun, marami ako nakuhang mga ano nung galing sa nanay, mga malagkit-lagkit, kaya yun, umiyak yung baby.
0: Ayun, okay. Nung umiyak na, tuloy-tuloy na yun, okay na siya?
3: Tuloy-tuloy na wado, namula na siya, bali yun na, dumating na rin yung hero, sila na nagtanggal ng pusod.
0: Okay, sige. Oh. Ligtas ang bata?
3: Ligtas naman gagawad sa awa ng Diyos.
0: Okay. Babae, lalaki?
3: Lalaki.
0: Yun, lalaki. Oh. Yung nanay naman may malay?
3: Okay, conscious naman yung nanay.
0: Okay, sige. Nakausap mo? Ano kayo pangalan niya dito sa bata? Lalaki?
3: Pangalan, nagbibiro sila doon dahil raw ako nagpanganak, Nathan. Jonathan eh.
0: Nathan?
3: Nathan daw, Nathan eh ako kung totoo yung sinabi ng tatay.
0: Talaga naman, susunod sa'yo. Niligtas mo ito eh, kasi kung hindi marunong, wala na eh. Kumbaga, nangingitim na, walang response paglabas, naligtas mo.
3: Response yung baby. Oh. Yun nga, pasalamat tayo at nabuhay yung baby.
0: Oh, sinakto rin ang Panginoon na nandyan ka, ikaw yung may kaalaman, kaya ito, buhay at malusog yung bata.
3: Oo, malusog naman yung bata, galis.
0: Galing, okay, sige. Pagkatapos nito, uuwi ito sa barangay Iwahig, sa Bukana.
3: Bukana, opo.
0: Oh, ang apelyido ay
3: Delgado. Hindi ko na nakuha yung yung name ng mag-asawa eh. Basta Delgado yung apelido ng pamilya.
0: Ayun. Oh, ang plano sana ng tricycle ay dire-diretso ito papunta ng ospital. Tapos sinabutan lang natapat sa inyo, barangay Siksikan.
3: Oo, natapat lang dito sa barangay namin na ano kasi lumabas na nga yung ulo. Kaya dinala na lang na dito. Alam naman nila may ambulansya kami.
0: Ayun. Oh. Pang ilan baby niya ito, anak?
3: Pangatlo raw ayon sa tatay niya.
0: Oh, pangatlo pa. Hindi niya na ano kaagad na champ, ah, 'di ba? Sigayaan na lang natin yung kasi nandiyan na sa sitwasyon na 'yan eh.
3: Oh, nag-isang lalaki, babae yung dalawa eh. Pangatlo na 'to eh.
0: Ayun, si Baby Nathan kung sakali man na iyan ang ipangalan nila Kagawad, 'di ba?
3: Kagawad.
0: Salamat sa iyo Kagawad ha. Baka meron kang payo kasi hindi po pwedeng lahat gawin yung ginawa mo, pero ano yung po pwedeng gawin ng ating mga kababayan kung halimbawa nasa sitwasyon sila na mayroong ito na nga, dumating aksidente at mga anak na.
3: Ayun nga, Kagawad, mahirap kasi pagka walang kaalaman sa ganyan. Huwag nilang isakripisyo yung ano yung buhay ng mag-ina. So, mas maganda talagang daling sa malapit na ospital. Actually, may birthing home naman yung barangay Rawan. Hindi lang siguro nila alam.
0: Oo.
3: Tsaka doon naman naka-standby yung ambulansya ng City Health, yung Hero.
0: Na sobra pa, no? Na napunta pa ng siksikan. Malayo-layo pa naman yan. Kung tricycle lang gamit.
3: Oo.
0: Ayun, okay, sige. Kagawad,
3: maraming... Sobra na lang talaga sa tricycle ng anak.
0: Oo. Hindi lahat ha, kaya ito. Yung may mga kaalaman lang po pwede gawin ito. Siguro sa mga ganito, report na lang kaagad, hanap ng ambulance, at huwag subukan. Kasi buhay ng tao yan.
3: Second time ko na rin ito, Wad. Second time ko na ito kasi nung asayin ako sa Kalayaan Island, nung nasa servisyo pa ako, nakapanak rin ako ng ano to. Yun, doon ako ni-nervous kasi first time ko yun.
0: Ayun, oh.
3: Pero ito, awan ng Diyos, okay naman.
0: Dito sa picture, nakikita ko, kalmado ka lang dito eh. Kung titignan ko yung picture, alam mo yung ginagawa mo eh.
3: Yes, Kagawad, lang natin yan.
0: Magaling. Ang dami mo ng trabaho. Sharpshooter ka na sa baril, Kagawad ka pa, tapos kasama pa kita sa mga operations sa drugs, tapos ngayon nagpapaanak, matindi yung Kagawad ng barangay. Para kang si Kagawad Mike din, napakasipag dyan sa barangay Siksikan.
3: Ay, super sipag talaga yan. Pati baha yan, ano. Iniinom niya yung tubig ng ano, baha. Para mabawasan daw.
0: Sige. Salamat sa inyo, mga masisipag na Kagawad. Lalo na sa iyo, Kagawad Soto, dyan sa Barangay Siksikan. Thank you.
3: Sige, maraming salamat sa tagapaginig ng XFM. Maraming salamat. God bless us all.
2: Servisyong Katropa.
0: Diretso, iniinom mo rin yung tubig, ha? Para mabawasan, ha? Aksidente lang yun. Siyempre, mabaha. Nalusong ni Kagawad Mike. Aksidente na nakainom ng tubig. Yun naman ay para makatulong sa mga kabarangay nila.
2: Servisyong Katropa.
0: Yun. Dalawang bata na yung naligtas. Ito sanggol. Tapos yung doon po sa nalunod, di ba? 30 minutes na doon sa ilalim ng culvert. Buhay rin yun. Ito, buhay rin. Ganito mga balita. Maganda, di ba?
2: Servisyong Katropa.
0: Biruin mo nung kinuha ito, kasi mga nganak na eh.
2: Servisyong Katropa.
0: Simula doon sa Bukana, kanina lang, bago-bago lang.
2: Servisyong Katropa.
0: Simula doon sa Bukana, sakay po ito ng tricycle, biniyahe ito. Mukhang rumbo nito ay papunta siguro sa pinakamalapit na ospital, baka Ace Hospital.
2: Servisyong Katropa.
0: Kung sa amang ospital na kaya na maibiyahe pa yung pumbata.
2: Servisyong Katropa.
0: O yung baby o yun na lang pumbuntis.
2: Servisyong Katropa.
0: Biyahe sila, tricycle gamit. Mabilis-bilis yung takbo nun kasi bubusina yon kasi emergency ito eh.
2: Servisyong Katropa.
0: Ngayon, bumiyahe simula doon sa Iwahig. Nadaanan yung Irawan. Dire-diretso pa rin. Kasi yung mindset nun eh, yung tricycle na maghatid doon hanggat kaya, ihatid dyan ang tricycle.
2: Servisyong Katropa.
0: Wala na talaga. Pagdating doon sa Siksikan, lumabas na yung ulo ng baby.
2: Servisyong Katropa.
0: Manglino, tawagan kita Manglino ha. Mangangamusta ako doon sa unang araw ng biyahe natin kasi balik eskwela na yung mga estudyante. Inuna ko lang itong buntis na ito. Tapos tatawagan kita mamaya ng konti si Manglino Ladera. Bumibiyahe ngayon sa kalakasan ng biyahe ngayong araw na ito. Kung malakas, malaman ko yun sa kanya mamaya. Kasi unang araw ng biyahe, unang araw ng pasukan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Tatawagan ko mamaya si Mang Lino. Magko-commercial lang ako, Mang Lino, ha? Tapos ikaw na yung tawagan ko.
2: Serbisyong Katropa!
0: Lumabas na kasi yung ulo. Natapat doon sa barangay Siksikan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Grabe rin talagang pagpapala. Nasaktuhan din, nandun po si Kagawad Soto.
2: Serbisyong Katropa!
0: Si Kagawad Soto, sundalo po ito dati.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oo, na-assign po ito ng mahamang panahon sa West Philippine Sea. Oo, doon sa ano, sa munisipyo ng Kalayaan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sa ano, Pagasa Island. Ngayon, meron din pala itong karanasan sa health, sa panganganak.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oo, merong nanganak din doon. Malayo sa ospital, siya na nagpaanak, kinabahan ito noong mga panahon na yun. Pero may experience siya. Nung kinabahan siya, nagawa niya rin, napaanak niya, ligtas yung bata.
2: Serbisyong Katropa!
0: Ito, natapat doon sa barangay Siksikan, sakto na doon si Kagawad Soto. O sa tricycle pa, tinakbo niya tricycle. Doon sa tricycle, kasama niya yung mga barangay health worker.
2: Serbisyong Katropa!
0: Doon na pinaire. Ni Kagawad, Amerika.
2: Serbisyong Katropa!
0: Uy, nakita niya yung bata ng ingitim na nakapulupot pa yung leg. Ay, leg. Yung bito ka sa leg.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sige.
2: Serbisyong Katropa!
0: Napansin again yung word ko eh. Nakapulupot. Oh, yung sa puso ba? Nakapulupot. Nangingitim na. Wala nga, nga nagre-response, din umiyak yung bata.
2: Serbisyong Katropa!
0: Mo yun, ginawa niyang tinanggal niya yun. Tapos, binugahan niya. Ay, hinigop niya pala kasi may mga, ano nga, mga dumi yung galing sa bahay.
2: Serbisyong Katropa!
0: Natanggal niya yun. Pagkatapos, ay umiyak na yung bata. Kailangan kasi mapaiyak eh. Oo.
2: Serbisyong Katropa!
0: Napaiyak ni Kagawad Soto yung sanggol, yung baby.
2: Serbisyong Katropa!
0: Hanggang sa inalaya nila, hanggang sa dumating na po yung hero. Yung hero, doon na, yung hero, sila na nagputol ng pusod.
2: Serbisyong Katropa!
0: Ligtas, malusog, lalaki, yung pong ipinanganak sa tricycle.
2: Serbisyong Katropa!
0: Si baby Nathan, hindi pa naman sigurado. Si Kagawad Jonathan Soto kasi yung pong tumulong paanak.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sigurado, pangalawang ama ka. Oh, Kagawad Soto, ninong ka dyan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Talagang masarap maging ninong pagkaganyan. Ikaw yung parte ng buhay ng bata.
2: Serbisyong Katropa!
0: Kunin nyo na ninong yan si Kagawad Soto. Sigurado hindi tatanggihan kasi naging parte siya ng buhay ng baby.
2: Serbisyong Katropa!
0: Si ninong Kagawad Soto. Nang barangay Siksikan.
2: Serbisyong Katropa!
0: Galing! Congrats doon sa team. Lahat-lahat yung matumulong. Sila naman si Kagawad Soto. Pati yung mga health worker natin. Yung iba pang mga volunteer. Yung driver, grabing pasasalamat. Opo, sa driver. Kasi isa ka doon sa nag-ingat. Pero mo, emergency yan. Tricycle lang yung gamit. Ataw-hataw yan. Iningatan niya para makabiyahin ng ligtas. Yung pong mga anak. Salamat doon sa tricycle driver.
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:38 ng umaga!
2: Serbisyong Katropa!
0: Uy, mga nasa live natin, oo.
2: Serbisyong Katropa!
0: Kuyang Boy Falcon, brownout na naman, Sir J. Palay ko naman, saan yung brownout? Meron ng kuryente dito sa amin.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sino sa barangay San Pedro, meron na, pero kanina total blackout eh.
2: Serbisyong Katropa!
0: Oo, kanina ng umaga pa, alas 7 pa lang yun eh, pa-program pa lang si manager eh. Tinawagan niya yung palay ko.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sabi niya, ano nangyari? Sabi naman ng taga-palay ko, total blackout po tayo, manager.
2: Serbisyong Katropa!
0: Sabi ni manager, sino to? Ay, pero normal niya yun.
2: Serbisyong Katropa!
0: Pumunta ko na yung sagot ng taga-palay ko.
2: Serbisyong Katropa!
0: Parang magalit, di ba? Sino to? Sino ka?
2: Serbisyong Katropa!
0: Sino ba namang hindi ma-high blood? Lunis na lunis? Kaga-aga, brown out?
2: Serbisyong!
0: Kabalik kuryente na ha? Saang lugar yan sa'yo, Johnny, Kuyang Boy Falcon? Run out niya sa'yo?
2: Serbisyong!
0: Balik ko, di pa ba nabalik lahat? Meron pa mga lugar na walang kuryente. Ano mga lugar yan?
2: Serbisyong!
0: Ano mga barangay yan para alam nila? Kasi may mga lugar na mayroong kuryente. Baka pabalik na rin, na late lang ng konti.
2: Servisyong Katropa.
0: Medyo malabo na yung video kagawa dahil hindi na makita kung siya yung kumuha. Nakuha, ikaw na po ang humusga kagawad.
2: Servisyong Katropa.
0: Mukha natin, baka may magawa pang paraan dyan, ha? Romy De La Cruz.
2: Servisyong Katropa.
0: Yun. 9:40. Ko-commercial tayo, babalik din po kaagad.
2: Servisyong Katropa.
4: XFM.
2: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Xanthone Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Xanthone Plus Gold!
14: Ang tip ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Xanthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Xanthone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Xanthone Plus
19: Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Xanthone Plus Herbal Oil.
22: Magkape. Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
23: Ako si Kailaribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa
1: vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
24: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
25: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
26: Santon Plus Herbal Oil.
28: Paaasahan
26: sa sakit ng katawan.
28: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Mapibili sa mga butika.
30: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sansone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sansone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sansone Coffee Mix. Mmm, sarap!
31: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
22: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Campaign na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santo Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
31: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
0: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Marami
10: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: Santon Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
31: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: X.
18: XFM.
19: FM.
31: Serbisyo Katropa.
23: Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, may sunog. Ma'am, may sunog.
29: Sir, kailangan ko namin ang bumbero,
23: sir. Okay, sige. Tumatawag na kami ng bumbero. Sino po? Saan po, ma'am? Saan ang lugar yung sunog ngayon, ma'am?
29: San Pedro po. De Los Reyes Road to po, Kuya Gerard Gales.
23: Oo, malapit lang. San Pedro de Los Reyes Road. Oo, sige. Tumatawag na po kami ngayon ng bumbero. Ilang bahay na po yung nasusunog?
29: Marami na po, sir. Please po. Kung pwede pong maraming bumbero, sir. Lumapit ito, pwede po, please.
23: Oh, maraming bahay na yung nasusunog? Oh, sige. Tumatawag na rin po kami ngayon. Makapal yung makapal yung usok, nakikita namin. Okay lang ba lahat ba nakalabas na bahay? Walang naiwan sa loob?
29: Nakalabas na, sir. Yung iba meron pa po.
23: Ano? Meron pa naiwan sa loob ng bahay?
29: Opo, sir.
23: Wala bang magtulong-tulong diyan? Wala pa pwedeng magtulong-tulong para malabas yung... Okay, sige. Hindi, pero yung sabi mo na pwedeng may naiwan pa doon, walang tao na po pwedeng magtulungan para mapuntahan yon?
29: Nagtutulong-tulong na rin po.
23: Okay, sige. Sana may labas lahat ng tao.
29: Opo, sir. Please po. Kung pwede pong dublihin yung bumbero po dito, sir. Please.
23: Okay, sige. Sa nakikita mo, ilang bahay yan yung nasusunog na ngayon?
29: Siguro, marami na po, sir. Hindi lang po sure kung apat o lima o ganun po.
23: Malaki pa yung apoy?
29: Opo, sir. Alas hindi pa po naapula.
23: Wala pa ni isang bumbero?
29: Wala pa pong lumalapit dito sa amin sa road to po.
23: Sige, wala bang tumawag diyan sa inyo? Kasi maganda, lahat tatawag eh. Kami tumatawag, pero kayo sana...
29: Hindi ko lang po alam, sir, kung may tumawag pa po na iba.
23: Sige, iligtas ninyo yung tao. Ito, may video na kami dito. Iligtas ninyo yung mga tao, ha? Importante yung tao. Kasi yung gamit, mapwede yan. May iipon yan, magkakapera at may po-provide naman uli. Basta yung tao, ha? I-secure ninyo.
29: May mga
23: barangay official na?
29: Wala pa pong lumalapit dito, sir.
23: Okay,
29: sir.
23: Sunog, meron sino sa kabilang linya naman? Dalawa na yung kausap ko ngayon. Joy, ikaw to?
30: Nandito tayo.
23: Sige, ma'am. Okay, ma'am.
29: Makontak yung sa paligo po para lahat po na...
23: Paligo?
29: Opo, para po ma-brown out po lahat dito para hindi na po tumakbo yung apoy.
23: Oo, sige po. Tatawagan namin. Paligo request ninyo.
29: Sige, sir. Salamat.
23: Sige po, sige, sige ma'am ha. Okay, si Mike, katropang Mike nandoon din, naka-live din daw siya. Sige po, ma'am.
29: Opo, sir.
23: Oh, saan banda kayo diyan, ma'am? Saan banda?
29: Sir, San Pedro de los Reyes Road to. Dito po sa pinakadulo, sir, sa maraming bahay po. Pinakadulo po talaga, sir.
23: Okay, sige ha. Oo, apat na bahay na ha. Sige, sige. Ma'am, balikan lang kita mamaya. Tatawag ako sa iyo. Basta asikasuin mo muna yung pamilya mo ha. Walang naiwan sa pamilya mo. Okay na, lahat nasa labas na.
29: Opo, sir.
23: Yung bahay mo nasunog na? Wala pa?
29: Hindi pa naman po naaabot, sir.
23: Sige. Oo. Kunin niyo yung mga gamit ninyo. Isiptin niyo muna ha.
29: Opo, sir. Salamat po. May bumbero na pala dumating. Isa pa lang po. Pero sana po madagdagan, sir.
23: Sige, madadagdagan yan. Oo, tumatawag na rin kami kanina pa. Basta... Oh, basta yung gamit ninyo, unti-unti ninyo yung kaya, ha?
29: Opo, sir. Magawal ko, sir. Takot ko na bumbero kung pwede.
23: Pakitulungan na lang kaagad yung ano na, yung madadaan na nila para walang traffic. Madire-diretso sila yung mga tao, magtulong-tulong na lang.
29: Opo, sir.
23: Okay. Sige. Oh, sige. Okay, ma'am. Thank you. Katropang Mike, diyan ka ngayon sa sunog?
3: Dito, katropang Gerald, dito tayo mismo sa harapan ko sa nilalamon nga itong ilang kabahayan dito sa Purok Mulabi, Barangay San Pedro. Kung ikaw galing ka dito sa may ano, sa likod ng Coliseum ito, sa unahan.
23: Sa likod ng Coliseum?
3: Sa unahan ng temporary shelter.
23: Okay.
3: So, dito tayo ngayon. Pero na rin mga bumbero, kabilaan na rin yung bumbero dito.
23: Sige,
3: Katropang Gerald, at nakita natin din yung kasunod natin, yung patrol ng barangay, nandito na din. At saka yung mga anti-crime, nandito na din.
23: Sige, oh. Choy, wala bang naiwan sa loob na bahay?
3: Malakas na pumutok.
23: Oh, aroy, mayroong sumabog. Baka tank yan, baka yung gasol?
3: Oh, kaya may malakas na ano.
23: Oh, Choy, wala bang naiwan? Baka mayroong naiwan sa loob ng bahay? Sana wala.
3: Wala pa naman, Choy. Wala naman. Nandito na yung mga bumbero natin.
23: Okay, itong, sige. Lahat?
3: Lakas pa ng apoy.
23: Oo nga, kulay-team pa yung usok eh. Hindi pa makontrol yan. Basta kulay-team pa na usok. Choy, ilang bahay?
3: Sa harapan ko dito, talagang lumalaglab pa yung apoy.
23: Oo. Ito yung bahay na, aroy, yung bahay, oh. Wala na, nilalamon na. Malaki na yung apoy, Choy. Kaya nga,
3: nilalamon na yung...
23: Lahat ka nakalabas na?
3: Si DRRM, oh. O, nandito na din. Oh, at,
23: Ayun na, may nakikita na akong bumbero, Choy. Meron ako nakikita bumbero dyan sa video mo.
3: Marami na bumbero dito, Choy. Marami na bumbero.
23: Okay, oh. Ilang bahay yan, Choy? Mga ilang bahay?
3: Dito, kung mabibilang isa, dalawa, tatlo, ito kasi ano, magkakadikit eh. So yung nakikita natin, nasa tatlo pa lang, no? Yung sa likod, hindi pa natin na masyadong mabilang yun, Choy.
23: Oo, meron bang ano na, meron ng mga makapagkukwento kung ano pinagmula ng apoy?
3: Kapagkaharap tayo, no? So sino yung unang nakakita dito, pero ito, so, yung busy pa kasi talaga dito. Na inaapula yung apoy pero pupok na talaga. Mga light materials ko lang kasi ito.
23: Aroy!
3: Yung taas niya, no? Mga kahoy, itong nakikita natin.
23: Mga light materials.
3: Na, umiiyak na.
23: Oo. Bakit daw? Ano yun? Okay lang ba? Wala siyang naiwang pamilya doon sa loob? Umiiyak siya sa bahay lang?
3: Umiiyak ito si...
23: Sana walang naiwan ha? Walang naiwan na pamilya sa bahay? Sana kalabas
3: wala
23: lahat?
3: Wala namang naiwan niya sa loob ng bahay niyo? Ha? Kulang
23: lang
3: isalba.
23: Kahit isa po.
3: Si
23: Kagawa Gerald sa kabila.
3: Kagawa Gerald.
23: Oh, ma'am. Bahay niyo, ma'am, nasunog na?
4: Bahay po. Sa kapitbahay nagsimula.
23: Aroy.
4: Ngayon, sa trabaho po ako. Naglalotri po ako. Sa normal work.
23: Oo. Sige, oh. Pero nakalabas na. Wala nang naiwan sa bahay ninyo na tao. Ang pamilya, ma'am. Oo. Katabi lang ng bahay ninyo, ma'am, yung pong pinagmula ng apoy?
4: Apat. Nasa school po yung dito sa bahay. Natutunog na din ako. Kasi naglalaba po ako. Kapitbahay, nagsimula ang apoy.
23: Oh, kaninong bahay po? Sa kapitbahay ninyo? Kaninong bahay yun? Kaninong bahay daw? Ito kayong pinagmula ng apoy?
4: Bahay ko po yun sa bungad.
23: Oh, yeah. Ito yung sa harap po ha, yung nasa bungad. Pero ma'am, nakita ko meron ng apoy sa loob ng bahay. Yung nakikita sa video, bahay niyo yan.
4: Dito ako ngayon kasi stay off ko po ngayon.
23: Sige po. Sana may ano ma'am, sana kahit pa paano makakuha kayo ng mga gamit. Kung kaya nandiyan yung mga...
4: Maayos pa naman po sana ako. Pagsasaglit po sana ako doon sa labas. Ako sa kanya po. Nung nagsingaw na sila may sunog doon sa kanilang bahay.
23: Oo. Pag ano mo ma'am, paglabas mo, saglit ka lang, pagbalik mo yun na, malaki ng apoy.
3: Okay na, okay. Si ma'am, ano pa, ano pong tips sa pipi itong mga bahay na ito pagkakapatid kayo?
29: Ano po yan po? Iba-iba naman po.
3: Ano pong pangalan niyo?
29: Lori Russell po. Opo.
3: Thank you, ma'am. Si ma'am Lori Russell, no? Ito yung sa bungad na bahay, Choy. Ito yung bahay niya? Oo. Ubus na rin.
23: Roy, yan na yung sa video natin, yung kanina. Kasi nagsisimula pa lang tayo, hindi pa yung kinakain ng apoy.
3: Oh, ito, naano natin. Okay, ito, mga kapatid, sila mag-apag sila. Yung sa likod, Joyce, tuloy-tuloy pa, no? Meron kasi itong... Ito, buti na lang, Joyce. Ito, meron pader. Nakikita mo itong pader sa may kanan ko.
23: Oh, yan.
3: Kaya, so, kaya...
23: Hindi makatawid yan sa kabila, yung sunog, di ba?
3: Oh, pero doon sa may mga malaking bahay ito eh. Pero doon sa loob kasi... sa loob. Meron pa mga kabahayan doon sa loob.
23: Oo. Oh.
3: Sa kabilang side. No, kabilaan kasi ito eh.
23: Oo. Oh. Hindi, yung sa kabilang pader, may bahay rin yun. Pero hindi na...
3: bahay.
23: Nadamay na rin ba yung kabilang pader?
3: Itong malaking bahay, hindi na nadamay ito. Pero yung doon sa likod, itong sa likod.
23: Oo. Oh.
3: Yung sa likod, yan ang...

0: naman masyadong hangin, no? Pero dahil sa light materials, itong, ano, at ito si Manang. Nay, may bahay kayo dito? Itong bahay nyo, ano pong pangalan nyo, Nay?
1: Jocelyn po, Hardin.
0: Jocelyn Hardin.
1: Opo.
0: So, ito mismo ang bahay ninyo?
1: Opo.
0: So, wala nang natira?
1: Wala na po, bus na lang.
0: Si ka, Tropan Siral, galing sa kabila niya, ka, Tropan Siral.
2: Nanay, kanino nagsimula yung apoy? Sa bahay ba ninyo?
1: Dito po sa likod ng bahay namin, sir.
2: Oo, hindi sa iyo? Hindi sa bahay mo?
1: Hindi po.
2: Roy, kaninong bahay yung pinagsimula ng apoy?
1: Kay Herher po.
2: O, nandiyan si Herher?
1: Ewan ko po, hindi ko po alam po nasaan.
2: Ano kayang pinagmula nun?
1: Ano po, yung sa basura, nagsunog sila?
2: Aroy, pambihira pagka initinit ng panahon tapos nagsunog pa ng basura?
1: Opo, tapos nagkalat na po bigla eh. Nataranta na po ako eh, hindi ko na alam po anong gawin ko eh.
2: Mm, pero nakita mo yon na ikaw mismo nakakita na nagsunog sila ng basura.
1: Opo, sa likodan.
2: Malaki yung basura na sinunog nila? Marami?
1: Marami po, sir. Nagkalat na.
2: Ay naku, dapat pagkamara... Oo, bawal kasi magsunog ng basura, pero pag di maiwasan, dapat padakot-dakot lang, hindi yung buong basura na yon pag gabundok tapos dun mo sisindihan. Malaki nga po yun, dapat paunti-unti lang.
1: Kaya nga po.
2: Dahil doon, na nasunog, ilang bahay na po lahat na yung nasunog, nadami rin pati yung bahay ninyo.
1: Wala na kaming bahay, sir.
2: Pero nakaligtas lahat ba ng tao sa bahay?
1: Opo, nasa school po kasi lahat ng anak ko.
2: Mabuti na lang po. Eh, si mister?
1: Wala po. Nasa abroad po yung asawa ko.
2: Sige lang po, yung gamit naman, ano naman yan, magagawa ng paraan hanggang sa makaprovide, basta yung buhay ng tao, lahat ligtas, hanay? Okay, sige po. Salamat po ha. Ingat po kayo dyan.
0: Nanay, ano po kayo?
1: Jocelyn Hardin po.
0: Jocelyn Hardin.
2: Yeah, si Nanay Jo.
0: Jocelyn Hardin.
2: Si Herher. Choy, si Herher. Nandiyan ba si Herher?
0: Okay, si Herher. Saan ba si Herher?
2: Si Herher nagsunog ng basura.
1: Ito
0: nag-apoy na yan. Wala siyang ano dito. Walang alam. Wala kang saan kaya siya dito.
2: Si Nanay Jo nakakita. Nagsusunog ng basura. Maraming basura sinusunog ni Herher daw. Sana si Herher kaya na yun ha?
0: Namatay na yung live natin. Uminit na siya yung
2: cellphone. Oo.
0: Oh, ikaw na mag-live. Ikaw na mag-live. Sige, ato. Nandito na yung team natin.
2: Nandiyan na. Oh, naapin natin si Herher na yun. Bakit kasi nagsunog ng basura pagkarami-rami?
0: Naapin natin dito si, ano eh. Sampay dito tayo sa...
2: Si Herher, si Herher. Oo. Ilayo nyo na yan si Herher. Baka mamaya madumog yan dyan ng mga tao. Eh, sa kanya pala nagsimula eh. Sabi ni Nanay Jo.
0: Hinahanap natin si Herher, no? Yung...
2: So, hirap pa naman pagka nasunugan, di katulad naman nakawan ka, isang gamit, dalawang gamit lang, pero pagka nasunugan...
0: Sir, may kasama kayo nasunugan dyan, sir?
2: Oo. Oh.
0: At ate. Bahay nito. Ikaw yung si Herher, hindi. Sino si Herher?
2: Ikaw si Herher?
0: Doon, hindi. Hindi rin, Choy. Hindi rin, Choy.
2: Ah, kala ko siya eh.
0: Bahay rin, bahay pala nila yan. Yung si Herher, hinahanap natin.
2: Oo. Oh.
3: Nag-attend kasi sa senior.
0: Ah, nag-attend sa senior. Wala dito?
3: Wala. Tapos...
2: Ay, ba't nagsunog?
0: Sir, magandang umaga si... Ano po pangalan niyo, sir?
2: Richard.
0: Rosel, so kapatid dito si Katropa ni Gerald Galis, kabla niya.
2: Chard, kapatid mo si Herher?
3: Hindi po sir, kapitbahay po namin.
2: Kapitbahay mo? Oo, eh kasi sabi nagsunog daw siya ng basura.
3: Sabi daw po kasi kararating ko lang sir, nag-ride. Tapos pag-uwi ko ng bahay, mga ilang minuto lang nakalipas, yung kabilang bahay nagliliyab na.
2: Oo.
3: So, wala po kasi talaga na isalbang gamit kahit ano.
2: Aroy? Ang bahay mo...
3: Biglaan po yung ano, biglaan yung liyab ng apoy.
2: Oh, mabilis yung ano eh, pagkalat ng apoy tapos mainit pang panahon, talagang tutupukin niya. Yung bahay mo po, ubos?
3: Ubos talaga sir, yung kabahayan namin.
2: Pero lahat ng tao sa bahay, nakalabas naman?
3: Opo, nakalabas naman po.
2: Mabuti na lang nakalabas, pero syempre, gamit yan, ubos. Ang hirap magsimula ng wala.
3: Opo, grabe talaga.
2: Nasaan napunta si Herher?
3: Nag-attend po yun sir ng ano, sa senior, kasama yung mama ko.
2: Eh, iniwan niya yung basura na pinaliyab niya?
3: Iniwan niyo po yata na may nagliliyab doon.
2: Naknamba ka naman, Her.
3: Kasi kanina, oh. Baka nag-spark, run out kasi kanina, tapos biglang bumalik yung kuryente.
2: Oo, yun. Baka naman dahil yan sa pag-brown out, di kaya, ito, nagaputukan yung video dito sa kuryente, sa bagay.
3: Kaya nga po, may parang yung ano namin, isa rin yun sa naging factor siguro, sir, kasi run out, tapos biglang balik.
2: Sige, pero di pa natin alam kung ito ba ay dahil sa kuryente o dahil doon sa sinunog na basura, ha? Wala pang kumpirmasyon, di ba?
3: Opo, wala pa po.
2: Oh, sige, balitaan lang tayo pagka nandiyan na si Herher. Saan plano? Sa barangay muna kayo?
3: Hindi ko pa rin po, kung ano po yung magiging ano ng mga tao dito.
2: Sige, Chardo, di naman tatanggi yung barangay. Kung kinakailangan, doon muna kayo pansamantala, okay lang din. Kami rin dito.

0: So sa XFM, mananawagan din kami, hingi kami ng tulong ha, para maka-provide man lang yung ating mga kababayan sa inyo.
1: Apo sir, maraming salamat po.
0: Sige Richard, thank you. Salamat. Thank you po. Si Richard nasunugan din po, kasama ni Nanay Jo. Si Nanay Jo nasunugan din. Si Herrer daw yung nagsunog ng basura tapos pumunta doon sa meeting ng senior, iniwan. Wala si Herrer.
2: Wala dito.
0: O, nasa meeting ng senior.
2: Kaya nga, nasa meeting doon ng senior eh.
0: Oo, papwede pa lang sa brownout. Nag-brownout pa. Pabalik-balik, patay-sindi kasi yung kuryente kanina eh. Naknambaka naman pala ko. Baka mamaya nanggaling sa inyo yung pinagmulan ng apoy. Hindi kaya?
2: Kaya, Choy, iwan ako si Katropang Kuya dito sa portion na ito. Lilipat ako doon sa kabilang side.
0: Oh, sige.
2: Para makita natin yung pinsala doon.
0: Teka, baka mamaya mainit pa, delikado pa ba o kaya na?
2: Medyo kaya na to, kaya na. Tingnan natin dito sa kabilang side, okay na.
0: Okay.
2: Pero nanangangalit pa rin apoy.
0: May kuryente pa, Choy, ha? May kuryente pa. Nagaputukan dito sa video yung yung wire. Mag-ingat lang.
2: Kaya nga. O, lilipat ako doon sa kabilang side. Si iwan ko dito si Katropang Kuya to para makita natin.
0: Okay. Sige. Oh. Lipat yung natin, yung team natin. Nagbibiyak ngayon si Katropang Ali. Si Katropang Toto. Tapos si Katropang Mike naman sa kabila. Para makita natin yung nila. Boy, patawagan mo lang ha sila. Yan o yung video, tignan mo ha. May audio ba ito? Live pala ito, live ha. Yan o, gaputukan pa yung kuryente. Roy, delikado pa. Palay ko, pakipatay mo na yung kuryente natin doon sa De Los Reyes Road 1 or 2. Barangay San Pedro, meron pong sunog. Roy, laki pa hanggang ngayon. Hindi pa kontrolado yan. Ang sabi kanina, yung una natin nakausap, pang nasa apat na bahay na po, ang tinupok ng apoy. Yung mga bahay ho dyan, gawa ho yan sa plywood, gawa ho yan sa light materials, mga yero, mga kahoy, na mabilis po na talagang kakalat yung apoy pagka dumapo na. Ganito pa yung panahon, napakainit, wala pang hangin. Talagang babaga kaagad dyan hanggang sa kumalat po yung apoy. Wala pa namang report na naiwan sa loob ng bahay. Sana naman lahat nakalabas ha. Sana lahat po kayo ligtas. Walang naiwan. Lalo na yung mga bata, pakicheck naman. Si Katropang Ali. Lupok-lupok talaga ang kuryente o. Purok mo labi? De Los Reyes Road.
3: Okay. Katropang Ali, sa patuloy yung ginagawa ng pagpula ng apoy nitong ating mga taga Bureau of Fire Protection na kasama na. May mga ilang men in uniform na tayo mula sa Air Force siya. Yung nandito na rin. Sa bahagi nito ang ating kinalagyan. No? Isang compound, hindi ko na kung kaya nung compound nito pinasok natin na
0: okay.
3: Kung saan dumaan yung host ng ating mga taga BFP.
0: Mm.
3: Doon, kasi ito, firewall ito eh, medyo may bako doon mataas siya. Sa likod pala nitong firewall nito, ang daming bahay doon sa likod dito na siya ang natusunog sa tropa Gerald. No? So, yan, patuloy yung pagbuga. Dugtong-dugtong na lang yung kasi, katropang Gerald.
0: Mahirap ba yung daan, katropang Ali, simula doon sa lugar kung saan nakaparada, yung bumbero, tapos yung mga bahay na nasusunog, kinita ba? Hirap ba na mapasok agad-agad? Kailangan lumatag na mahabang hose?
3: Actually, yung main road, yung familiar sa mga nagsashortcut dito sa may bahagi ng Navalta Road, ito yung palusot ng Tres, nagbulan sa may Pinera Road, katropang Gerald.
0: Yung
3: road na yan, doon yung ating mga fire truck. Pero yung sulog nasa bandang gitna, kung papunta ka ng Tres, ay gawing kanan, katropang Gerald. Yung mga bahay, pero dami pala mga bahay ito, katropang Gerald. Ma'am, yung talagang daanan nitong Purok Mulabi, saan ba?
0: Malapit sa temporary shelter?
3: Malayo na, katropang Gerald. Malayo na. Mas malapit ito doon sa bahay ni dating dating konsyal. Awat. Oo, yun. Okay, konsyal Awat, katropang Gerald.
0: Ayun.
3: Pamilyar ka. O yan, dyan sa looban yan, yung mga kabahayan na susunog sa tropang Geralda.
0: Mga ilang minuto na nakalipas, gusto natin maklaro kung mayroon bang naiwang tao sa loob ng bahay?
3: Ayun lang din natin din sir ano, katropang Geralda.
0: Sana walang naiwan.
3: Makapal lang usok.
0: Aruy, makapal pa.
3: Yun din, oh. Makapal pa. Kumakapal ito habang nabubugahan ng tubig. Yung apoy na tumutupok ng mga kabakayan dito. Katropang Geralda, no. Pumuputi na. Kanina itim na itim eh.
0: Ayun.
3: Ngayon pumuputi na.
0: Oo.
3: Oh, sinyalis na yun, na naaapula siya unti-unti.
0: Yan. Malapit na makontrol pag ganyan.
3: Ang tabi lang tayo, siyempre, yung kung anong deklarasyon mamaya-maya rito, kung anong oras ba ito madideklara na fire under control mamaya na katropan dyan.
0: No? Wala bang wala kang nakikitang nagsisigaw-sigaw dyan, hinahanap yung kanilang miyembro ng pamilya, may mga ganun ba? Wala naman.
3: Negative dito sa kinalalagyan natin, na katropan Gerald. Itong compound na ating pinasok, naghahanda. Para maiwasan na itong paglipat ng apoy sa kanilang bakod. Although sabi natin naka-firewall yung bakod nila, katropang Geralda. No?
0: Mga ilang ano kaya ito?
3: Sa ngayon,
0: mga ilang bahay kaya ito?
3: Hindi ko masasabi sa ngayon, katropang Geralda, yung kinalalaga natin dito, ilang piraso lang ito. Oo nga na, binubuga ngayon ng tubig katropang Geralda. Pero yung mga, kasi may mga bahay pa doon sa, ano, sa bandang sa harapan. Delikado.
0: Kung titignan mo, ilang minuto na nakalipas simula ng pagdating mo at ngayon, kung ikukumpara mo, saan mas malaki yung apoy, yung ngayon o yung kanina?
3: Yung kanina.
0: Oh, kanina, so, okay. Pa-control na ito.
3: Ramdam namin yung init dito sa sinalagyan namin eh. Pero ngayon, wala na, usok na lang. Puting usok na lang ang mas nakikita ngayon sa... yung papawida katropang niya.
0: Oh, sabi doon nagsimula sa paapoy, may sinunog daw ng basura si Herher ang tinuturo si Herher. Nandiyan ba? Dumating na, wala pa.
3: Hindi tayo pamilyar, no. Itong ating mga nandito kasi karamihan mga taga-pamatay sunog at mga men in uniform mula sa Air Force sa katropang ng ating kasama rito. Yung tinatanong natin kanina na taga-barangay ay nasa kabila, no. Siyempre, mamaya siguro sa pag-iimbestiga natin ng ating mga taga-BLP, bumagsak na.
0: Bumagsak
3: na yung isang
0: baroy!
3: Na sunog yung ilalim ng katropang Geral. Biglang kumapal yung usok na puti.
0: Oo.
3: Dito sa air natin.
0: Aroy, sayang yung bahay na yun.
3: Wala na eh. Sunog na ilalim.
0: Wala na rin talaga. Gibain din talaga yun. Pagka ganun kasi sunog din pundasyon yung sa ilalim. Di ba?
3: Alas mga yung mga nadali rito ay mga gawa sa light material at sa pangyarap. May mga ilang na nakikita na naka-pader pero yung ilang piraso at sa pangyarap.
0: Doon talo talaga eh. Doon talo yung sabi natin mura yung materials.
3: Material,
0: pero pagka nagkasunugan, talo talaga kasi ubus talaga. Ang bilis. Tupok talaga yan eh. Di ba?
3: Iniipa yung hangin, wag naman po sana, katropang Geral, iniipa ang hangin pa galing silangan, pakanuran yung direksyon.
0: Oo.
3: Umiikot na pala. Pati yung tubig.
0: Wala pang hindi pa tayo makakuha ng ng initial report na walang naiwan, walang natrap, lahat buhay.
3: Wala pa yan. Kasi ang ginagawa yung talaga ngayon ay pare-fighting pa.
0: Na nila yan, pagka na fire control nila, clearing sila, doon siguro makakuha tayo ng report kung mayroong naiwan o wala. So sana ligtas lahat.
3: Sana nga, katropang nga, Geralda. Yung ating kinalalagyan dito, no, katropang Geralda. Puting usok na yung maklamang ngayon, katropang Geralda. Kaya lang, kada bayo ng pabugsubugsong init ng hangin, kumabalik yung apoy dun sa ilang parte na, ilang kabayang natulog na, katropa nga, Geralda.
0: Ilang water cannon yung nakikita mo ngayon na bumibira dyan sa sunog?
3: Malayo ako doon sa binabanggit mo, no, katropa ni Geralda. Andito ako mismo sa may looban ng isang compound na nakikita ko yung mga fire natin na sa ibabaw na isang bubong na isang bahay na bumubuga. Patungo dito sa may kabilang bakod na luwa doon na nangyayari yung sunog katropa ng Geral.
0: Okay, sige. So update lang tayo mamaya ng konti kung ano man yung kaganapan dito sa sunog. May maraming nagtatanong. Yan ay sakop ng anong purok na nga yan?
3: Purok Mulabe.
0: Purok Mulabe, De Los Reyes Road 2.
3: Oo.
0: Ayun.
3: Yung sa... na daw dito, yung talagang main road nito, yun doon daw sa isang fast food chain papasok pa.
0: Mm.
3: O, tapos may iskinita. Ito na yung pinakadulo pala nito.
0: Yan
3: na. Pang, Gerald.
0: Sabi masikip daw yung daan kasi dito may nagko-comment eh.
3: Actually,
0: tricycle lang ang pwedeng makadaan daw.
3: Oo, doon nga. Kasi pinapangkita yung iskinita, no? Kaya kung tani palang bahay dito loob kasi ito pang Gerald. Bago ko rin pala nalaman ito, ganun pala itong insurance sa likod. Sa dulo nitong
0: electric. Private kaya yan? Private kaya yan? Makabalik kaya sila dyan? Payagan kaya sila makapagtayo ng bahay uli?
3: Ano ilang natin siguro sa barangay, no? Para mas mainam.
0: Sige, meron ng barangay official? Wala pa?
3: Wala pa kung nakikita doon sa area po, Katrapang Geralda.
0: Sige, subukan namin. Ikot lang tayo, ha? Pagka meron ng barangay official dyan, sabi lang kayo.
3: Sige. Katrapang Geralda. So, yan lang muna, no? Yan. Itong parte na bahay na dalawa ito, na kanina idinidilaan na lang po, itulayan ng nabumbahan ng mga taga-pamatay sulit bago yung ating kinalagyan, Katrapang Geralda.
0: Okay.
3: Yan muna. Yung mainit-init na sitwasyon dito, kung may bahaging ganito ng barangay ni Pedro. Kasama natin si Katropang Kuya Totoroni, ako naman Katropang Alison Salvatius, XFM News.
4: Servicio Katropa!
0: Balikan natin si Katropang Mike. Meron na kayong barangay official na po pwede natin makausap. Sa mga bago pa lang po na nanonood at nakikinig sa mga oras na ito, meron pong sunog na nagaganap dyan po sa Barangay San Pedro. Yan po ay sa Barangay San Pedro, sa Purok de los Purok Mulabe, sako po ng De Los Reyes Road 2. Okay? De Los Reyes Road 2. Yan po yung sunog ngayon. At di pa makapagdeklara ng fire control. Inaapula pa rin nila. Pero ang sabi ni Katropang Ali, kung ikukumpara kanina na napakaitim pa ng usok, pero ngayon ay kulay puti na. Sinyalis po yan na mas humina na yung pong apoy kumpara sa naglalagablab yung mga gusto pang lumamon ng bahay. Kulay itim yun, usok, mga nagaltukan pa. Pero ito ay kulay puti na raho. So sana maapula na dahil ilang minuto na rin po ang nakalipas dito ho sa nagaganap na sunog sa sakop ng Barangay San Pedro.
4: Servicio Katropa.
0: Meron pa tayong inahanap dahil ang kwento ni Nigel kanina, yung kausap natin, yung na-interview natin.
4: Servicio Katropa.
0: Dagang alang herher, yun daw po yung nagsunog ng basura at nagsabi doon daw maaaring nagmula yung pong apoy. Naiwan daw yun dahil si herher kasama nung kausap natin si Richard din kanina, yung nanay noon ni Richard, at si herher ay pumunta raw ho ng barangay hall para mag-meeting sa senior. Ako, herher, yung iniwan mong basura, wala na, ubus na. Kaya lang pati yung mga bahay na damay, ubus din.
4: Servicio Katropa.
0: Yes, Katropang Mike, babalay ka. Gusto dyan, Mike?
2: Yes, Katropang Gerald, no? Nakiakyat tayo din sa mga pader na itong mga ano. Matataas yung pader dito, yung pala. Ito ay, ano, napag-alaman natin, kinausap natin yung ilang sa mga kababayan natin dito, ay, yun, walang din may-ari nito eh. Nasa Amerika na daw, si Mr. Del Reyes.
0: Nung buong compound?
2: Oo, nung buong compound.
0: Aroy, paano kaya yan, Choy? May-ari pala niyan. Hindi pala gobyerno yan. Papayagan kaya na makabalik pa ng may-ari?
2: Baka yun merong... ang, ano natin.
0: Oo.
2: Okay, Katropang Ali. Iabot ko lang kay Katropang Ali. Medyo kaya nito umakyat eh. Yung hagdan, baka masira ko eh.
0: Si Katropang Ali?
2: Nasa pader. Nakaakyat sa pader lahat.
0: Magaan yung katawan ni Katropang Ali ha. Talagang kaya umakyat ha. Ingat lang.
2: Tapos ang taas, mabuti na lang. Mataas itong pader. Ha? Pinitiksuran ni Katropang Gerald Piggis si Katropang Ali habang umakyat.
0: Ikaw, Choy, hindi mo na kaya umakyat? Magbawas na talaga ng timbang?
2: Kaya na ni Katropang Ali yan, Choy.
0: Sige,
2: Nanghiram tayo ng hagdan, nakita ko. Nanghiram ako ng hagdan kanina, nakita ko. Ang dami mga barong-barong dito, mga light materials. At kausap natin din yung mga nandito sa ano. Mm-hmm. Natatakot na sila dahil dito sa kabila ng mataas sa pader nila, yung nga dyan, ang dami mga bahay na mga ano, na mga barong-barong mga light materials. So ngayon medyo humuhupa na yung ano, yung apoy, yung usok niya kulay puti na.
0: Choy, saglit lang, kausapin ko lang yung babae kanina, kausap ko. Hello ma'am, magandang umaga ulit ma'am. San ba yun, Choy? Kamusta yung sunog? Nandiyan na rin po yung team, yung XFM pati mga bumbero.
5: Opo, maraming salamat po sir. Medyo napula na po yung sunog, sir.
0: Okay po, wala pong anuman. Salamat sa mga bumbero natin na nandiyan na, nag-aapula. Yung bahay mo, kamusta?
5: Okay naman po, sir. Hindi naman po naabot.
0: Hindi naabot yung bahay mo?
5: Opo, pero sa bahay po namin, kawawa naman po, nasunog po talaga yung bahay nila.
0: Yun na nga, oh. Mananawagan din kami dito sa XFM, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan na kung po pwede makapagbigay ng tulong para sa kanila sa mga kapitbahay mo, ha?
5: Opo, sir, kagawad. Maraming salamat po.
0: Wala pong anuman. Ilang bahay po lahat na nasunog?
5: Siguro sobra po. Mabuti po siguro mga 10, sir.
0: Madami rin pala?
5: Apo, dikit-dikit po kasi dito ang bahay, sir.
0: Oo, yan pala may nagmamayari niyan. Hindi pa natin masabi kung papayagan sila makabalik diyan.
5: Hindi ko lang po sure, sir, kasi wala pong ano ito, sir. Hindi po namin alam kung makakabalik pa po.
0: Oh, di bali, sige, hayaan na natin yung isipin muna natin kung saan sila tutuloy, ano yung mga magagamit nila, pagkain nila.
5: Opo, sir, kung may mga agarang action po sa kanila, sir, maraming salamat na po agad.
0: Oh, sige, ako mananawagan din sa programa, tapos kung sino yung magbibigay ng tulong sa barangay na lang para yung barangay maghati-hati, maibigay sa kanila.
5: Opo, sir, maraming salamat po.
0: Oh, walang ano, ha? Wala namang report sa inyo na nawawala?
5: Sa ngayon po, wala pa po, sir. Hindi lang po sure kung ano, kung meron po or ano. Wala pa po. Hindi pa po kasi kami pumasok ulit dun sa loob.
0: Oh, kilala mo si Herher? Si Herher, kilala mo?
5: Hindi po, sir. Kuya!
0: Sino yan?
5: Wala po yung kapitbahay po namin.
0: Oh, okay, okay. Sige, ma'am. Salamat, ma'am, sa pagtawag mo, ha. Mabilis mo na pagtawag. Pagka mga ganyan, tawag lang po kayo ulit sa akin, ha.
5: Opo, sir. Thank you po ulit.
0: Salamat, ma'am. Okay po, sige po. Okay, yun. Sunog doon. Choy! Tumawag kasi ito kanina, eh. Yung ano pa lang, yung ilang pa lang yung bahay na nasusunog. Pero hindi naman nadama yung bahay niya.
6: Mabuti na lang. Nanda yung mga taga CSWB, nakita na rin natin kanina nandito.
0: Ano dyan na rin?
6: Mag-asuha ng datos. So, sa, kung yun, kung makikita mo, si Katropangali nandun sa taas, yung bibidihan niya. Yung nasa ibu, nasa bubong na to, nasa bubong, wala kang siya, eh. Walang daanan na ano, sa kabilang side doon sa kanina, sa bunga doon. Meron daanan, pero sa kabilang side. Kaya ito yung naging challenge doon sa mga bumbero natin na merong private, mga private na bahay, tapos mataas yung pader. Ito nga, yung mga isang taga CCMO na andito din, na tumakyat na si sir, no? Sa pader. Oo, talaga. Mataas ito. Buti may nagkakaroon ng hagdam dito. Oo, nasa... kung tumagal pa, talagang marami itong bahay ito, mabuti na lang, natigilan na rin ating mga pamatay sunog to sa atin. So ngayon, ano na, konti na lang. Hindi na masyado yung malaki yung sunog.
0: Para kung titignan mo sa labas, parang walang bahay o ilan lang, pero doon pala sa loob, ang dami, ano?
6: Hello?
0: Oo, kung titignan natin sa labas, parang wala lang, pero pagka sa loob, ang dami palang bahay. Dikit-dikit pa.
6: Oo. Dikit-dikit, Choy. Dikit-dikit na, eh.
0: Oh, dyan ba si ano? Teka, dyan ba si Ken? Si Ken Dancil? Banda? O sa kabila?
6: Hindi ko alam yung bahay niya dito.
0: De Los Reyes din kasi yun, eh. Hindi ko alam De Los Reyes 1 o De Los Reyes 2.
6: Pero ito yung makikita mo kung ang pinakabungad dito, yung kung galing ka ng temporary shelter, di ba may ginagawa kalsada?
0: Meron. Yan. Oo.
6: Yan, dyan. Sa unahan ng anti-crime, yan. Dyan. May papasok na kalsada dyan. Mm-hmm. Yun ang pinakabungad dyan, pinakadaanan niya.
0: Ayun, doon pala. Oh. Iba pala yung kay Ken. Oo. Napasugod na rin si Ken
6: kaya
0: doon.
6: Kaya lang, pag yung dito ang kabilang side, wala nang daanan.
0: Wala na?
6: Wala nang daanan. Kaya tumulay-tulay na lang itong mga bumbero natin dito sa mga bakod at sa mga kabahayan.
0: Yun, oh. Ano pala yan? Hindi pa natin alam kung makabalik sila dyan. May nagmamayari pala.
6: Oo, yun daw. Pero nasa Amerika na daw, eh. Yun ang sinasabi ng isang nakausap ko kanina dito na residente dito. Yung may nais na looban din.
0: Oo, sige. Wala
6: mabuti
0: pa bang ano?
6: Choy, mataas yung pader.
0: Oo, mabuti na lang. Para siyang firewall, ano? Choy, wala pa bang barangay official?
6: Pero nakita ko na kanina si Kagawa Job di Manalata. No? Oh. Nakita ko doon sa, pero malayo siya sa akin. Nandito sa may kalsada. Nandito kami ngayon sa loob, sa interior tayo ngayon.
0: Ayun, sige. Susubukan ko rin na makontak si Kagawa Dob para malaman ko kung anong planong barangay dito sa mga nasunugan. Di pa natin mabilang kung ilan lahat sila, no? Di pa natin alam kung ilang bahayan?
6: Oo, yung ibang, kanina may nakita din ako na taga-siksikan kasi yung ano doon nila, yung kapatid ng asawa niya ay hindi na nakatira.
0: Teka, si Hob di Malalata, San Miguel yun, di ba?
6: San Miguel.
0: Oo, pero ang sunog ay sakop ng San Pedro.
6: San Pedro yun. Nakita ko, taga, nga pala, San Miguel pala yun.
0: Oo nga. Baka may mga kamag-anak din siya. O kaya baka ano rin, baka mamaya sakop nila kaya napasugo din.
6: Baka hindi ko lang napansin yung ibang kagawad ng
0: O sige.
6: Baka doon sa kabilang side.
0: Kagawad Ray, tatawagan ko, tignan ko kung nandoon si Kagawad Ray. Choy, thank you ha sa update. Thank you.
6: So yan ang pinakahuling update kasama natin si Katropang Alison Salvatos, Katropang Piatoto mula dito sa Prokmulabi sa Barangay San Pedro. Ako yung Katropang Mike Scott, ibalik sa'yo.

0: Okay, si thank you kay katropang Mike Scott eh. Si Kagawad Ray Tabang ng Barangay San Pedro nandoon ni sa sunog. Kagawad Ray, magandang umaga.
1: Magandang umaga, kasama Gerald.
0: Arroyo, sa anong eksaktong lugar itong nasusunog? Mulabe, De Los Reyes Road 2, tama ba?
1: Oo, De Los Reyes Road 2, Burok Mulabe.
0: Okay, sige.
1: Abusan din dito, dito sa ano sa Panera Road, dito sa may ginagawang mga ano natin, fire control.
0: Fire control.
1: Daanan sila dito palabas. Malapit sa bahay ni ano, dating kagawad, Attorney Awat.
0: Okay, sige. Iba ba yan doon sa inoperator natin? De Los Reyes din yun eh, yung pinuntahan natin?
1: Oo, oh, yun mismo, kasamang Gerald.
0: Oh. Alin, yung, nung, di ba, yung kaya, no? Yung sa inoperator natin, yun ang nasunog?
1: Doon yung arena yun, mismo arena yun. Hindi pa kami makapasok sa loob, hindi namin alam kung kasamang nasunog yung bahay nun. Pero,
0: oo.
1: Dito kasi kami sa kabila, dito sa likod ng bahay ni Attorney Awat.
0: Okay, sige.
1: Dito talagang ano eh.
0: Mm. May report na ba kung ilang bahay yung mga nadamay sa sunog, Kagawad?
1: Wala pa kasamang Gerald. Pero more or less siguro mga masayigit 20 ito.
0: Oo nga, dami yan, no? Pero okay naman yung barangay. Anong plano natin sa kanila? Sa mga nasunugan, mayroon ba tayong evacuation center pansamantala na pwedeng nilang tuluyan kung sakali man?
1: Yung iba siguro ito may mga kamag-anak din. Pero yung walang matutuluyan, sa iba ko yung center natin dalagak muna kasamang Gerald.
0: Ayos.
1: Siyempre may assistance din yung barangay natin. Hindi naman pwedeng pabayaan mga ito.
0: Oo, yan daw.
1: Kailangan mabigyan ng tulong. Pero we can do only so much kasamang Gerald. Pag ganitong nasunugan, talagang iba, halos walang nailabas na gamit.
0: Meron, oh, may nakausap ako doon. Tupok talaga yung bahay nila. Ang sabi ay po pwedeng nagsimula raw doon sa sinunog na basura. May
1: sir.
0: Meron na bang ano? Merong impormasyon kung ano ni pinagmulan apoy?
1: Wala pa eh, pero identified na kung saan nang galing yung sunog, pero hindi pa malaman ngayon kasi hindi pa nakakapagbigay ng assessment yung ating fire department. So ongoing pa yung pag-control na dito pag-paraw sa ano.
0: Sige, her-her ang binabanggit eh.
1: Details na yan, may
0: oo, si Ate Jo, sabi ni Ate Jo, yung si Herher daw yung nakita niya nagasunog ng apoy. Ay, nagasunog ng basura.
1: Oo, yun nga yung initial information dito eh. Pero kailangan pa natin ma-verify kung totoo nga talaga yung ano na yan, information. So, hindi natin pwedeng sisihin yung tao kung ano man ang nagawa niya. Kung
0: kaya nga,
1: nasunog na yung area na to.
0: Oo, damay rin ba yung bahay nila na nasunog kay Herher?
1: Oo.
0: Aroy.
1: Tama.
0: Sige, ok. Kagawad, yung ating mga kababayan nanonood at nakikinig, panawagan natin sa mga gusto magpaabot ng tulong kasi taga Puerto, iba, pagka merong sunog, nagpapaabot talaga ng tulong. Saan nila dadalhin? Panawagan niyo po.
1: Yun ang maganda kasamaan, Gerald. Pag may mga ganitong sakuna, itulong tulog yung mga taga Puerto, yung kahit halos wala ka na, nagbibigay ka pa, yun ang masarap sa atin eh.
0: Yun na nga eh, may mga pakain.
1: Sa barangay ho lang po, kung may mga, kung meron hong mga damit kayo na hindi na nagagamit at nakatago na lang sa aparador, pwede niyo kong i-share dito sa mga barangay natin. Yun lang kasamang Gerald, siguro yung mga pagkain, ano naman, alam naman natin, maraming mga organization ang maya at maya nagbibigay ng mga hot meals.
0: Yan, meron yan, oh.
1: Oo, basta yan naman ng ano, tulong-tulong naman talaga tayo pagdating ng panahon ng mga sakot. Kahit sa ibang barangay, eh, ganun naman eh. Halimbawa, hindi ka naman taga San Pedro, pero gusto mong tumulong, pwede naman po yun kasamang Gerald.
0: Yan, oh, pwede yan. So sa barangay hall, dalahin ko ano mga tulong na pa pwedeng ibigay.
1: Opo.
0: Okay.
1: Dalhin lang po sa barangay hall, kasamang Gerald. Maraming salamat sa mga magbibigay at magbabahagi ng kanilang blessing dito sa mga nasunugan. Mag-update din po kami kung ilan po talaga eksaktong ilang pamilya na-apektuhan
0: ito. Okay, sige. Kung baka update ka
1: may mga sobrang semento o kahoy dyan, baka
0: yun.
1: Pwede rin. Baka bigay pa yun ng konti.
0: Oo, sige. Sana payagan sila makabalik ulit dyan para may matiran sila?
1: Oo, yung sabagay na yan, siyempre, tingin ko naman po pwede. Kasi
0: pwede.
1: Hindi ko alam yung actually, hindi rin namin alam po sinong may-ari nito.
0: Oo.
1: Kung talaga siya ay gusto na rin ibahagi sa mga tao o through housing, siguro. Nandiyan naman yung gobyerno natin, siguro yung city government, kung anong matutulong nila sa mga panahon na to.
0: Okay, sige.
1: Uh-huh.
0: Kagawad, maraming salamat sa update,
1: rin,
0: ha?
1: Nandito rin si Kagawad. Hope, di man nalata ng Barangay San Miguel, magtatabi kami dito.
0: Oh, anong ginagawa niya? Ibig sabihin ko, mabuti nandiyan siya. Barangay, San Miguel.
1: Tumutulong siyempre, kapit magkatabing barangay. Kami ganun din, yung nasunugan din sila sa Westcom nung nakaraan, nandun din naman kami, tumutulong sa kanila.
0: Yan ang maganda.
1: Kami naman yung nagkaroon ngayon ng hindi magandang pagkakataon, nandito naman ang barangay San Miguel sa pamuna ni Ika Prasil.
0: Yan.
1: Ngayon dito, sige Kagawad, ho, baka gusto mong ma...
0: Kagawad, sige, kausapin natin. Kausapin natin.
1: Hello, Kagawad.
0: Kagawad, magandang umaga sa'yo. Tinatawagan kita sa number mo. Kailang hindi makontakt. Naka-off yung ano mo eh. Yung linya mo. Kaya mabuti na ibigay na lang sa'yo ni Kagawad Tabang yung cellphone niya.
1: Oo. Oh. Ito, napasugod sa'yo dito dahil... Ano nga, pag-report sa atin na may sumugod, nagsumugod agad tayo sa sabi kasi Westcom Road daw.
0: Mabuti yan, alerto at nagtutulungan. Hindi mo man sako, pero siyempre nung nalaman mo may sunog, atake agad. Punta ka agad doon sa sunog.
1: Takbo agad.
0: Mabilis, ano? Nangangailangan niya sila ng mga tulong. Siguro pwede rin sa barangay San Miguel na makahingi ng mga tulong. Yung mga kababayan natin na gusto magpaabot ng tulong, dalayin sa San Pedro daw. Sabi ni Kagawad Ray Tabang. Okay, sige. Thank you ha. Mabilis mong pagpunta.
1: Ngayon ay kontrolado na rin ang apoy ngayon.
0: Mabuti. Kontrolado nila.
1: So, dito sa mayroon akong nakausap dito na ano na isa sa mga nasunugan.
0: Mm-hmm.
1: Na pinagmulan daw ng sunog. Ayon sa kanya pag-burn out daw kanina tapos pagbalik daw ng kuryente. Doon daw nagkaroon ng pag-spark doon sa kanila.
0: Ayun, no. So dalawa yung tinitignan. So,
1: yun daw.
0: Yung pag-spark ng kuryente. Pagbalik ng yung brownout, tapos pagbalik ng kuryente.
1: Ayun doon sa nakausap natin.
0: Okay, sige. Thank you, Kagawad Hope. Salamat po.
1: Okay, salamat Kagawad, salamat.
0: Okay, si Kagawad Hope. Pati si Kagawad Ray, kausap natin. Sige. Thank you sa kanila.
2: Bisyong Kaktropa.
0: Yun, yung dalawang Kagawad ho. Nakausap natin si Kagawad Ray Tabang na Barangay San Pedro kung saan sakop nila yung Pong de los Reyes Road 2 na nasusunog ho pero kontrolado na rin. At si Kagawad ho ng Barangay San Miguel na tumutulong dahil nung nakita ang sabi sa Westcom Road yung Pong sunog, sumugod agad si Kagawad. Pero nandun na kaya tulong-tulong na rin. Dalawa na ngayon ang tinitigdan. May mga report tayong natatanggap. Una, si Ate Jo, yung mismong nakausap kanina.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Sabi ni Ate Jo, ang maaaring pinagmulan ng apoy ay doon sa sinunog na basura. Diba? Binanggit pa nga si Herher. Si Herher naman ay nasa meeting ngayon. Kasama niya yung nanay ni Richard. Diba? Sa senior, meeting sila. Meron pa ngayon panibago. Ito si Kagawad Hope naman. Meron siya nakausap ang sabi, nag-brownout ka rin na. Di ba nag-brownout?
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Pag-brownout, bumalik yung kuryente. Brownout ulit, bumalik yun na. Doon na nag-spark, doon na sumabog. Hindi naman sabog. Doon na nagkaroon ng ano raw, ng spark. Hanggang sa po pwedeng doon na rin pinagmulan. O yun na rin pinagmulan ng apoy.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Dalawa! Dalawa tinitignan ngayon na posibleng pinagmulan ng sunog.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Sige. 10:39 ng umaga!
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Babalik po tayo makalipas lang po ilang paalala.
2: Serbisyong Kaktropa! Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Cease the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Cease the
12: Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cease the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.
15: Santon Gold, Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
19: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
22: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
26: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
25: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Antone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Antone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
14: XFM.
27: FM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: balik tayo mga katropa.
1: Servisyo katropa.
0: Yung mga Santon product, huwag niyong kalimutan ha. Meron tayong Santon Plus Coffee Mix, meron tayong Santon Vitamin C, meron Santon Plus Gold, meron nga tayong Premium D3, meron nga tayong
1: Servisyo
0: Santon Plus Herbal Oil. Ganda ng ano, yung langis na yan. Yung sakit ng tiyan, ganun din. Oh, di ba iba sinisikmura, iba masakit yung tiyan. Pahiran mo lang siya. Oh, dami-damihan mo lang. Tapos hilut-hiluti mo lang. Okay siya eh. Oh, ganda ang bisa. Lalo na yung mga sumasakit na mga hita, talampakan. Oh, ganda rin. Yung mga litid. Yung mga nilalamig-lamig. Aro, yung ganda niyan. Pahiran nyo lang po ng Santon Plus Herbal Oil.
1: Servisyo Katropa.
0: At syempre, huwag nyo kalimutan yung sabon na gamit natin. Talaga naman.
1: Servisyo Katropa.
0: Ang maganda dito sa sabon na ito, oh, yung mga ano ha, pwede rin. Halimbawa, meron kayong mga yung mga sakit sa balat. Oh, kasama rin yan. Kaya rin yung tanggalin. Buni. Basta lagi niyong pahiran. Lagi niyong gamitan itong sabon na ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Mga katikati, mga hadhad.
1: Servisyo Katropa.
0: Oh, yan, tanggal yan. Basta yun ang sabon na gamit ninyo. Tapos yung mga ano, yung mga warts. Sabi natin mga butlig-butlig. Oh, yung mga ganun. Kaya, tanggal yan. Basta yun po yung sabon na gamit na Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay, 10:50 ho na. Aro, yung bilis ng oras ho.
1: Servisyo Katropa.
0: Mga nasa live natin, nilo po sa inyo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Nakon saan na si Mang Lino.
1: Servisyo.
0: Jonard Pineda, musta ka na katropang Gerald? Mabuti naman po, Jonard Pineda.
1: Servisyo.
0: Kayo meron ng update po, pwede na mabalikan natin sila doon.
1: Servisyo. Katropa.
0: O, meron ng update ni si Luz Dago Rivera. Yung isang bahay po dyan, nasunugan yung anak sa barangay po, nagwo-work. Ikita ko yung ama na sa abroad.
1: Servisyo. Katropa.
0: Ay baka yun na yung kausap po kanina, si Nayo. Sabi niya yung asawa niya na sa abroad eh.
1: Servisyo. Katropa.
0: Hindi kaya yun? Diba yung sabi niya nasa abroad tapos merong apat yata sila na anak na lahat daw nasa school?
1: Servisyo Katropa!
0: Baka yun na yun, Luz Dako Rivera.
1: Servisyo Katropa!
0: Neria Omes Alpha. Thank you sa pag-comment.
1: Servisyo Katropa!
0: Kay Robert Enriquez, mabati naman po sa mga nanonood ng live. Saan po yan? Yung pong sunog doon po sa Barangay San Pedro.
1: Servisyo Katropa!
0: Sa De Los Reyes Road 2. Diba... nakatira si Engineer Ken Dancilo po, doon lang din malapit.
1: Servisyo Katropa.
0: Pasensya na po katropang Gerald Gales. Kung ngayon lang dumating ilaw dito sa amin sa barangay Tarikian, Nara. Oh, brownout pala dyan, Jonard.
1: Servisyo Katropa.
0: Aruhoy. Good morning po katropang Gerald, watching from Nara, Palawan, na nakantabay lang po sa inyong programa sa Servisyo Katropa na mainit dito po sa bayan ng Nara. Palawan, nakikinig 105.6 yung pala yun, XFM Nara, Palawan, ang katropa mo.
1: Servisyo Katropa.
0: Ayun, thank you sa pag-share, ha. John Estores, ano nangyari dyan, sir? Sunog.
1: Servisyo Katropa.
0: Nagkaroon ba ng sunog? Yung apoy, kumalat. Pagkalat niyan, dumapo doon po sa bahay. Yung bahay na sunog. Sunog. Sir, dyan, sunog po yung nangyari, ha? Sabi niya, anong nangyari dyan, sir?
1: Servisyo Katropa.
0: Sir Dan, at magandang araw po mga katropa. Kagawa Gerald Gales, listening po sa radyo mula ho sa Barangay Mangingisda, Puerto Princesa City, Palawan.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung nalunod po na bata, buhay ba? Opo, Ma'am Cecil Ladrillo. Yan, buhay po yun.
1: Servisyo Katropa.
0: Kagawad, awat po sa paligid sa likod ng bahay nila.
1: Okay. Servisyo Katropa.
0: Tricycle na lang po, Wad. Pwede makadaan. Ayun, no tricycle lang daw. Sabi nga raw.
1: Servisyo Katropa.
0: Si Mang Lino, tumatawag na. Pwede natin itong makausap, Mang Lino.
1: Servisyo Katropa.
0: Mang Lino, magandang umaga sa'yo.
2: Magandang umaga po, Ka Gerald.
0: Kamusta yung unang kasi pasukan ngayon, PSU, ay may mga bumibiyahe sa inyo rin po, pwede rin sumakay, kanto baba. Kamusta yung biyahe ngayong araw ng unang pasukan sa mga college natin?
2: Ka Gerald, hindi ko pa naramdaman ngayon kasi sira yung aking sasakyan, kaya medyo wala talaga.
0: No? Sorry. Sorry.
2: Pero okay naman yung ano, nakita natin na marami na rin yung ibang namamasada, mm-hmm, na mga kasama natin driver. kaya ang usual pa rin, siyempre, yung pamasahe, mananatiling ganun pa rin.
0: Magkano ngayon pamasahe? PSU, pababa ng Junction 1 o pabayan?
2: Kung mula dyan sa may kanto ng ano, talagang kung nasa tarifa talaga yan, ka Gerald, ano yan? 13 point something. Kaya lang ginagawa na ng Kinsey kasi nga wala rin kasing ibang bariya. Kaya yun lang ang inaano natin, pati yung mga estudyante.
0: Ayun, 14.
2: Basta yung minimum nat, no, 14. Kaya nga yung ibang ang mga public utility vehicle, isa mula San Pedro, ang estudyante, ginabayad niyan, mga 10 na lang. Oo, 10. Ngayon, hindi, mga parting malalayo naman.
0: Magkano estudyante? Pag estudyante, magkano? Ang simula Junction 1 papunta doon sa ano? PSU?
2: Sa PSU.
0: Oo.
2: 13 point something yan, pero pagpapasok na yan, nasa 15 pesos na yan.
0: Ay, okay doon sa mga PSU yung biyahe, 15 pesos.
2: Oo,
0: okay.
2: Kaya yung iba, wala rin tayong mga bariya na tagsisintabos, iba para wala nang ano, 15 na lang yung binabayad.
0: 15 na lang, okay. So,
2: at saka isa pa, naiintindihan din ng ibang ating mga mananakay na talagang napakataasan ng fuel.
0: Oo nga, okay. Tumaas nga, no?
2: Kaya yan lang talaga ang pinakamura, yung mga public utility vehicle natin.
0: Okay, sige po.
2: Alam mo, ngayon namamasada tayo ng tricycle ka Gerald, ano?
0: Ano?
2: Pati ng tricycle ko.
0: Oo.
2: Namamasada ako ngayon ng tricycle.
0: Bakit?
2: Naramdaman ko yung hirap ng ating mga, sira kasi yung multicab ko eh.
0: Oo.
2: Eh, parang may pambigas. Naramdaman ko bilang isang driver ng tricycle, talaga napakahirap talaga ng pasahero talaga ka Gerald. Talagang, halos kahit isa, hinahatid na lang. Talagang ano, hirap talaga.
0: Yan yung sa tricycle, pa isa, dalawa. Makatatlo lang yan, maswerte na yan sila. Masaya na yan, dalawa. Pag isa, medyo malungkot.
2: Kaya pag tinatanong ko yung mga nakatambay doon, siyempre kumukuha rin tayo ng idea nila.
0: Mm-hmm.
2: Bakit biglang humina ang pamamasada? Ang laging ginaano nila ay yung motor.
0: Motor.
2: Cycle. Yung motorcycle na siyang nagpapahirap sa kanila.
0: Ka-apekto rin, ano? Yung mga motor na namamasada.
2: Apektado talaga. Oo, apektado talaga ka-Gerald.
0: Sige.
2: Wala tayong magawa. Ganun talaga. Hindi na natin alam kung ano nangyayari. Kaya tiis na lang yung ating mga tricycle driver. Doon sa mga multicab, okay naman. Wala rin tayong magagawa.
0: Yan. Okay, sige. Mang Lino, anong payo mo doon sa mga kapwa multicab driver? Kasi pasukan nga, nandyan, paalala natin, mayroong discount para sa mga estudyante, lalo na sa mga senior natin at PWD. Payo niyo po.
2: Ay, oo. Sa lahat ng ating mga kasamang driver dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na sana naman ipatupad natin yung diskwento kahit mataas ang fuel o petroleum produkto, eh sana naman po ay ibigay din natin yung kanilang ano, nararapat na diskwento. Kasi alam na yan naman natin, kung di natin ibibigay yan, eh baka mamaya biglang picturean yung ating sasakyan.
0: Oo,
2: yung multicab o jeepney. Eh, yun ang magiging sani ng inyong pagkaroon ng violation sa LTFRB. Kaya wag naman sanang maging ano, total sa totoo lang talaga, no? Ang mga multicab, kumikita naman ng maayos kahit pa paano. Oo, kahit kumpara dun sa mga tricycle. Kaya ibigay nila yung mga diskwento sa ating mga mananakay. Hindi lang dyan sa hanggang Irawan, kung hindi hanggang doon sa Santa Lourdes, ibigay. Kasi yung ibang ating mga driver, kaya nga dito sa ating LTFRB, kung magkakaroon sana ng tinatawag na seminar, no? Kasi yung ibang kasama natin driver dito, hindi alam kung paano ipatupad yung tinatawag na per kilometer, succeeding per kilometer bago magdagdag, no? Hindi alam ng ating karamihan mga driver, lalo na yung mga driver na iba na baguhan. Kaya nga kung kayo makikipag-ugnayan sa LTFRB, Region 4B dito sa mobile ng Palawan, kung magkakaroon sana ng kung paano magsingil ng tamang pamasahe. Halimbawa, 0.4 kilometers, hanggang saan po ba yan? Tanungin kita, hanggang saan ang 0.4 kilometers? Di ba? Hindi mo alam kung hanggang doon. Ang pagkakaalam natin, dyan po yan sa may Astorias Hotel. No? After ng Astorias Hotel, iya, diretso na yan, dagdag na yan ng succeeding per kilometer. After ng 1 kilometer naman, dagdag naman ang succeeding per kilometer hanggang abutin niya yung point of destination ng iyong ruta. Doon malalaman ang tamang pamasahe na regular at yung sa estudyante. No? Kaya nga doon sa atin, lalo na doon sa ating LTO, pinapaabot na lang natin na i-check na lang na yung ating mga taripa ng ating mga public utility vehicle para nang sa ganun, maintindihan din ng ating mga mananakay na may pagbabasihan sila kung magkano ba talaga ang tamang pamasahe. Kasi yung iba, wala ng mga taripa, ka-Gerald.
0: Okay, sige. Mang Lino, maraming salamat ha at magandang tanghali o maganda umaga sa inyo sa ingat sa mga ano biyahe gamit ng tricycle sa ngayon.
2: Okay, sir. Maraming salamat po.
0: Okay, si Mang Lino Ladera po. Sira yung kanyang multicab ngayon. Tricycle mo ng biyahe niya ngayon.
1: Servisyong Katropa!
0: At wala na rin tayong oras sa ating pala tuntunan dito sa Servisyong Katropa ngayon buong araw ng Monday ho ngayon, July 2026. Sa ngalan po ng nagsiselebrate ng birthday ngayon pong araw na ito, Axel Bon Novareles, na haandaan ng XFM, talaga naman o, at magpapakain.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM, lalo na aming station manager na magluluto, talaga naman.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa inyong paligod ka, Gerald Gales, maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.

0: Cess the Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
13: XFM.
14: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pang gamo sa namang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Sentro. Programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
1: Sentro na mga kadropa. Alas 11:17 na ho ng umaga. Sentro. Pansamantala sa Sentro, makakasama ang inyong lingkod ka Gerald Gales. Sentro. Nasa session ngayon si katropang Mike Scotte. At yung dalawang kasama naman natin, si katropang Toto at si katropang Ali. And nandun ho sa De Los Reyes Road 2. Sa ako po ng Barangay San Pedro kung saan nagana po yung sunog kanina. Kaya tayo ang uupo dito ho sa malatuntunang Sentro hanggang alas 12 ho ng tanghali. Welcome sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig. Magandang umaga ho sa inyong lahat, sa mga nanonood, ganun din ho. Yan, dito ho sa page ng XFM Palawan. Muli panawagan natin, baka hindi ka pa naka-follow. Ang bilis ng pagtaso ng ano ng XFM Palawan. 200 na lang pa 290 na. Kanina 'di ba 288? Oh, tapos natapos lang natin yung pong program natin. Dalawang oras lang naging 289. Pa 290 na ho. 200 na lang kailangan. Sure. Follow naman. Ano ho? I-type nyo lang sa inyo pong Facebook, XFM Palawan. XFM Palawan. Tapos paki-follow na lang ha. Sure. Doon, salamat sa inyong lahat, mga katropa. Sure. Sa naganap na sunog, Sure. Ay meron na hong update. Sentro. Okay, nagbigay ho ng listahan dito yung ating pong mga katropa doon po sa lugar. Sentro. Balikan lang natin yung pong sunog ano. Sentro. Kaninang umaga ho, habang nagpo-programa tayo, meron pong naganap na sunog diyan sa Barangay San Pedro. Sentro. Oo, ang report kanina yung initial nasa apat na bahay. Sentro. Pero dito ho sa initial din pa naman ito, hindi pa naman official, baka pwede pang tumaas eh, yung pong bilang na mga apektado dito sa nangyaring sunog. Sentro. Pero ang ibinigay ho sa atin na listahan dito ho sa sunog na ito, Barangay San Pedro sa mga nagtatanong. Sentro. Nasa 13 pamilya. Opo, 13 family yung pong apektado dito ho sa nangyaring sunog. Sentro. Sentro. Baka yung bilang kanina kasi ay hindi pa tapos. Nasa apat lang nabanggit na bahay. Hindi natin alam kung ilan yung pong pamilya sa loob ng isang bahay. Pero ngayon po, hindi na apat na bahay. Basta lang ha. Dito tayo magbasa ilang pamilya sila. 13. 13 family po yung apektado sa nangyaring sunog. Sentro. Sa mga gusto hong magpaabot ng tulong, sa mga gusto pong magbigay, kahit na ano yung cash man yan, gamit patayo ng bahay, Sentro. Pako man yan, sawali, kahoy, wala hong problema yan, semento. Sentro. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, pwede. O kahit yung mga damit, yung mga hindi nyo na ginagamit. Sentro. Kung gusto nyo pong ipaabot, yung pong mga tulong na yan, tatanggapin po yan ng mga nasunugan. Kasi marami sa kanila ay walang naisalba. Gawaan ng ang bilis po na kumalat yung apoy. Oo, nag-uusap pa lang. Yung video pa lang, nag-i-intro pa lang kanina si Katropang Mike. Hindi pa nasusunog yung sa harapan na bahay. Pero nung pagpasok niya na, pag-intro na, yun na, pag-report niya na, wala na. Nasusunog na yung bahay. Sentro. Mabilis. Segundo lang, no? Mabilis na kumakalat yung pong apoy. Sentro. Kaya ho, yung bilang na apat na bahay, ang apektado ay nasa 13. Sentro. Iniimbestigahan pa kung saan at ano ang pinagmulan ng apoy hanggang sa ito po'y lumiyab hanggang sa malawak ang sunog. Sentro. Una, ang natanggap po na report, sabi ay mula doon sa sinunog na basura. Sentro. Si Ate Jo, Ma'am Jo, na residente rin po dyan, ang nagsumbong kanina habang kami po ay nag-uusap, ang sabi meron pong sinunog na basura alias Herher. Ay, hindi alias. Yun daw talaga yung pangalan. Herher ang pangalan.
0: Sentro.
1: So, nagsunog daw yun ng basura at nasundan pa. Meron pang report kanina na sabi ay nag-meeting ito, sabi ni Richard. Hindi, yung kanyang nanay, si Richard. Si Richard, yung nanay niya, nalito na tayo. Yung nanay niya, hindi, si Richard may nanay.
0: Sentro.
1: Yung nanay niya, kasama si Herher, pumunta doon po sa meeting.
0: Sentro.
1: Oo. Ay may naiwan daw na nasusunog na basura. Yun daw po yung pinagmulan ng apoy hanggang sa kumalat na.
0: Sentro.
1: Pero kanina, meron din tayong nakausap na barangay official, si Kagawad Hope. Ang sabi niya, Kagawad Hope ng barangay San Miguel, na doon po para tumulong sa barangay San Pedro.
0: Sentro.
1: Eh meron daw nangyaring pag-brown out kanina dyan. Di ba nag-total tayo? Bumalik ang kuryente. Pagbalik ng kuryente, meron na nag-spark hanggang sa nagkaroon na raw ng apoy.
0: Sentro.
1: Yan, dalawa ang tinitignan ngayon na posibleng pinagmulan ng sunog.
0: Sentro.
1: Mula doon sa nasusunog na basura o doon po sa nag-spark bumalik yung pong kuryente.
0: Sentro.
1: Ang mga residente naman ay handang tanggapin ang barangay sa evacuation center habang hindi ho nakakapagpatayo pa ng kanilang bahay dyan po sa nasunog na bahagi na yan.
0: Sentro.
1: O doon muna pansamantala.
0: Sentro.
1: Kung kayo po ay magbibigay ng tulong, dalhin ho sa barangay hall para humahati-hati ng patas. Ma-distribute doon po sa mga nasunugan.
0: Sentro.
1: O sunog dyan po sa barangay San Pedro kanina lang.
0: Sentro.
1: 11:24 ng umaga.
0: Sentro.
1: Siyempre ang ating balatong doon ay atin sa atin ang Yes to Health Clinic.
0: Sentro.
1: Kung meron ho kayong mga karamdaman, kung meron kayong mga sakit, kailangan nyo ng doktor, kailangan nyo second opinion, o di kaya subukan ninyo yung pong alternative medicine gamit po yung mga herbal product. Yung pong naturopathic doctor, pwede rin. Saan yan? Nasa Yes to Health Clinic. Yan yung uso ngayon ng mga doktor eh. Yung alam mo yun, yung ginagamot ka na hindi bugbog yung kidney mo sa mga gamot.
0: Sentro.
1: Healthy. Yung katawan mo, yung mga organs mo, gamit yung pong naturopathic doctor, yung pong alternative medicine.
0: Sentro.
1: Yung Yes to Health Clinic, nandiyan po yan sa Barangay San Manuel.
0: Sentro.
1: Oh, nandiyan lang po sa harap ng Kain na To sa Barangay San Manuel. Meron pong building dyan sa taas sa second floor.
0: Sentro.
1: Ipa-check up mo, Brad.
0: Sentro.
1: Ipa-check up yan para ho gumaling na kaagad, mabilis na gumaling.
0: Sentro.
1: Okay. 11:25 ng umaga.
0: Sentro.
1: Meron palang ambulance diyan ha sa munisipyo ng Rojas, mukhang nasa butahe daw. Aroy, nalagyan po ng tubig yung pong tangke. Yung fuel tank. Sabi ha, nalagyan daw ng tubig. Eh yung pong mga empleyado na nagpabaya, tinanggal po ni Mayor Pedi Sabando.
0: Sentro.
1: Ambira o. Bakit ka naman nilagyan ng tubig yung pong tangke?
0: Sentro.
1: Gasolina o krudo dapat ang ilalagay. Di tatakbo yan. Kakatok pa yan.
0: Sentro.
1: Yan. At patuloy hong inimistigan pa yung pangyayari na yan.
0: Sentro.
1: Ano daw?
0: Sentro.
1: Oras! 11:26 po na
0: Sentro.
1: Umaga.
0: Sentro.
1: Gumagalaw eh. Oh, problema.
0: Sentro.
1: Problema yan. Tawagan na, tawagan na itampin natin yan.
0: Sentro.
1: Gusto kaya yun? Nasaan na kaya ngayon yung sanggol na pinanganak sa tricycle?
0: Sentro.
1: Ano yung pangalan nun, ha? Lalaki, hindi pwedeng Trixie. Nababasa ako doon, Trixie ang ipangalan. Wala. Lalaki.
0: Sentro.
1: Sige nga, magbigay nga kayo ng pangalan dito ho sa baby na pinanganak sa loob ng tricycle. Diyan kanina sa Barangay San Siksikan.
0: Sentro.
1: Ano ang magandang pangalan na ibigay dito po sa sanggol na ipinanganak sa loob ng tricycle? Kulor, baby kulor, hindi pa pwede yan, Bon.
0: Sentro.
1: tawag? Shanto. Lalaki, lalaki siya. Ang pangalan ng pwede kaya? Pag-trek si babae, kaya lang lalaki siya. Abay, sige nga, i-comment ninyo sa live natin ano pong pangalan. Nahanap na rin po yan ng mga katropa natin. Ma-interview. Ma'am Lenny Crown, good morning. Ding Strelia, good morning. Gandang tanghali ng katropang Gerald. Ikaw pa rin. Opo, nasa lakad lahat ng mga kasama natin. Si Sir Ding Strelia. JB Oy, ka Gerald Pashauder man. Nasa El Nido. J-Boy. Yan ka Gerald. Mga taga El Nido, good morning sa inyo. 11:28 ng umaga. Okay na si Mayor, nandiyan na. Sinas lang pagka goods at mapwede na ha. Naglipa na yung mga buaya, pambihira o. Ken Jed, tricks na lang po ipangalan. Lalaki siya eh. Trucks. Ay, hindi rin pa pwede. Trucks. Sikel. Sikel. Ay, hindi pa pwede. Sikel. Pwede, di ba? Sige nga, mag-isip tayo ng ano. I-comment nyo lang po sa live natin. Ano kayang pangalan na pa pwede? Shanto. Diba? Kung anong pangalan, malay natin. May i-recommendan natin doon sa magulang. Shanto. Pero ang isa sa pa pwedeng ipangalan, nasabi kanina, ay Nathan. Oh, Nathan kasi Jonathan. Si Kagawad Jonathan Soto, siya yung nagpaanak doon. Shanto. Mamaya na lang yung baby ha. Dito muna tayo sa munisipyo ng Rojas. Si Mayor Penny Sabando. Mayor, magandang maga po.
2: Good morning, Katropang Gerald. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa XFM Palawan.
1: Mayor, totoo ba na merong ambulance na sabi yung pong fuel tank nalagyan daw po ng tubig dyan po sa munisipyo ng Rojas?
2: Correct. Nilagyan ng tubig. Anim na beses na nakuhanan ng tubig. So, ibig sabihin, sinadya na.
1: Oo. Gaano karami po yung anim na beses na yon? Ano po ba yun? Baldi-baldi, tabo o baso?
2: Kuan lang naman siya. Mga tagdalawang baso, isang baso.
1: Oo.
2: Na tubig yung nakukuha doon sa tangke.
1: Ayun.
2: So, iba-ibang kuan niya, iba-ibang araw yan. So, ibig sabihin, paulit-ulit na, na nilalagyan.
1: Hindi yan yung ano mula doon sa Moy, halimbawa masyadong malakas ang ano, masyadong malakas ang ulan. Tapos
2: hindi naman.
1: Magmo-moist, ibig sabihin kunti lang yung ano, yung tubig, pero ito baso. Ganun karami.
2: Oo. Hindi siya dahil sa moist nung kanong tangke.
1: Okay.
2: Kasi kung sa tangke lang hindi ganun karami at hindi ganun pa ulit-ulit at hindi mangyayari ngayon lang.
1: Yun, no. Pero sa investigation po, Mayor, paano po natin na-discover at natukoy ba natin kung sino po yung may kagagawan?
2: Hindi pa under investigation pa so far yung ginagawa namin para malaman namin kung sino talaga yung may gawa niyan. Pero
1: okay.
2: Yung immediate action na ginawa ko, lahat ng mga personnel na naandoon sa MDRRMO sa Barangay Sandoval,
1: okay.
2: Tinanggal ko na sa kanyang sa kanilang mga posisyon. Pina-cancel ko yung GO ng bawat isa sa kanila sa HR office natin at saka kasama yung team leader nila. So tinanggalan ko na sila, trabaho muna.
1: Okay.
2: Wala naman silang gagawin doon para pasulduhin ang ating gobyerno. Hindi naman nila iningatan yung kanilang unit. So wala silang trabaho.
1: Opo. May posibilidad, Mayor, na pananabutahi yung pong ginawa?
2: Ako, naniniwala ako na ganun yung ginawa nga. Kasi kung hindi pananabutahi yun, hindi gagawin.
1: Opo.
2: Diba? Para merong masabi siguro na kabago-bago ng ambulance sa sira na kagad, hindi naman ho tama yun.
1: Okay.
2: Ang akin naman, ina-address ko Katropang Gerald yung problema na Rojas.
1: Oo.
2: Parang hindi naman problema yung ating mga kabarangay pag nangangailangan sila ng mga sasakyan kagaya ng ambulansya pag mayroong mga emergency. In-address ko na yan eh. North and South, pati Central ng Rojas, in-address ko yan. So pagkatapos ngayon ganyan ang mangyayari, hindi nila iningatan. So ano gagamitin natin doon sa may barangay Sandoval pag mayroong emergency. Mm. Di ba? Huwag tayo gagamitin.
1: Kasama pala yan doon sa bagong sasakyan po na dumating nung nakaraan?
2: Kung maalala nyo ho, yan yung apat na una kong binili noong July.
1: Opo.
2: Last year, nung pag-upo na pag-upo ko mismo, mm-hmm. kasi nga nung pag-upo ko mismo, ang ambulansya na MDR-RMO ay dalawa lang pagkatapos sira yung isa. So uh-huh. ang serviceable lang po ay isang unit.
1: Okay.
2: So during that time, medyo nahirapan ako. Pag naghatid ng pasyente yung ambulansya na gumagana
1: opo.
2: Doon sa Puerto Princesa at merong kasabay na tumawag sa barangay, mm-hmm. hindi na ho namin makuha yung pasyente doon sa barangay. Kasi nga, yung ambulansya na ayos ay naando sa Puerto Princesa, naghatid ng pasyente.
1: Opo,
2: oo. So ang ginawa ko po, kinausap ko yung ating mga vice mayor, kinausap ko yung ating po mga sangkunian, pati mga department head, yung LFC natin,
1: opo.
2: Kinausap ko kagad na nagpatulong ako na bumili tayo ng ambulansya. So, noong July na yan, nakabili tayo ng apat na ambulansya, dumating sa atin ng Oktubre.
1: Opo.
2: So, yan na yan, yung isa. So, pagdating ng Oktubre, ang dalawang unit, nilagay ko sa Central, ang isang unit, nilagay ko sa North, ang isang unit, nilagay ko sa South,
1: mm.
2: para mas mabilis yung pag-responde ng mga nangangailangan ng tulong, mabilis natin matulungan. Diba? Hindi naman gagaling dito sa bayan mismo yung ambulansya na kukuha sa kanila,
1: opo.
2: Kundi naka-station na doon sa North and South yung tag-iisang ambulansya po natin. So yung nasira,
1: uh-huh.
2: ngayon, yung nasa Norte. At nilagyan nga ng tubig. No? So yan yung problema natin. That time, nasira yan, tumirik yung unit na yan.
1: Mm-hmm.
2: Doon sa Barangay Ilian, sa Dumaran. Kasi yung
1: pasyente na... Bago siya tumirik?
2: Oo, bago siya tumirik. Kasi yung pasyente ng Ilian, Dumaran, kinikiter na po natin yan.
1: So, okay.
2: Na yan po ay pasyente ng ibang munisipyo,
1: mm-hmm.
2: pero tayo po yung malapit dito, pag nangangailangan po sila ng tulong, siyempre tao rin yan,
1: mm-hmm.
2: kailangan natin tulungan. So, during that time, nung tumirik po yung ambulansya,
1: uh-oh.
2: Kukuha daw sila ng pasyente doon sa Barangay Ilian, sa Dumaran.
1: Mm-hmm.
2: So, nung panahon na yan, nagpa-rescue na lang sila, hinila na lang yung pong unit papunta sa motor pool. So, yan po yung sitwasyon. Kailangan, maaayos pa naman siya, pero kailangan palitan yung injector. So, pinaasikaso ko kaagad nung nakaraan linggo yung injector. At kani-kanina, in-update po ako kani-kanina na baka mamayang hapon mapatakbo natin. Pero talagang kumastos naman yung ating munisipyo. Yung sinasabi ko ka Tropan Gerald na perwisyo, no?
1: Mm.
2: sa ating paglilingkod sa bayan. Kasi gusto nating makatulong pagkatapos meron mga tao na perwisyo doon sa ating mga programa na nakakatulong naman sa tao at pangangailangan ng tao yung ating ginagawa. Nire-resolve natin yung problema na ating pong na-experience dito sa bayan ng Rojas. Kaya hindi maganda para sa akin. No? So tinanggal ko na lahat ng tao at magpapalit ako ng tao. Pati team leader, tinanggal ko kasi command responsibility niya yun, Katropan Gerald. Na po.
1: Biruhin mo, Mayor, ikaw hindi maganda o gaga. Matagal na pangangailangan yan, pero ikaw saglit lang na i-provide mo at nadagdagan. Marami mga sasakyan ang sipagdatingan, tapos hindi naingatan, ganun kaagad, kabago-bago, tumirik. Tapos ito, merong tubig na nakuha doon sa loob. So ito yung...
2: Correct.
1: Ito yung para bang nakakasama ng loob na ang hangad mo ay tulungan ang ating bayan tapos may mga ganun pa rin tao?
2: Opo, tama, Sir Gerald.
1: Hmm.
2: So hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang sitwasyon. Ayaw ba ng mga tao na ito na mapaganda natin ang ating munisipyo, ma-address natin ang lahat ng problema ng ating mga kababayan?
1: Oo.
2: Yeah, parang hindi maganda yung dating sa akin, kaya hindi pwedeng i-tolerate natin ito, Sir Gerald.
1: Oh, pero palagay ko iilan lang yan dahil nakita naman yung trabaho mo, simula
2: correct.
1: Po nang maupo ka, nandyan yan, mga pangako mo na natutupad mo. Sa mabilis na panahon, nakakabilib yun, biruin mo, sama-sama yung sasakyan. Yan, yung mga rescue vehicle, yung mga ambulance na nandyan, paparada, makikita ng tao, parang titindig yung balahibo mo eh. Ano ba? Napakabilis ng panahon tapos nandiyan kaagad yung mga sasakyan na yan. So dapat ma-amaze lahat dahil ano yan, ipantulong lang din sa mga kababayan natin sa Rojas yan eh.
2: Tama po, hindi naman sa aking sarili yun, Katropan Gerald. Hindi para sa aking sarili kasi ako meron naman akong mga sasakyan, hindi ko kailangan yun. At ultimo yung ginagamit ko ngayon sa aking trabaho bilang mayor na nagtatrabaho ako dito sa munisipyo ng Rojas, hindi sasakyan ng munisipyo, hindi sasakyan ng gobyerno, sarili kong sasakyan. Nung nasa previous na kumpanya pa ako. So yung sasakyan ng munisipyo, pinagagamit ko sa mga bawat opisina pag meron silang lakad. So kaya ako tumutulong na ako para mas mapaganda natin ang munisipyo ng Rural. Pagkatapos ganyan pa yung gagawin ng ilan. Alam kong hindi ginawa ng lahat 'yan ng mga tao ng MDR doon sa Barangay Sandoval, pero dahil nga walang umamin at under investigation pa 'yan, tinanggal ko muna silang lahat, lalo na pati yung ating team leader, kasi command responsibility niya 'yun eh. Dapat alam niya yung kanyang gagawin, alam niya kung paano ingatan Apo. Yung mga gamit, alam niya kung paano i-lead yung kanyang mga tao.
1: Apo. Ilan po mga empleyado ito, mga JO po, kasama yung team leader?
2: Siyam, hindi ako nagkakamali, siyam na tao.
1: Okay, sige po. Yung pong kapalit, kailan po?
2: Inaasikaso ko na ngayon, General.
1: Okay, sige po. Mayor, marami pong salamat. Baka meron kaming side doon po sa ating mga kababayan dyan po sa Ross tungkol po dito sa nangyari na ito.
2: Ako, maraming salamat sa pagkakataon na kay Gerald ng sa aking mga kababayan sa munisipyo ng Rojas. Salamat sa tiwala at ginagawa ko po yung aking pong trabaho na ipinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan sa munisipyo ng Rojas. Ngunit merong iilan ang mga sumasabotahe sa ating administrasyon. Hindi ko ho papayagan na ganito ang gagawin nila sa atin. Kaya hanggat ako yung mayor ng Rojas, mananatili po akong nakatayo para po sa kapakanan ng ating pong mga kababayan, at hindi ko po papayagan yung pong mga nananabutahi sa ating pong administrasyon. Basta't magtatrabaho ako para sa ating bayan, para sa ating mga mamamayan dito sa munisipyo po ng Rojas, sa mga empleyado ng ating lokal na pamahalaan na pinagkakatiwalaan po natin na humawak ng mga unit o gamit ng ating pong munisipyo. Ang lagi kong pakiusap sa kanila, ka Gerald, na ingatan nila yung mga unit na yan, dahil kaduktong yan ang kanilang trabaho, kaduktong yan ang kanilang hanap buhay, no? So once na hindi po nila iningatan yan, masira yan, automatic mawawalan din po sila ng trabaho kapag kayan po ay nangyari yung po mga bagay na hindi po natin inaasahan. Okay lang siguro masira nang hindi po sinasadya, pero yung pong sadyain na masira yung unit, kaya naman nating makita yan sa assessment, sa investigation, kung yan ay sinadya o hindi. Nakadepende yung magiging decision po natin doon.
1: Okay, sige po. Thank you po. Panahon. Apo. Alamat po, Mayor.
0: Sentro.
1: Si Rojas Mayor Pedi Sabando po ang ating pong nakausap.
0: Sentro.
1: Ambulance sa Rojas, mukhang sinabotahe ho. Nilagyan daw ho ng tubig yung pong fuel tank. Kaya ho, tumirik.
0: Sentro.
1: Yung pong mga empleyado, yung pong mga JO na nandun po sa munisipyo sa Sandoval, yung Siam, kasama yung team leader, tinanggal muna.
0: Sentro.
1: Kasi nag-imbestiga, walang aamin, ay lahat damay-damay, pati na rin po yung team leader. Command responsibility.
0: Sentro.
1: Ano ba naman yan? Hindi ba kayo kinalibutan nung pinarada yan sa munisipyo ninyo? Yung napakaraming mga bagong sasakyan?
0: Sentro.
1: Wala yan eh. Nung mahabang panahon, nung iba pa yung nanunungkulan dyan po sa munisipyo ng Rojas, yung ganong karami na sabay-sabay mong ipaparada at makikita ng ating mga kababayan, wala yun.
0: Sentro.
1: Dito lang nangyari yan, ngayon lang sa panahon ni Mayor Pedi Sabando.
0: Sentro.
1: Sabihin natin na pinakita niya yun para maipakita rin sa Rojas na ito yung kaya ko, ito ang ipinangako ko, ito ang aking ginawa, nandito na ngayon.
0: Sentro.
1: Ano ang kasunod nun? Sino ba ang magbibinipisyo? Mga taga-Rojas din.
0: Sentro.
1: Mga rescue vehicle, mga ambulance.
0: Sentro.
1: Sino mga gagamit nun? Eh hindi naman yun gagamitin pang relax, pang biyahe, pang pasyal.
0: Sentro.
1: Gagamitin yun para sa mga pasyente.
0: Sentro.
1: Gagamitin yun para doon sa mga isusugod sa ospital, mga merong sakuna na kailangan pumuntahan para i-rescue yung mga tao.
0: Sentro.
1: Tapos biglang malalaman na meron 6 beses na rin nangyari.
0: Sentro.
1: Ano ba? Meron bang tubig na nanggagaling sa taas pagkauulan, sinasahod ng tangke?
0: Sentro.
1: Hindi man pa pwede magkaroon na butas siya dahil pagkawala namang tubig, tapos krudo o gasolina lang, pagka sobrang init niyan, baka mamaya nasunog pa yung sasakyan.
0: Sentro.
1: Kahit naman umulan, di ba? Kahit mabasa yan ng kahit ng gaano karami.
0: Sentro.
1: Sarado yan eh. di ba? Ngayon, paano magkakaroon ng tubig sa loob? Papaliwanag nyo yan. Paano nyo papaliwanag kay Mayor yan?
0: Sentro.
1: Kahit na isang baso, halimbawa nag-moist, mahamog, napakalamig ng panahon. Ay papaano na lang isa Baguio pala, yung mga sasakyan doon, pagkalamig-lamig ng Baguio, di ba? Dami mga sasakyan doon, di ba namo-moist?
0: Sentro.
1: Kung mag-moist man, kukunti lang yun. Di naman makakaipon ng isang baso, dalawang baso.
0: Sentro.
1: Okay, yung una, sige, sabi natin, sige, isang baso o dalawang baso ay nadoblehan. Sige, ganun pa rin isipin natin. Na pangatluan, pang-apatan, pang-anim, ano na rin yan, sinadyan, ayan!
0: Sentro.
1: Hindi na basta-basta na sabing, wala yan, ano lang yan, sa moist lang yan, o kaya nahalo lang yan.
0: Sentro.
1: Tadi ngayon, ganito na lang, aminin ninyo, isumbong ninyo kung sinong nananabutahi dyan.
0: Sentro.
1: Pagbigyan nyo naman, kabago-bago lang ng mayor nyo dyan, nakita naman natin, napakaganda ng servisyo na ginagawa.
0: Sentro.
1: Hindi nga nagawa sa puerto yung biro mo, yung nagawa dyan, bawat barangay, bibigyan mo natin 1 million.
0: Sentro.
1: Dyan sa barangay ng mga ng Rojas, di ba? Nagawa, pambiro, bukod tangi yan.
0: Sentro.
1: Pagbigyan nyo naman na makapaglingkod dyan po sa Rojas.
0: Sentro.
1: Ibigyan ninyo yung suporta. Kasi ang hangad din naman ng tao, ng mayor, ay mapaglingkuran kayo.
0: Sentro.
1: Ayusin nyo yan, ha? Kabago-bago sasakyan, ganyan ang ginagawa ninyo. Tumirik na yan. July lang yung kinuha. Bang ilang linggo pa lang, tumirik na kaagad.
0: Sentro.
1: Ano ba naman yan?
0: Sentro.
1: 11:43 ng umaga.
0: Sentro.
1: Maligayang kaarawan, Mayor Gerardi Danao. Okay, sabi ni Jonard Pineda.
0: Sentro.
1: Birthday ni Axel Bonobarede si Mayor Gerardi Danao. Mayor Gerardi Danao, happy birthday po sa inyo. Maraming salamat sa inyong tapat na pamumuno at walang sawang paglilingkod sa ating bayan. Nawa'y pagpalain po kayo ng puong may kapal ng mabuting kalusugan, kapayapaan at marami pang makabuluhan. Patapos na yung termino ni Mayor, ano no, ni Mayor Gerardi Danao. Pwede nyo nang ano, pwede nyo nang i-judge. Yung pong mayor ninyo dyan po sa munisipyo ng Nara. Kung ano ang pagbabago, kung ano ang pag-unlad na meron sa munisipyo ngayon ng Nara. Simula nang siya po ay manungkulan. Meron bang pag-unlad? Meron bang mga pagbabago? May mga building ba na mga nadagdag? Dumami ba yung trabaho? Kasi patapos na yung panunungkulan ni Mayor. Pero dito wala akong duda. Ang talagang magaling si Mayor doon sa ano yung sa libo, mayroong mga puno na nabagsak. Ano yan? Nandiyan kaagad yan siya. Tutulong kaagad yan. Halimbawa, mayroong may tatayong bahay. Yan, nandiyan yan si Mayor. Tutulong talaga yan siya. May mga bubuhating mga sako, ng bigas. Mabilis talagang bilib tayo dyan sa mayor na yan. Yung mga simple, di ba? Yung tipong po pwede nang iutos na lang sa tao. Pero siya ang gagawa. Yan ang mayor ninyo dyan po sa munisipyo ng Nara. Bilib nga ako dyan eh. Nakita ko yung video. Kung ano yung pagkain ng kanya mga kasama. Oo, sardinas. Yun din ang kainin ni mayor. Ganon siya. Masa. Kung pagiging masa lang, humble ba talagang nandyan si Mayor Gerardi Danao sa munisipyo ng Nara.
0: Sentro.
1: 11:45 ng umaga.
0: Sentro.
1: Naglipa na na yung mga buwaya.
0: Sentro.
1: May natagpuan pong buwaya patay.
0: Sentro.
1: Dyan po sa Barangay Rio Tuba sa munisipyo po ng Batarasa.
0: Sentro.
1: Meron pong buwaya na namataan. Oh, sa tabing baybayin lang. Pero patay na ho yun, mga isang dipa. O isang dangkal. O hindi, isang dipa. Dangkal na rin.
0: Sentro.
1: Isang metro mahigit yung pong haba ng buwaya. Di naman ganong kalaki yan. Pero malaki pa rin. Buwaya. Ano po? Patay na nang makita ng mga residente.
0: Sentro.
1: Tapos sa report kanina ni Dennis, sa Balabac naman, meron ding buwaya. Kasi laki raw ng speedboat.
0: Sentro.
1: Hindi raw pagkalaking buhaya nun. Speedboat.
0: Sentro.
1: Ngayon naman, Ken, i-play natin yung interview natin doon sa may-ari nung ng fish pond. Sentro. Dahil bukod sa mga malalayong barangay at munisipyo ng Balabac at ng Batarasa, nandito sa Puerto Princesa may buwaya. Sentro. Sabagay, meron kaming crocodile farm, 'di ba? Merong mga nakitang maliliit na buwaya diyan po sa Iwahig. Sentro. Meron din pong maliit na buwaya diyan po sa Barangay Siksikan. Sentro. Ito naman sa Barangay Santa Bonica. Sentro. Maliliit lang eh, yung mga nakikita ng mga nakaraan. Pero ito, tambuhala. Sobrang laki po ng buwaya na nakita. Sentro. Sa isang fish pond diyan po sa Purok Gumamela, Barangay Santa Monica. Sentro. Oh. Ang makapagpapatunay nito, hindi lang una videohan, yung pong may-ari mismo ng fish pond. Sentro. Oo, oo, yan. Kausap ko po siya, pinuntahan ko siya eh, kasi may nag-live na eh. Merong kumontak na sa atin, may buhaya, malaking buhaya eh. Sentro. Alam mo, gusto kong ano eh, yung maglakad-lakad doon sa may bakawan eh. Oo, kaya lang, lagpas tao pala yun, 12 feet pala yung lalim ng tubig na yun. Nasa ibabaw, ano lang yung bakawan eh. Parang kala mo, mababaw lang tignan, pero malalim pala yun, kaya mahirap. Paglubog ka agad ng buhaya, di mo na makita. Sentro. Pero kung putik lang yan, tapos mga isang dangkal lang yung tubig, pwede. Kasi makikita mo yung sabing malaking buhaya, di makatago yun. Sentro. Ay, pero kung dito, babain mo yung pagkalalim-lalim na yan, lumubog lang ng konti yung buhaya, tapos pagangat, wala na, sakmal ka na. Sentro. Pero malaking buhaya raw talaga. Kayo, meron ba kayong alam na malaking buhaya? Ha? Kung meron po kayong alam na malaking buhaya, sabihin nyo po kung saan para mapuntahan po yan ng PWRCC. Sentro. Para mapuntahan po ng Senado. Ay, ng Senado. Para po mapuntahan po yan ng PCSD. Sentro. Malaking buhaya. Ito po, kausap ko po yung mayari ng fish pond. Isasalarawan niya, ikukwento niya kung paano niya nakita yung pong malaking buhaya. Sentro. Yan o.
3: Sentro. Ma'am, kayo nakakita sa buhaya?
4: Oo, kami ni Dongdong. Kasi nag-uusap kami ito, yung tarampahan na yan kasi.
3: Oo, tarampahan siya.
4: Pinag-uusapan yan. Namin yan na aayusin.
3: Oo. Aksidente na naturo mo yun? Oo, ah, hindi, talagang tinuro mo, pero aksidente lang nakita yung buhaya.
4: Inuuna, tinuturo ko sa kanya na yan aayusin. Tapos nagbibigay siya ng suggestion nga. Tapos nagulat ako.
3: Oo.
4: Sabi ko, ano yun? Tapos pagtingin niya buhaya talaga, ang laki. Ang laki kasi nakalabas talaga yung uso niya.
3: Mga kasi laki ng ulo ng tao?
4: Hindi ko ma-identify masyado yung pinakalaki. Pero kasi yung uso, nakaside kasi siya, tumatawid siya.
3: Opo.
4: From dyan sa may kahoy na yan, papunta dun sa may luma na yan, lumang na tarampahan.
3: Okay,
4: Siguro, malaki talaga yung uso niya. Ganyan, sa tumakbo ko, nauna sa kasi doon, naabutan niya doon sa gilid. Sa pinakagilid.
3: Opo, oo.
4: Kaya, parang delikado yun. Dapat tingin ko.
3: Hindi kaya tao lang naligo o ano?
4: Hindi siya tao. Kasi pinantahan namin eh.
3: Aso, mga ganun. Buhaya talaga?
4: Buhaya talaga siya. Kita mo talaga yung uso niya, buhaya talaga.
3: Matansya mo kaya, ma'am, kung gano'ng kahaba yung buhaya na yun?
4: Hindi ko matansya yung haba niya.
5: Kasi lubog kasi talaga.
4: Kasi lubog yung katawan niya.
3: Oh, malalim pala.
4: Pero yung malalim to, nasa more than 12 feet yan.
3: Oh, ito. Yun.
4: So, kung ano siya, kung ang laki talaga yung uso, nakalabas talaga yung uso niya, tapos dahan-dahan yung yung
3: langoy niya.
4: Kaya
3: kasi sabi ma, meron na rin daw 5 months ago, ma, meron na rin daw nakita dito buhaya. Dito sa may unahan daw.
4: Alam ko dito sa dito ba, pero
3: View.
4: Sabi nila maliit daw, pero ito dito hindi to maliit. Ma-identify mo talaga na buhaya. Imagine mo ang layo namin kung dito kami. Yan pa, pero kitang-kita mo na siya. Ang laki talaga niya.
6: Kaya nga.
4: Pero hindi ko lang alam kung gaano siya kahaba kasi nakalubog yung katawan niya.
3: Ngayon lang ito ma'am, dito sa fish pond na nakakita ka ng buhaya.
4: First time to na wala akong dalang cellphone kasi nag-usap lang naman kami, hindi ko nabibigyan. Pero si Dongdong kapag paglabas namin kanina, tumakbo kami doon kaagad. Kasi nga nakita rin ni Dongdong yung nagtrabaho dito din sa amin. Ang laki talaga niya. Sabi ko, grabe. Delikado.
3: Hindi niya hinuli, hindi niya rin kayang huliin ma'am kasi hindi siya sanay.
4: Hindi yun. Tsaka pagdating namin doon, tingin ko lumubog siya kasi nagtakbuhan kami.
3: Oo.
4: Naingayan siguro, lumubog siya. Pero may galaw yung tubig pagdating namin doon. Tapos yung kuya ko nga, dire-diretso doon, may dala ng video. Parang umikot pa sila hanggang dun sa unahan.
3: Okay. Oo. Na, paano ito, ma'am? Anong sa inyo, sa part niyo, anong move ninyo sa ganyang sitwasyon?
4: Eh, ako, kasi parang, kasi madalas ko napapansin, may mga nagbabangka dyan na, yung alam mo, bangka na sa guwan lang talaga, tapos may mga naliligo dyan ng mga bata eh.
3: Naku, may nagdadive pala dyan?
4: Oo, may mga bata dyan, minsan nga.
5: Naglalatag po dyan ng lambat din.
4: Okay na, naglalatag kasi nasa bangka.
5: Eh, binababa nila yung ano.
4: Pero yung
3: sila mismo,
4: bata,
3: bumababa.
4: Naliligo, oo, kasi ang dapat ko, ang plano ko, i-report sa barangay kasi dapat i-check nila yan kung may mga nangingisda dyan, may mga bata na... Kasi pag malalim, malinaw tubig dyan eh. Nung bata pa kami, naliligo rin ako dyan. Pero ngayon, hindi na siya safe kasi may buhaya. So,
3: yun na nga eh.
4: Tingin ko, dapat mabigyan ng ano, ng
3: babala
4: yung mga tao dito. Kasi may mga tao dyan, baka yung mga bata.
3: Sige, ma'am. Kami tulong din, may inform natin sa pamamagitan nito. Si Kagawad Bartolon, dito na rin kanina, chinecheck. Sabi, hanapin daw nila.
4: Oo, kasi malaki yun. Ano, delikado yun sa kagbata.
3: Mamalaki rin yung aso niya, ma'am, di maangat yan.
4: Oo, hindi, mabait yan.
3: Okay,
4: eh, medyo nag-alala rin kami kasi, syempre, kapag nagpapapasok kami ng tubig, baka mamaya bigla pumasok din dito sa amin.
3: Yun na nga.
4: Kaya nilagyan na namin ng harap agad yung isang tarampahan doon kanina. Kasi baka pumasok dito. Baka dito, alam mo, magtago.
3: Yun na nga eh. Baka mamaya umangat pa dito at mga biktima ng mga aso.
4: Aso kasi kami, pero kung ganyan, malalaman naman namin yan kasi maingay yung mga aso natin.
3: Oh, kakahul at kakahul, ma'am.
4: Kakahul at kakahul yan. Kasi sa gabi nakawala lahat ng aso namin dito.
3: Ma'am, panawagan po sa PCSD.
4: Sa PCSD siguro bigyan nila ng awareness yung mga tao dito kasi hindi biro, malaki talaga yung nakita namin kanina. And then siguro ulihin kung kaya.
3: Opo.
4: Mag sila diyan, mag-check sila diyan, magpa-check sila diyan para for safety na rin ng mga taga rito siguro.
3: Okay. Thank you, ma'am.
0: Sento.
1: Yan ha, si ma'am na yung nakakita, siya na po yung nagpapatotoo. Meron pong dambuhala, malaking buhay dyan po sa Barangay Santa Monica.
0: Sento.
1: Mag-ingat po kayo, delikado, baka may mga maliligo na mga bata dyan o kaya yung po nagbabangka.
0: Sento.
1: Kasi sabi ho, ng mga kasama natin nung pumunta tayo dyan sa fish pond, yung po daanan talaga yung mga nagbabangka.
0: Sento.
1: Baka bigla hong, baka biglang mang sunggab eh. Oo, baka mamaya madisgrasya.
0: Sento.
1: Maging alerto ho kayo habang bumibiyahe kayo.
0: Sento.
1: Kasi baka maano kayo, masakmal kayo ng malaking buhaya dyan po sa Barangay Santa Monica sa may Bakawan area.
0: Sento.
1: Okay. Alas 12 na ho ito ng tanghali.
0: Sento.
1: Tristan Wat Gulay, salamat sa panunood. May buhaya din malaki katulad ni Lulong, mahaba. Kawatan, katropang Gerald. Ibang buhaya naman yun, Jonard. Dingstrelia Aray, may anak yata. Meron yan. JB Oy. Lenny Crown, Kenji. Yeah, thank you sa mga nanonood sa live natin.
0: Sento.
1: Sa alam po ni katropang Mike Scott, eh. Gawad Mike Scott, eh, dito po sa sentro. Ken Vincent Dancil, ang inyo pong nakasama pansamantala, ito likod ka, Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo na.
0: Sento. XFM.
6: XFM.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasumpina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
0: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Spending Probe.
0: NCRPO handa na para sa ikalimang SONA ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
0: Balitang regional, mahigit 200 beneficyaryo na Uplift Program ng BSWD dyan sa Iloilo City, nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
0: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon ng impeachment.
3: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trafiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
0: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Umupo sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
5: Convict! Sara now! Convict! Convict!
2: Iginit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may nakahanda man ng susunod na hakbang, a House Prosecution, sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila. Sinabi ni

0: remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yun.
1: Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide.
3: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang aligasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
2: 27. XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, handa umano may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng karihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
2: XFM News Nationwide.
3: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na kanda silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga pulis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na pulis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
0: Ali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga pulis na magsisecure po dito sa ating zona.
1: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.

0: Nationwide.
1: Iginit ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling iginit na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ng diplomatic protest laban sa China.
0: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Francis Kiko Pangilinan binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian DePasa, XFM Mega Manila.
0: Live report.
1: Binuhay ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman, ng XFM Mega Manila.
3: Sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante ang humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% na mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Pirma ng Komisyon on Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSK 2026 dahil wala pang bagong batas na natatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinatakbo natdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Bongo ng mas mahigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at i-greet na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
0: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. May higit 200 beneficiaryo nitong uplift program ng DSWD. Nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM Iloilo.
5: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa uplift program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa ay dineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Itiaga Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: At katropa, patay na buhaya natagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas, ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
2: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
0: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampasayarong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay red sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarena Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos sa magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sys the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang Tanggalang Pain. Sistapain, the best.
0: Sistapain, Tanggalang Pain. Fast and safe. Sistapain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
13: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pagtik ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
14: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
15: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome pumuli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganyan na rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan na rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You're free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
16: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
15: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa atin pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
12: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
17: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
18: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
19: The secret of health.
15: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
19: Secret of Health, Health Info.
15: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
16: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Here yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita, at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
15: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
16: Pero pare-pareho lang sila ng ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
15: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
16: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mm-hmm, mag-develop ka ng cancer, eh pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. Mm-hmm. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, eh mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
15: Mm-hmm.
16: Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Pa, nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
15: Mm-hmm.
16: So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung mga may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo at least may idea kayo ano. Pero ito pa rin ay ibig sabihin nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
15: Mm-hmm. So nadidepende daw ano kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
16: Una, yung similar sa symptom ng infection, yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
15: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
16: Meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
15: Mm-hmm.
16: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
15: Nawawala na rin.
16: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit,
15: kahit naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
16: yun
15: pa rin yung bukol.
16: Titingnan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
15: Mm-hmm.
16: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling nyo, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill ano. Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin eh pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference ano. Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
15: Ayun. Ha? So, mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, Eh, pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Dok, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang nakulani. Ngayon pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag natin hintayin na ito po ay maka-apekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
20: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
21: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
22: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Premium D3, ang bago.
27: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
28: siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
29: The Secret of Health.
15: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati, ano?
16: Oo.
15: Ano
16: yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit, nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
15: Mm-hmm.
16: Ganon din yung nature ng mga sakit. At dumarami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
15: Mm-hmm.
16: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason, di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
15: Yun
16: ang problema.
15: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan, no? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, no? So, mga kabayan din dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman, ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
3: Marichu Ganal po.
2: Taga saan po?
3: Nagualiches, Quezon City po.
2: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
3: Opo, matagal na.
2: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
3: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
2: Tapos, may bukol din kayo?
3: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, yeah, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
2: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
3: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
2: Yeah.
3: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, oh. Opo. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
2: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
3: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
2: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
3: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, yes, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
2: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
3: Marichu Ganal po.
2: Kaya saan po?
3: Novaliches, Quezon City po.
2: Thank you so much, ma'am.
1: The Secret of Health.
15: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeswell Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni nanay.
16: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, ay malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. No? Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan, mm-hmm, naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang, mm-hmm, sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talaga inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oo, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Mm-hmm. Eh, nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
15: Mm-hmm.
16: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
15: Ayun, ha? So sa mga kababayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic. At huwag kayong magpapawala ng atin pong mga produkto. Kasi si ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
16: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, mm-hmm. you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
15: Yes, o.
16: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yon. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
15: Mm-hmm.
16: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need every day.
15: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin pong mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
16: yes.
15: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
16: Lahat ng masustansya at mabuti kapag mm-hmm. sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan tama. Talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, maraming mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, mm-hmm. matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
15: Mm-hmm.
16: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
15: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin. Naku, Doc. Wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
16: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa nyo na lahat, at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
15: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michel Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
30: Mapibili sa mga butika.
31: Ha! May pimples na naman ako!
32: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
33: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
34: Sakit ng katawan?
35: Mag Santon Plus
34: Herbal Oil.
36: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
34: Santon Plus Herbal Oil.
35: Talagang maaasahan.
34: Santon Plus Herbal Oil.
37: Ang kape ko
0: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
12: Sample Plus Gold.
17: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Cell. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Cell talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si

0: XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulsa. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Coffee Mix.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
17: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at silicon sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
24: Sige ba?
25: The Clerk of Court will now call the roll.
26: Call up members. The Honorable Senator Judge Aquino.
0: Senator Jazz Cayetano Alan, Senator Jazz Cayetano Pia, Senator Jazz De La Rosa, Senator Jazz Ejercito, Senator Jazz Estrada, Senator Jazz Go, Senator Jazz Ontiveros, Senator Jazz Lacson, Senator Jazz Lapid, Senator Jazz Legarda, Senator Jazz Marcoleta, Senator Jazz Marcos, Senator Jazz Padilla, Senator Jazz Pangilinan, Senator Jazz Soto III, Senator Jazz Tulfo Irwin, Senator Jazz Tulfo Raffi, Senator Jazz Villanueva, Senator Jazz Villar Camille, Senator Jazz Villar Mark, Senator Jazz Zubiri, the presiding officer, Senator Jazz Escudero, Senate President Gachalian.
1: With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
2: Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, Chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the matter before the impeachment court.
0: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
2: Appearances for the parties. Appearances for the prosecution.
6: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
2: Appearances for the respondent.
9: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor.
2: Court, please. Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure?
14: Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ang napakaigsing manifestasyon po.
2: The gentleman may proceed with his manifestation.
14: Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may alegasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito, sa po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito, nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigang Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili.

0: Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po, pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here, na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
1: Kindly wind up, Senator.

0: yung gagastusin mo dahil sa hindi mo agad-agad pina-check up para mas mabigyan solusyon yung kondisyon na tinatawag na sciatica. At kung overweight din, dapat mag-loss din ng timbang, no, para makaiwas sa mas maglala yung tinatawag na sciatica, no. Magkain ng mga masustansyang pagkain at mag-iwas sa mga prosesong mga inumin, mga pagkain, kasi yan yung mga matataas ang kalori. The more na matataas yung kalori sa ating kinakain, ay hirap tayo makabawas ng timbang. Hirap tayo makabawas ng timbang dahil sa matataas ang kalori. Kaya yung kainin natin, mga katropa, lalong-lalo na sa ating mga katropa na may mga nakakaranas ng sciatica. Kung kayo ay sobrang taba, ay yan talaga yung unang porso nyo na gagawin na magbawas ng timbang at magpahinga. Kasi itong sciatica, bunga din ito sa sobrang pagod sa araw-araw. Walang panahon sa pagpapahinga. Kaya yung may mga katropa natin na may mga sciatica ay isa sa ginagawa nila na para ma-relax yung katawan nila at hindi sila mag-suffer lalo ng kanilang sciatica, ay pinapahinga nila yung katawan nila. Hindi na masyadong magpagod sa trabaho, dapat bigyan ng relax yung katawan. Kaya malaking impact din sa mga maling lifestyle. Kasi pag maling lifestyle natin, ay talaga yung mga nerves natin sa ating katawan, ay yan ay maapektuhan. Hihina din yan. Kaya isa din yan sa mga i-consider na kung gusto mong gagaling sa iyong karamdaman at hindi maglala yung kondisyon ng iyong karamdaman, ay dapat unang una, isa alang-alang mo yung pag-iwas talaga sa mga bawal na mga pagkain. Kasi iyan yung dahilan nagkukos ng iba-ibang karamdaman.
1: Ano naman, Dok, yung mga bawal?
0: Yung mga bawal, Katropang Cynthia, yung ating minention kanina, yung mga red meat, mga canned goods, yun, mga instant food. Yan yung mga hilig na mga kababayan natin, mga katropa, Katropang Cynthia.
1: Okay, so meron pa ba itong mga lunas, Dok? Ano ang mga herbal na maaring makalunas nito na makikita lang sa bahay o kapaligiran? Meron ba?
0: Meron, Katropang Cynthia. Kaya yung sinasabi ko kanina na panibagong sintoma pa lang maano mo, dapat maghanap ka na ng mga solusyon na. Yan ay natutulungan pa ng mga natural na pamamaraan, Katropang Cynthia. Pero kung napabayaan mo, nagresulta na ng mas malalang kondisyon sa katawan, lalo na pag makaramdam na ng halos hindi na makatayo, Katropang Cynthia, sobrang sakit. At yung nawala na ng kontrol sa pag-ihi, nawawala ng kontrol sa pagdumi, yan ay kailangan na talaga ng mga health expert, Katropang Cynthia. Pupunta kayo sa inyong doktor at magpa-check. At the more nga pabayaan yung sciatica, Katropang Cynthia, mas malaki yung gastos mo, no? Kasi pwede mauwi sa operasyon. Kasi yung malalang klaseng sciatica, pag hindi yan agad maagapan, pwede mauwi sa pagkalumpo. Pwede magka-bedridden yung tao. Kaya hindi natin paabutin na hahantong pa sa ganong kondisyon yung ating katawan. No, mas maganda, maaga pa lang, ma-check na para ma-detect at ma-rekomendahan yung ating mga kababayan na mga kailangan sa katawan. No, lalo na sa mga vitamins, mga minerals, kasi yan ay kailangan ng ating mga nerves sa ating katawan. At pwede kayong mag-extract, mga katropa, no, na mga prutas. I-extract nyo yan, punin nyo yung katas, lalo na yung ating pepino, carrots, yan, i-extract natin yan. Pwede i-juicer, gargarin. Kunin natin yung katas niya, inumin sa umaga, wala pang laman ang tiyan, 2 baso. Yan ay nakakatulong sa may mga problema sa katawan, may mga iba-ibang karamdaman. At yung paglaga din ng mga herbal, ng mga dahon, lalo na pag yung mga katropa natin nasa bundok, walang available na mga prutas, pwede maglaga ng sambong, Katropang Cynthia. Kasi itong sciatica din, minsan gaya-gayahin din ito ng mga ibang problema sa katawan, lalo pag may problema sa kidney, Katropang Cynthia. O pag may problema yan, yung kidney natin, hirap din yan igalaw. Hindi normal yung pag-upo, pagtayo, kailangan dandahan. Kasi pag biglain, gagalaw ka ng normal na galaw ng iyong katawan, ay talagang iindahin mo talaga yung sakit na parang sciatica din, sakit igalaw. Kaya sa ating clinic din, Katropang Cynthia, kung ayaw nila na o mas mapabilis yung kanilang recovery, mayroon tayong mga supplement, no, na nakapagbigay kagalingan ng mga iba-ibang karamdaman, lalo na yung ating Santon Gold Santon Plus. Yan ay mabisa, mga katropa, sa may mga pamamaga. Kasi itong sciatica, resulta din ito ng pamamaga sa loob. Itong ating Santon Gold Santon Plus, hindi lang nakatulong sa mga pamamaga, ito ay nakatulong din sa mga ibang problema sa katawan, no, mataas ang kolesterol, at kung ano yung ayusin sa ating katawan, ayan talaga yung i-improve ng ating Santon Gold. No, yan yung i-improve na sa iyong katawan para talagang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At siyempre, partneran talaga natin ng vitamin C, yung ating Santon Gold. Kasi yung vitamin

0: Vitamin C, yan ay araw-araw kailangan. Yan yung klaseng vitamin C na napakasikat na vitamins dahil sa crucial yung health benefits niya sa katawan ng tao. Lalong-lalo na sa pagpapanatiling matibay at masigla yung ating sciatic nerve. Yung vitamin C ay napakahalaga yung function niya sa katawan. Hindi lang pang immune system, pinapanatili niya din na masigla at matibay yung ating mga ugat sa ating katawan. At mas maganda, hanapin natin yung alkaline vitamin C, no? Yung ating santon vitamin C, yan ay alkaline vitamin C. Ibig sabihin, yan ay nagagamit 100% sa katawan. Kasi pag acidic, kahit isang buwan ka na nag-inom ng vitamin C, pag acidic yung vitamin C mo, ay hindi mo makita yung improvement ng iyong katawan. Kaya hanapin natin yung santon vitamin C kasi ito yung alkaline vitamin C. At siyempre, meron tayong premium D3. Ito naman yung nagpapaganda din ng circulation ng dugo. Nagpapaganda din ng ating mga nerves sa katawan, lalo na sa ating sciatic nerve. Yan yung isa sa makabenepisyo ng ating premium D3. Pinapalambot at pinapaganda niya yung health ng ating mga nerves sa katawan, yung ating premium D3. At yan ay maganda din sa may mga iniindang panghihilo at mga mild pain, no, sa mga joint. Kasi pinapa-improve din niya yung mga joint natin. Hindi po natutuyuan yung mga joint natin, no. Yan yung benepisyo na maibigay ng ating premium D3 soft gel. At pinapatibay din niya yung ating immune system. At siyempre, meron din po tayong mga coffee, no? Sa mga katropa natin na mahilig sa coffee, lalo na sa may mga edad na katropang sintya. Pagising sa umaga nila niyan, isipin unang-una nila yung kape. Pasukan ng kape yung tiyan nila. Kaya hanapin natin yung mga natural coffee, no? At nakakatibay at nakakasigla ng ating katawan. Yung ating coffee ay, lalong-lalo na yung ating premium D3 coffee, yan ay mabisa din na magpatibay at magpasigla ng ating mga buto sa katawan kasi meron po siyang tinatawag na vitamin D. Kape na, mayroon pang vitamin D. Kaya habang tumatagal ka sa pag-inom ng ating premium D3 coffee, ay tumitibay din yung mga buto-buto natin sa ating mga katawan, mga joint. At meron din po tayong Santon Coffee Mix. Yan ay maganda po sa may mga naghahanap po ng first class protein. No, yung ating Santon Coffee Mix ay isa sa component niyan is soya. Isa sa source po ng lecithin. Yung lecithin naman ay nakakaganda po ng performance po ng brain, no, nakaka-enhance po ng memory. At maganda din siya sa mga tao na nagsasuffer po ng hormonal imbalance, no, para makaiwas sa mga mas malalang epekto po ng hormonal imbalance. Inom po kayo ng ating Santon Coffee Mix dahil yan ay mahusay, no, nakakatulong sa pag balanse ng hormone sa katawan ng babae. At meron din po tayong Santon Gold dyan sa ating clinic, no, na isang masarap na coffee na nakakatibay din ng buto kasi yan ay mayroong collagen at saka glutathione, no, yung ating Santon Gold Coffee Mix. At syempre, meron din po tayong sabon dyan sa ating clinic na sa mga tao na nanais na makinis at maputi yung balat, no, at saka may mga problema din sa balat, ay yung ating Santon Gold at Clear Skin Soap. Yan ay mabisa sa paputi at pagpapakinis at manatiling hydrated yung balat. No, yun yung ating solusyon at kasagutan. No, yung ating Santon Gold at saka yung Clear Skin. At syempre, dyan sa ating clinic din, mayroon din po tayong Santon Herbal Tea. No, yan ay maganda sa may mga hindi nakakatulog sa gabi, mahina ang pantunaw, laging nagsasuffer po ng pangangasim ng tiyan, at hindi araw-araw nakakadumi. Ay yung ating Santon Gold Herbal Tea ay napakasagutan kabisa sa mga iba-ibang problema sa tiyan. O lalong-lalo na pag nagsasuffer sa sakit na diabetes, yung ating Santon Gold Herbal Tea ay isa sa benepisyo niyan ay mag-control ng sugar kasi mayroon po siyang cinnamon, no, at saka mangosteen, spirulina. Kaya marami din siyang benepisyo na maitulong sa katawan. At before tayo magtapos, Katropang Cynthia, atin muna pakikinggan ang mga kliyente na nakapunta sa clinic at nag-undergo po ng treatment at naang nila yung kagalingan after sa 1 week na pag-inom nila na supplement.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Jolito Binto Coco, Barangay Tinitian, Luas, Palawan. Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
3: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito eh.
2: Arthritis. Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
3: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
2: Ngayon na tayo po ay nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
3: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
2: Balik na talaga sa normal yung katawan?
3: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
2: Nakaka-farm na?
3: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Health.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold!
0: Okay, yun yung mga nagpapatunay, mga katropa, no? Na sa kabila ng mga iniindang mabibigat na mga karamdaman ay meron pa palang kagalingan na kanilang maranasan, no? Sa kanilang buhay. At dahil din yan sa na-supply natin yung tamang kailangan sa kanilang katawan at napapaganda yung function ng bawat organ. Isa yan sa sinicheck natin katropang Cynthia, mga katropa, kung kayo ay pupunta sa clinic at i-avail yung ating libre check-up ay talagang kayo ay gagamitan natin ng mga machine na high-tech na magbasa ng mga mahinang organ at nagbabasa ng mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan. Kasi isa yan sa mga dahilan, katropang Cynthia, mga katropa, na tayo ay nagkakasakit dahil sa marami ng kulang sa katawan. Lalo na pag magpatong na ng 30, yung tao 30 plus, 30 years old above, ay talagang marami ng dumadapong sakit dyan. Dahil din yan sa epekto sa maling lifestyle before 30s, puro mali yung pinapasok ng mga pagkain sa katawan ng tao. Kaya, pagdating ng 30, iba na yung pakiramdam sa katawan, no? Madali na mapagod, hindi na makatulog sa gabi halos, tumataas na yung BP, sumisikip na yung dibdib. Yan na yung resulta, mga katropa. Kaya pinapayan natin sa ating mga katropa na before 30s pa lang, susundin na yung mga tamang lifestyle para pagpatong ng 30, ramdam pa rin yung malakas yung katawan, no? Walang iniindang mga karamdaman. At dyan din sa ating clinic, mga katropa, ay meron tayong therapy na ginagamit dyan, yung tinatawag na BioZapper. Yan yung therapy na mayroong charge, $350, pero maraming benepisyo maibigay sa katawan. Isa sa maitulong niya ay magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan para makaiwas tayo sa infeksyon at iba-ibang sakit. At yan ay nakatulong din pag-detox ng ating system. No? Kasi yung katawan natin minsan, yung mahina na mag-detox yung ating katawan. Lalo na pag yung mga organ is mahina na din niya mag-detox yung ating katawan. Ang resulta, maraming mga toxin, no? Mga naipon sa katawan na magresulta ng mga iba-ibang karamdaman. No? Kaya yung iba na mention natin, dahil sa marami ng toxin sa katawan, hindi na mailabas, halos, ay pagpatong ng 30, marami ng mga karamdaman. Diabetes, high blood, sakit sa puso, kidney problem, paghina ng resistensya ng katawan, kaya yun na yung resulta, mga katropa. Kaya yung ating BioZapper, yan ay tumutulong na mag-detox, maglinis ng ating system para magaan-gaanan yung ating katawan dahil sa nailabas yung mga toxin sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong terahertz dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy na ating ginagamit na libre, mga katropa. Pwede nyo i-avail dyan pag pupunta kayo sa ating clinic. Bukod na maka-avail kayo sa libreng check-up, pwede nyo din i-avail yung ating terahertz. Yan ay nakatulong din sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. At nakatulong din sa may mga iniindang pananakit ng katawan, pananakit ng tuhod. Kasi isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng ganitong problema sa katawan dahil sa maling, dahil sa hindi normal na circulation. O nagbubunga na ng mga inflammation, iba-ibang mga karamdaman. Kaya kung gusto natin na 100% healthy yung katawan natin, i-consider natin yung mapaganda yung circulation ng dugo. Kasi isa yan sa kailangan para masupplyan ng tama yung kailangan ng ating katawan. Biruin makatropang Cynthia, sa trillions of cells sa ating katawan, yan yung sinusupplyan mo sa iyong katawan. Eh kung yung dugo mo is hindi normal yung circulation, maraming mga cells sa katawan na hindi nasusupplyan. Kaya yung kinakain pala natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay yan yung mag-supply sa mga trillions of cells sa ating katawan. Kaya kung kakain tayo ng mali, talagang unhealthy o hindi malusog yung mga cells din sa ating katawan. No, bukod na hindi na-supply ng tama, hindi mo pa nabigyan or naabuso mo pa yung mga katawan natin dahil sa maling lifestyle. Kaya sa ating mga katropa na may mga karamdaman, bisita lang po kayo sa ating clinic, no? At i-avail po yung ating libreng check-up at dalhin nyo po yung inyong mga PWD ID at saka senior citizen ID para ma-avail nyo po yung discount sa bawat produkto po natin, katropang Cynthia.
6: Ayan mga katropa, kung sino man po ang may mga karamdaman, no? Kung gusto nyo po magpakonsulta, free consultation lamang po ang ating Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po sa 2nd floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At meron po tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant para malaman po natin ang mga dapat kainin, mga bawal kainin at dapat iwasan. At meron tayong BioZapper Therapy at Terahertz Therapy na nabanggit kanina ng ating wellness consultant. At syempre, open po ang ating Yes to Health Wellness Center from Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. At sa mga katropa natin mais na pumunta, close po ang Yes to Health Wellness tuwing Sabado, buong araw po yan. Yan po ang ating pahinga. Kaya kung gusto nyo pong pumunta, magpa-appointment po kayo, or kung may mga katanungan po kayo sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text or tumawag at sasagutin po ng ating wellness consultant. At maraming salamat mga katropa sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet. Stay happy, stay healthy.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mga katrupa, excited!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala ng pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold.
16: Ang tiko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santone Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
24: Mga katupa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Mga katropa! Exciting!

0: the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus

0: ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Bigenex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Mga katupa, excited!

0: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
9: Supple Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Mga katropa! Exciting!

tapos biglang umulan. Parang, ha? Ito yung ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Oo, pampasarap po ito ng tulog, mga katropa. But at least, meron tayong extra energy and power pagising ho natin. Energetic tayo agad-agad kasi nakatake ho tayo, mga katropa, na ating Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, para po sa mga katropa ho na, kung hindi pa po familiar sa ating Santon Gold Coffee Mix, sa ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, meron na itong glutathione and collagen, pinagsama na ho sa iisang kape, para meron din ho tayong extra glowing skin. Inside and out po yan, mga katropa. Natulong po yan ang Santon Gold Coffee Mix ho natin. Kaya sa mga katropa ho natin interesado sa ating Santon Gold Coffee Mix, ito po ay yan, available na ho sa inyong mga Sikim Butika Nationwide. Pwede yan sa Mercury Drop, T-Shirt, P. Generica, South Star, also sa Watson Stations. Wow, na rin. Nationwide na rin. Po sa mga viewers and listeners ho natin ngayon, nanonood po ngayon dito po mismo sa aming official Facebook page. Evening po, ayan sa ating lahat. Kumusta ho kayo? Happy, happy Monday night with ulan. Sarap, di ba? Sarap na pagkaganito. Maulan-ulan naman, Jess. So, sarap na naman ang tulog natin nito, mga katropo. Ayan naman ako, ha? Highly recommended ko ho sa inyo para mas lalong sumarap ang tulog ho natin. Ay sabihan ho natin ang Santon Gold Coffee. 8:32, mga katropa, ali ng oras. Sige, enjoy nyo na po yung mga songs natin ngayong gabi. And then, mag-relax-relax na lang tayo ngayon. Awas muna tayo sa mga trabaho and stress. Pahinga-pahinga naman muna. Relax-relax na lang po muna tayo ngayong gabi po ng Monday. Especially, mga katropa ho natin talaga nasub-sub na naman sa sandamakmak na trabaho. Ngayong araw po ng Monday. Enjoy nyo lang po yung ating mga songs. We'll be right back. And then mamaya, babati si Barbie Chu. Basta ilatag nyo po sa ating comment section na mga greetings ho ninyo and everything. Pati na rin mga requested songs. Hala ko nang bahala dyan. Once again, we'll be right back. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan ng 104.9 XFM. Exciting.

0: mahalaga.
1: Si Katropang Merly Reyes ng Bagabag, regular user ng Santhone Plus Gold.
2: Good afternoon po. Naispatan ko po kayo na bumibili ng Santhone Gold Capsule dito kayo sa inyong pharmacy. Bakit po kayo mainom ng Santhone Plus Gold Capsule?
3: Kasi kung minsan yung pagtatae ko hindi regular. Tapos yung masakit na baywang, masigat ng pagpapuan. Pag minsan yung ubo ko, naalis. Yan ang inoinom ko.
2: Matagal na po ba ninyong iniinom ang Santhone Plus Capsule?
3: Tatlong taon na po. Kaya continuous ako uminom.
2: Ano po pangalan nila?
3: Merly Reyes po.
2: Taga saan po kayo?
3: Karit, Bagaba.
2: Maraming salamat po sa paggamit ng Santhone Plus Gold Capsule ha.
1: Santhone Plus Gold, a quality product of Yes to Health Incorporated.
4: May bukol ako sa likod ko. Tapos magamit ako ng Santhone Plus. Saka itong Santhone Gold Coffee Mix. Nakakatulong talaga. Malakas ang resistensya.
2: So, kumusta po yung bukol sa likod niyo, Kuya?
4: Wala naman na. Mula nung naumpisan ko ng Santhone Plus Gold.
2: Ano po palang pangalan nila?
4: Bot Dumalyang Tagasoyong.

yo katapsa set ni maksimum sulman propose na gumagamit iti Santon Plus Gold. Ati sakit ko ng kidney tiksong na adasan na ito yung kalapsat. So nga, encourage ko kayo nga gamit mo iti Santon Plus Gold.

0: nagpapaalam na rin ako at the same time mga katropa. Huwag ko kayong mag-aalala dahil sunod-sunod naman ang mga malulupit na songs ang inyong pong mapapakinggan here sa XFM Santiago. Hanggang madaling araw na ho yan mga katropa. So, huwag ko kayong mag-aalala kung wala si Barbie. So, sa tabi mo. So, namamasanay ka na. Po ay sa mga katropa ho natin nanonood at nakikinig pa rin po na ating show. So, eto muna, mabilis sa mga pagbati before ako tuloy magpaalam ha. Ayan, hello DJ! Good evening po, nakikinig at nanonood habang dinanamnam ang lamig ng ulan ngayong gabi ng Monday, Barbie. Pwede ba play naman ako DJ ng song na Sa Isang Sulyap Mo? Oy, grabe. Sige ha. Sikapin ho natin ma-play yung Sa Isang Sulyap Mo. Jerry Barbie, sure, good evening po and sa lahat po ng mga lagi nakikinig po sa inyo sa XFM Santiago. Dito po kami sa Uy Kapitbahay po, Barangay Mabini, Santiago City. Babati naman si Alfred, lagi nakatutok sa iyo Barbie. Uy, hello. Good evening po sa mga kapitbahay natin. Thank you so much. And oo na nga, sige na, magpapaalam na po ako mga katropa dahil ako po ay magbabalik bukas naman sa programa Umagang Noti Huyan, 9 a.m. hanggang 10:30 ng umaga. And of course, bukas abangan niyo po ang ating flashback at musang. Okay, maraming thank you. Magpapaalam na Barbie Chu. Dito lamang kung kayo always sa inyong paboritong tambayan ang 104.9 XFM. Exciting.
1: Sa totoo lang, kung ito sa mga anak ko, 100% punta kayo doon sa wellness center. Hanggang ngayon sa awa ng US, makapagpalitin pa ako muna sa
2: akin. Oh, wow.
3: Si katropang Elizabeth Ramirez, matagal nang gumagamit ng Santa.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santone Plus Gold,
13: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santone Plus Gold.
15: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santone Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang hati ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: Mga katupa, excited!

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Tara, kape tayo!
27: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret

0: Ministry of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: Supple Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
0: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
0: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Supple Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
2: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Supple Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Supple Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
6: XFM.

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
4: Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
6: XFM.
7: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
11: Santan Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santan Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santan Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
26: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3
3: makatutulong sa kalusugan
2: na may VCO
3: at Moringa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay.
6: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo.
13: Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin.
20: May taglay ng maka,
21: kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
28: Supple Plus Gold.
29: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
28: Santong Plus Gold.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Kape na may natural energy booster.
32: Santong Plus Coffee Mix.
33: Natural dahil walang halong stimulants.
34: Santong Plus Coffee Mix.
35: Ang kape na magpapawaw sa umaga mo.
36: Kape na, gamot pa.
37: Santong Plus Coffee Mix.
38: Para laging healthy,
39: uminom araw-araw ng Santong Vitamin C.
40: Ang alkaline na Vitamin C.
41: Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan.
42: Santong Vitamin C.
43: Ang alkaline na Vitamin C.
44: Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
45: XFM.
0: XFM.
45: XFM.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
16: Sundown Plus Confimex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Confimex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
27: X
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Opo, si Nick. Isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
10: may collagen
11: at glutathione pa.
12: At sa lasa, kape-kape,
13: panalo ka dito.
14: Ayan, subukan nyo.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Gawa sa pinaghalong mangustin,
17: moringa, spirulina,
18: garlic,
19: plus
20: collagen
21: and glutathione.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na,
24: lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: XFM.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa! 5 minuto makalipas ang ika-4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag, sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: magandang umaga, Pilipinas. Siyempre dito sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Good morning! Sa ating pong mga kababayan, mga katropang gising na at sa mga gising pa. Ay nako mga kababayan, mga katropa, Tuesday. Martes na po mga kababayan, mga katropa. Ika-21 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Oh, thank you Lord para sa panibagong buhay. Panibagong pag-asa at siyempre sa mga panibagong biyaya ngayong pong araw na ito. Salamat tayo mga kabayan, mga katropa, at nakarating pa tayo sa petsang ito, ha? Mga kabayan, mga katropa. At siyempre pa, pagandang oras sa punang umaga, suma sa inyo na pong mga tahanan. Suma sa inyo na pong mga cellphone. Ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical engineer, Ready Boy Federico. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna pa rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat. Ang inyo pong kaibigan at katropa at tagapagbulahaw sa umaga, katropang Alizon Salvato. Ay, nako naman o, ha? Sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na pungas-pungas pa, lamos na, namumug na. Habang ang iba dyan ay nagpapamanman pa. Nagpapahimasmas mula sa napakasarap na pagtulog. Malamig ang paligid. Mamasa-masa ang ilang parte ng ating pong lalawigan. Katulad ngayong umaga, sabi ni Ma'am Esneria Omis Alpa,

0: D3 Coffee Mix. Oy, premium D3 Coffee Mix, mga kabay, mga tropa. Oy, ang sarap. Ayan yung pong taste po ninyo sa kape. Doon sa mga may mga picky eh, ha? Yung mga medyo mapili sa kape. Gusto nila medyo may sipa daw ng kape. Pero dapat healthy. Eto na yun, mga kabay, mga tropa, ha? Yung ating pong premium D3 Coffee Mix. Yung medyo mapait-pait na baha na konti. Na kape ang gusto ninyo. Pero balanse yung sugar. Ay, eto na po yung, mga kabay, mga tropa, ha? Ang premium D3 Coffee Mix. Dito sa kapeng ito, mga kabay, mga tropa, oh, may siyempre, may tamis kang matitikman. Pero yung tamis na yan, mga kabay, mga tropa, ay hindi po nakaka-apekto. Doon! Sa inyo pong blood sugar level sa katawan. Lalong-lalo po yung mga nag-iingat. Sa mga kinakain, mga iniinom. Dahil nga po nagko-control ng kanilang blood sugar level sa katawan. Ito, katropa, subukan mo. Dahil nagpapatamis sa kaping ito, mga kabay, mga tropa, ay stevia. Isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po at wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Pero kasi doon sa ating pong, mga kabay, mga tropa, iba nga sabi ko, piki. Medyo yung panlasa sa kape. Gusto nila medyo may sipa ng pait. Pero yung tamis ay balanse. Eto na po yun, mga kabay, mga tropa. Kaya sa ating po, mga kabay, mga tropa dyan, na mahilig magkape kahit na medyo piki, subukan po ninyo yung sarap at bisa ng ating pong premium D3 Coffee Mix. Available na po ito, mga kabay, mga tropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 12 minutos sa makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Oh, siyempre pa, oy, doon sa mga nakaantabay kahapon, impeachment trial, pinag-usapan po kahapon, yung pong kahilingan ng prosecution, na may maisubina, yung mga record, bank records, BIR records, nitong si Vice President Sara Duterte, napagbigyan. Mamaya yung detalye niyan sa ating pong mga balita. At kahapon din, dyan sa bahagi ng Ayungin Shoal, doon po sa may bahagi ng Ayungin Shoal, nagkagirian na naman. Itong po ang mga sundalo natin. Giniri, binangga na naman yung sinasakyan nilang mga rubber boat. Yung Chinese Coast Guard naging marahas. Mga kabay, mga katropa, isa sa mga sundalong Pilipino ang nagtamo po ng sugat sa ulo. Matapos hampasin ito ng nakagitgita nilang mga Chinese Coast Guard. Kahapon po yan. Engineer, pakiplay mo nga muna yan. Nakakabwisit eh. Nagpapatrola rin yung ating pong mga sundalo sa bahag, doon po sa bahagi ng Ayungin Shoal. Nirumbo na naman sila ng mga Chinese Coast Guard at naging marahas. Nagka-pisikala. Ayan po, papanoorin po ninyo doon sa ating pong mga katropa na nakatutok sa ating pong Facebook Live. Ayan o, yung puti. Yung puti na yan. Rigid hull na sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard. Yung ating pong mga kasundal na yun po, yung nasa rubber boat. Ayan o, binangga po. Tapos ayun o, nagkaroon po ng pisikalan. Nahampas ng sagwan yung ulo ng isa sa ating pong tropa. Mga kabay, mga tropa, sugatan yung ating pong

0: sundalo, ha? Pero maximum tolerance pa rin yung pong pinairal ng ating pong mga sundalo. Makakabwisit lang, mga kabayan, mga katropa. Itong ginagawa ng Chinese ay sila po'y nagpo-provoke. Mga kabay. Tapos iba yung lalabas yan sa kanilang balita. Mga China ninyo. Mga China ninyo! Aga-aga, pinainit yung ulo natin. Nakaka-ano eh. Ayan, video na yan, mga kabay, mga tropa. Nirelease mismo ng ating pong Armed Forces of the Philippines. Kahapon pa yan. Kahapon ng mga ubagay eh. Nakaka-ano eh, nakaka-buisit lang. Diba, mga kabayan, mga tropa. Ayun ako, mamaya po, antabayanan yung iba pang detalye na yung balitan yan, ha? Good morning muna, Ma'am Alona Dagaraga Santino, the Santino family dyan sa Barangay Bangko, Bangkang. Kay Tay Alon, kay Nay Jo, maya Yating Prano. Kape-kape na lang muna tayo. Yung mga pang sabi nga negative vibes, tanggalin muna natin, ha? Although nakakabwisit tingnan, panoorin itong nangyari sa ating mga tropa dyan, ha? Kape! Abay, 16 minutos makalibas sa po ang ika-apat ng umaga. Yun, ang sarap talaga ng premium D3 coffee mix, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong araw ng Martes. O doon po sa impeachment kahapon, impeachment trial, pinayagan nga pong masubpina ng impeachment court yun daw pong bank at tax records ni Vice President Sara Duterte base na riyan sa kailinga ng prosecution panel. Dagdag sahod! Uy, marami nag-aabang nito, ha? Ito raw, oh. Sabi ng DOLE, ng ating Department of Labor and Employment, yun daw pong sahod sa iba't ibang rehiyon. Kasi yung NCR na ba, nauna na nagtaas. Siyempre, mga iba't ibang manggagawa mula sa iba't ibang rehiyon, nag-aantabay. Kung meron na ba? Ito ang sabi ng DOLE, mga kabay, mga tropa. Yung daw pong dagdag sahod sa iba't ibang riyon, nabay hindi raw maaaring sabay-sabay. Bakit kaya, ha? Samantala yung mga bilihin, pare-pareho, mas mataas pa nga sa mga probinsya. Ay, nako. Ay, samantala, sa atin naman po ang balitang international, mas malawak na digmaan, uy, pinangangambahan. Kasunod na po ng pagkasawi ng US, US soldiers sa ginawang pag-atake naman ng Iran. Samantala, mga kabay, mga tropa, sa atin naman po ang mga balitang lokal. US Pacific Command nag-courtesy visit daw sa bahay ng Rizal, may kaugnayan sa isasagawang balikatan exercise sa susunod na taon. Isang senior citizen sa Quezon, Palawan, balida po ang tuhod matapos mabangga ng top down yung kanyang sinasakyang motorsiklo. Mahigit naman sa 500 potensyal na beneficiary ng 4P sa bayan ng El Nido. Sumailalim naman sa validation at registration. Ito na nga po, sundalo ng Pilipinas at Chinese Coast Guard muling nagkagirian sa West Philippine Sea. Isa po sa tropa ng Pilipino ang sugatan. Dalawang mahalagang ordinansa para doon po sa mga katutubo. At yun na rin ang pagpapataas naman ng mga sahod ng mga contract of service at job order sa bayan ng Rizal. abay aprobado na ng sangguni ang bayan. DA B. Farmi Maropa. Namahagi naman ng Capicus Seaweeds sa 50 binipisaryo sa bayan naman ng Narapalaman. Isang lalaki ang arestado sa illegal na sabong sa El Nido habang ang mga kasamahan nito nakatakas. 20 mga mangingisda huli naman sa pagsasagawa ng illegal fishing sa bayan ng Rojas, Palawan. Isa namang nagnakaw o kumuha ng isang motor dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalambat ng Police Station 2. At mga driver ng mga tricycle at mga pampublikong sasakyan dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay pinaalalahanang ipatupad daw po ang student at senior citizens discount. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes. Andog naman po sa ngayon ng pinakabagong kape ng Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Wala pa rin po yan sa mga natural na sangkap. Andyan pa rin po ang moringa powder. Andyan pa rin po ang mangustin powder. Ito, idinagdagan po ng collagen and glutathione. Collagen and glutathione na mayaman sa mga antioxidant properties at syempre, anti-aging properties. Oh, mga kabayan, mga katropa, ha? Yun sa mga katropa natin dyan na yung pong sabi nga yung physical appearance malayo na sa kanila pong edad. Meron po yan, di ba, mga kabayan, mga katropa? Dahil nga po, doon sa yung pong ating balat, mga kabayan, mga katropa, kapag yan po ay masyadong exposed sa mga pre-radical bacteria, sasabayan ng stress, sasabayan ng kung anong-anong problema, ay nakaka-apekta po yan sa ating pong balat. Kaya minsan, di ba, may mga kaibigan tayo dyan o kaanang na dumaraan sa mga pagsubok. Kaya ay masyadong babad sa trabaho. Makikita nyo, parang lumalayo na yung edad mo sa balat mo. Hindi na magkatugma. O mga kabayan, mga katropa, mainam po dyan, relax. Pag na-stress, relax. Isa sa paraan natin po mga Pilipino sa pag-relax ay ang pag-inom ng kape. Ba? O aminin. Karamihan sa mga Pinoy, pag na-stress, sabay, sarap na sarap, humigop ng kape. Ito yung kape na dadalhin ka sa tinatawag na relaxation mode. Makapag-iisip-isip ka habang humihigo. Ano ba dapat mong gawin sa iyong kinakaharang na problema? O kasabay niyan, mga kabayan, mga katropa, unti-unti namang sabi nga itutulungan ng glutathione at collagen yung ating balat na makapag-repair nang hindi na masyadong lumayo pa yung physical appearance mo sa iyong edad. Hindi ba dyan, nag-iedad 35 pero yung appearance nasa 45 na. Diba? 10 taon ang agwat. Ay marami sa ating mga kabayan, mga katropa dyan, di ba? Tapos masaktan tayo pag sinabing, ilan taon ka na, sir? Sir, ilan taon ka na ba? Pag sinabi mo, tutunay mong edad, abay, sasabihin sa'yo, akala ko kasi nasa 50. Diba, ang sakit noon. Ako, wag po kayo mawala ng pag-asa, ha? Dahil lang Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, ay gumawa ng paraan para yung pong glutathione at collagen na mayaman po sa anti-aging properties ay ating pong mapakinabangan. Kaya inihalo po nila yan sa kape. Kape na abot kaya, mga kabayan, mga katropa. At ang kapeng Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. syempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Mga kabayan, mga tropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating pong mga balita. Magkakapilang kami ni Engineer Rene Boy Federico. Nang yung aming edad, hindi naman lumayo sa aming appearance. At nang mamaintain daw ni katropang Rene Boy ang kanyang baby face, magsasantong gold coffee mix muna kami, ha? Ay, dyan lang muna kayo, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin ang...
2: XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santone Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin
0: Benta ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabay, mga katropa, ganap na po nga 32 minutos makalipas na ang alas sa 4 ng umaga.
1: Good morning!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili na rin po ninyo yan mga kabay, mga katropa, ang ating pong healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix sa mga butik at parmasya na malapit din po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, good morning muna, katropa, ang 10 Sender Zone dyan sa... Saan ka ba? Sa ONP ka rin pa ba? Katropa, ang 10. Sige, enjoy ka, kape-kape ha. Mag premium D3 coffee mix ka. Or Santon Gold coffee mix ha. O itong nakasanayan mo ng Santon Plus coffee mix ha. Samantala mga kabay, mga katropa, sa... O bahaging ito ng ating pong palatuntunan mga kabay, mga katropa, itutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita ngayong umaga. Umaga ng Martes sa Hulyo 21, taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayani pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin pong napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio Arms sa inyong pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvados.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye na po ng ating po mga balita, Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: XFM. XFM. Impeachment coverage.
4: Impeachment coverage.
3: VP Sara, absuelto o convictado.
4: Convictado.
3: The impeachment coverage.
0: May kaugnayan pa rin po nga po sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At tinututukan naman po ng buong persa ng XFM Network of Philippines. Kahapon po pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na maglabas ng subpoena para po sa bank records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may kaugnayan din muna kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Ikapitong araw nga po ng impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na sapat ang batayan upang hilingin ang mga bank records, AMLAC at tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Impeachment Court, ang mga dokumentong ito ay may kaugnayan sa Article 2 ng Articles of Impeachment, particular sa isyu ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Nilino naman ng Impeachment Court na ang mga record ay hindi gagamitin upang magsampa ng panibagong kaso laban sa Vice Presidente. Sa halip, layunin lamang daw nito na malaman ang kanyang financial background at maikumpara ito sa kanyang mga ari-arian at transaksyon habang nasa kasalukuyang termino. Pinayagan din ng korte ang pagkuha ng ilang bank records ng asawa ni Duterte na si Mance Carpio. Ayon kay Escudero, dahil kasal ang dalawa sa ilalim ng absolute community of property, maaaring uturing na bahagi ng kanilang ari-arian ang kanilang mga financial records, maliban kung may ibang kasunduang legal na magpapatunay nito. Bukod dito, inaprubahan din ng impeachment court ang pagsubpina para sa records ng 19 na kumpanyang iniuugnay kina Duterte at Carpio. Gayunpaman, hindi isinama ang dalawang kumpanya matapos mabigong maipakita ng prosekusyon na may direktang koneksyon ang mag-asawa sa mga ito.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang ito naman, handog naman po sa atin ang Vision Extra Plus na mayroon po ang kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas sa po ng panlalabo ng paningin, narito po ang Vision X Plus. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata para mapanatili nito ang pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin araw-araw. Kaya katropa, araw-arawin mo na ang pag-inom ng Vision X Plus na mabibili na po sa lahat ng mga butika at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin, mga kabayan, mga katropa. Ito naman, may kinalaman sa ating pong mga manggagawa. Inamin daw po na nitong si Department of Labor and Employment or DOLE, Secretary Francis Tolentino na gumugulong na po yung proseso para daw po sa wage increase sa iba't ibang rehiyon ng ating pong bansa. Nilinaw din ang naturang kalihim na bawat rehiyon ay may kanya-kanya din munong anniversary date para daw po sa wage orders. Kaya't hindi maaaring magpatupad ng dalawang dagdag sahod sa loob ng iisang taon. Sa Metro Manila, nauna na nga pong ipinatupad ang 85 pesos wage hike. Pero hinati sa dalawa. Kapag ganap na rapong inaipatupad, tataas ang minimum wage ng non-agricultural workers na mula po sa 695, tutungo rin po sa 780 kada araw. 780 peso sa kamay nilaan po yan. Habang ang mga agricultural at small retail service workers ay tataas din. Ayon naman sa DOLE, inaasahan maglalabas na po ng rekomendasyon itong mga tinatawag na Regional Wage Board ngayon pong sa buwan ng Setyembre at Oktubre matapos ang kanikanilang konsultasyon. Nauuna talaga ang NCR bago kikilo sa mga Regional Wage Board sa gawa ng konsultasyon para doon sa mga manggagawa sa mga probinsya. Kung mahabagin. Dagdag pa ni Tolentino, halos nasa 74 hanggang 75% ng mga kumpanya sa National Capital Region ang agad daw pong sumunod sa wage order. Ngunit pinaalalahanan niya na may mga kaukulang multa at pagkakakulong para daw po sa mga hindi susunod. Ang tanong ng ating mga kabayan, meron na bang nasampulan? O ang hakbang na ito raw po ay tugon sa mataas sa inflation na umabot sa 3 taong pinakamataas. Itong nakalipas sa Abril taong 2026, dulot nga ng energy crisis at layong maibsan daw ang pasanin ng mga manggagawa sa gitna ng tumataas sa presyo ng mga bilihin. Mas mataas po ang mga bilihin dito sa mga probinsya. Mr. Secretary. Ayun po yung sinusulong ni Kamanggagawa Party List. Eli San Fernando, tila na tabuna na. Ha? Oo. Yung tanggalin na, buwagin na yung wage board na yan. Yung mga regional wage board. Pag-isahin na lang kapag tumaas ang sahod sa NCR, lahat ng probinsya dapat sabay-sabay na. Dahil mas apektado nga raw po ang mga taga-probinsya. Aminado ba kayo diyon? Di ba? Ayun, yung paliwanag ng Dole, hindi raw po pwedeng sabay-sabay na magtaas ng sahod yung ating pong mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Ang importante ito sa anniversary date para sa mga wage order na yan. Isa raw yun sa mga dahilan. Mga kabayan, mga katropa, samantala, kapag nagtaas naman po ang presyo ng mga bilihin, mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pangangailangan ng ating pong mga ordinaryong mga manggagawa sa kamay nilaan, ay mas doble po ang tinataas sa mga lalawigan. Kaya doon sa ating pong mga manggagawa, ordinary mga manggagawa dito sa Mimaropa, kasama na po lalawigan ng Palawan, na umaasang na madagdagan ang sweldo. Maghintay daw tayo sa buwan ng Setyembre or Oktobre dahil nagsasagawa pa raw po ng mga konsultasyon itong mga nasa Regional Wage Board. Ito ang Exciting Pilipinas. Good luck. Samantala, mga kabay, mga katropa, ay 15 minutos bago po sumapit ang ika-5 ng umaga. Kawin muna natin itong ating pong balita sa labas ng ating pong bansa.
5: Balita sa international.
0: Sa balitang international, mga kabayan, mga katropa, ito, dagdag ano pa rin ito, dagdag alalahanin pa rin ito. Mga kabayan, mga katropa, pinangangambahan ngayon na maaari daw pong mauwi sa mas malawak na digmaan. Diyan po sa Gitansilangan ang pagkasawi ng mga sundalo ng Estados Unidos sa mga pag-atake ng Iran doon po sa Jordan at Iraq. Target po kasi ng bansang Iran itong mga US military base sa bansang Jordan at Iraq. Ito, nakalipas po ang weekend, kinumpirma ng US military na isa sa kanilang mga sundalo ang nasawi sa pag-atake ng Iran sa Northern Iraq. Isang araw lamang matapos ang pag-atake ng US military. Matapos ang pag-atake sa US military base sa Jordan na kumitil naman ng 2 sundalong Amerikano at nag-iwan pa ng isang service member na nawawala. Ayon po sa Central Command o CENTCOM, isang individual ang napas lang sa isang controlled detonation of an exploded ordnance mula sa pinabagsak na Iranian attack drone na ikinasugat ng 2 service member. Sa inalabas na update ng US military, kinumpirma nitong natagpuan nila ang isang hindi pa natutukoy na labi matapos ang sinagawang search operation sa lugar ng pag-atake sa Jordan. Sa ngayon daw po, mga kabayan, mga katropa, ay nagpapatuloy ang examination process para ma-verifika ang pagkakakilanlan ng nasabing labi. Nangyari ito sa 8th araw ng tumitindi pang pag-atake sa pagitan ng US at Iran. Sa kabuuan, umabot na raw po sa 17 ang kabuuang bilang ng nasawi sa panig ng mga sundalong Amerikano, habang nasa 50 individual naman ang napatay, habang mahigit sa 500 ang sugatan sa Iran sa halos 5 buwan na po nilang bakbakan.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po siya niyan. Ang numero unong vitamin C sa bansa, at ito, ang Santon Vitamin C. Mga kabayan, mga katropa, alkaline base po yan, ha? Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan na palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mong palakasin ang iyong immune system araw-araw. Araw-arawin mo rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at ganoon din sa lahat ng mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 12 minutos bago po ang ika-5 ng umaga. Samantala, dakuhin naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Mga balitang lokal na hatid naman sa atin ng ating pong mga kasamang mga field reporters. Nain na natin itong balita ni Katropan Dennis Chua, abay mga kinatawan daw po ng US Pacific Command. Nag-courtesy visit sa bayan po ng Rizal kaugnay sa Balikatan Exercise 2027. Layo pa nun, ha? Pinag-uusapan na. O, alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito. Katropa natin, Dennis Achua.
5: Live report. Bungsod gawa ng courtesy visit na sa tanggapan ng punong bayan ang mga kinatawan mula sa US Pacific Command o Combat Engineering Brigade Palawan Visayas sa 6 Fiji West Com bilang bahagi ng paunang paghahanda para sa balikatan na Exercise 2027. Dinala kay sa pagpupulong ang mga malagang usapin kaugnay sa balikatan 2027 kabilang ang pagpapalakas sa ugnayan at kooperasyon ng mga ahensya upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagsasagawa ng nakaplanong aktibidad sa bayan. Ayon sa Aljo Rizal, patuloy ang kanilang pakikiisa sa mga programang naglalayong isulong ang kapayapaan, kahandaan sa panahon ng sakuna at taunlaran ng komunidad sa pamamagitan ng matibay na pakikipagtulungan sa iba't ibang katuwang na ehensya. Ang balitang ito atin sa inyo ng Santon Plus, coffee mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Pulang sa 3.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Isang senior citizen naman sa bayan ng Quezon, Palawan, ang balian tuhod matapos mo nung mabangga ng top down ang sinasakyang motorsiklo. Sinasakyang motorsiklo nitong biktima. Maraming pa natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
6: Bali ang ng isang senior citizen matapos mabangga ng top down na ang sinasakyan itong motorsiklo kamakailan sa kahabaan ng Sekyo Tagbun sa Inga, Barangay Birong, Quezon, Palawan. Kinilala lamang ito nga sinanay nila na Marguin Kansina na pawang residente sa naturang barangaya, kung saan ayon kay Sammy Lerios, posibleng na wala naman ang kontrol sa managbila ang driver ng top down na kung kaya tapunta ito sa linya ng biktima hanggang sa maksidente. Samantala sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagpapagaling ni Nanay Minan sa pagabutan ng lumusod ng protoprosesa. Habang patuloy naman ang panawagan ng pamilyang kansin sa publiko na kumakatok sila at umihingi ng tulong pinansyal, at sa mga nais raw magpaabot ay maaari lang tumawag sa numerong 0975-94-32-419. Yan ang balita atin sa inyo ng premium D3 coffee mix. Ang kaping masarap at subok na, kaya subukan nila ang premium D3 coffee mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Run XFM.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ingat sa ating pong lahat ng mga motorista, ha? Samantala, mahigit naman daw po sa 500 potensyal na benepisaryo ng 4-piece sa bayan ng El Nido. Abay, sumailalim na sa validation at registration. Mga bagong papasok. tawag din ito, mag-i-enroll mga sa 4-piece. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Bellyamucha.
7: Live report. Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Office ang Set 14 DNE Validation Registration para sa mga potensyal na beneficiaryo ng Patawid Pamilyang Pilipino Program sa 18 barangays ng Bayan ng El Nido simula July 13 hanggang 17, 2026. Sa kabuuan, may 510 potential na Set 14 beneficiaries ang target na ma-assess at ma-validate upang matukoy ang kailang qualification sa ilalim ng 4-piece. Dumalo rin sa aktibidad si Ginoong Binhor Bil Liana, DSWD 4-Piece Provincial Operations Office, BDM Focal, na nagsigawa ng orientation at nagbigay ng mahalagang impormasyon at gabay upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng validation process. Bilang bahagi ng programa, nagkaroon din ng one-stop shop upang mapabilis ang pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at maihatid ang iba pang mahalagang serbisyo sa mga potensyal na beneficiaryo. Nakiisa rin sa naturang aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, bilang ang Philippine Statistics Authority, Municipal Civil Registrar, Department of Education, Municipal Health Office at Municipal Social Welfare and Development Office. Ayon sa DSWD, naging matagumpay ang validation dahil sa pagtutulungan ng ahensya, mga katuwang natanggapan, local government unit, mga opisyal ng barangay at mga residente aktibong nakibahagi sa programa. Layunin ng isinigawang validation na matiyak na ang kwalipikadong pamilya ang mabibigyan ng pagkakataong mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at makatanggap ng nararapat na serbisyong panlipunan mula sa pamahalaan. At yan ang balita sa atin ng sabong protektado ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Gumamit ka ng Santon Herbal Soap mga katropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bellyamucha, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Belya. Samantala, sundalo ng Pilipinas at Chinese Coast Guard ng Kagirian sa West Philippine Sea. Isa po nating tropa ang sugatan. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report.
8: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas at paglabag sa batas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sakay ng rubber boat ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang Chinese Coast Guard sakay ng rigid hull inflatable boat sa rubber boat ng Pilipinas mula BRP Sierra Madre. At dito na nagkapaluan na magkabila ang panig. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo na Pilipinas. At sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon. Tinama ng isang tauhan ng China ang ulo ng isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ang pinakabagong pagkilos na ito ay pananakit laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay hindi katanggap-tanggap at naglalayong ito'y palakihin ang tensyon. Ang Pilipinas ay nananatiling tapat sa trabaho sa mapayapang paglutas sa alitan at ipagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw, may sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala mga kabay, mga katropa, ang balitang yan o ang unang bukso ng ating pong mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix. Samantala, oras po natin, 4 na minuto na lang. Alas 5 na po ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas!
9: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bili sa mga butika.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus
25: Herbal Oil.
28: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
34: XFM.
35: XFM.
34: Mga katropa, X

0: mga katropa, ganap na po nga 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, balik muna tayo sa ating pong mga balita. Punta muna natin si katropang Kuya Tatoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Ano bang mga ganap? Meron bang mga naisugod dyan sa ospital? Katropa natin sa balita, Kuya Toto Ronnie, good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning katropa nga. Siyempre good morning sa ating mga katropa na gising na sa mga oras na ito. Katropa nga, pasado alaw na imidya kanina, isang motorista ang naisugod matapos ito magkabanggaan sa may bahagi ng BM Road. Katropa nga, oo, itong 26 anyos na lalaki na taga nagbo-board ito sa may barangay San Manuel Katropangali. Base dito sa medical record, pauwi na umano itong rider na ito noong pauwi na nga ito sa may San Manuel Katropangali ay inagaw niya umano yung linya noong kanyang kasalubong na motor kung saan ito ay nagkaroon ng banggaan nga Katropangali. At nagtamo itong si alias Kyle, 26 anyos katropangali, at pasamantala nga nakatira sa may barangay San Manuel, at ito ay residente ito ng bayan ng Aburlan, Palawan. Ang atira mo nito katropangali ay sugat sa mukha at sa kanyang braso matapos ito ma-aksidente dahil ito ay nakainom, mga katropangali. At sa akin na rito ito sa ospital ng Palawan at nagpapagaling na rin ito katropangali. Sa ibating balita, isang car dealer o buy and sell na mga sasakyan katropang ali ang nasaksak naman kanina pasado alas 11. Ang suspect naman ito ay ang kanyang mismong kasintahan katropang ali.
0: Babae yung biktima?

0: apektado dahil sa pagsasagawa ng illegal na sabong sa bayan ng El Nido. Ayan daw po mga kasamahan ito, nakatakas. Katra pa natin sa balita niyan, Bella Mucha.
1: Live report. Live report.
2: Isang 48 taong gulang na lalaki ang naresto habang 6 na iba pa ang nakatakas sa isinagawang operasyon laban sa illegal na sabong ng mga tauhan ng El Nido Municipal Police Station nitong araw ng Linggo, Hulyo 19 sa Sitio Nasigdan, Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Kinilala ng pulisya ang narestong suspek na si alias Rolly, isang construction worker at residente ng naturang barangay. Naharap siya sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law dahil umano sa paglahok sa illegal na sabong. Ayon sa pulisya, nagsagawa sila ng operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa umano'y nagaganap na illegal na sabong sa lugar. Pagdating ng mga operatiba, nadatan umano nilang aktwal na nagsasagawa ng sabong ang mga suspek. Agad namang tumakas ang 6 na iba pang individual na nakilala lamang sa kanilang mga alias na Kenneth, Erwin, Bong, Roji, Ermin at Jerly. Na-recover mula sa naarestong suspek ang 2 patay na panabong na manok, isang tari na may mga kagamitan at 700 pesos na pinaniwala ang pustahan sa naturang ilegal na aktibidad. Isinagawa ang inventaryo at dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon sa harap ng isang saksi. Ipinalam din umano sa suspek ang kanyang karapatan bago dinala sa himpila ng pulisya para sa kaukulang proseso. Samantala, sinabi ng Palawan Police Provincial Office na ipagpatuloy nito ang pinaigting na kampanya laban sa lahat ng uri ng ilegal na sugal sa lalawigan habang nagpapatuloy ang pagtugis sa 6 na nakatakas na mga suspek. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus Katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, 20 mga mangingisda, yun naman pong huli sa pagsasagawa ng illegal fishing sa bayan naman ng Rojas, Palawan. Italian ang balitang yan, katropa natin, Girlie Cadasio.
1: Live report! Live report!
3: Nasa bat ng Team Gabay Dagat ng Rojas, Palawan at Municipal Police Station ang isang fishing boat sa isinagawang Joint Seaborne Maritime Patrol sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian. Pinangunahan ng operasyon ni Gabay Dagat Head Ed Agarac. Sa isinagawang inspeksyon ay naharang ang FBCA AJ Antonet o Tonet na pagmamayari na pinamamahalaan din ni Cervantes. Lula ng bangka ang 19 na mga mangingisda na pawang residente ng Puerto Princesa City. Napag-alaman na walang certificate of registration ang fishing boat, walang kawastong lisensya ang kapitan ng bangka at wala ring fisherman's identification card ang nasabing mga tripulante. Dahil dito ay nahaharap ang mga ito sa paglabag sa Municipal Ordinance No. 763 at Series 2020. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Ito ang
0: Maraming salamat, Katropang Girlie. Samantala, nagnakaw o kumuha ng isang motorsiklo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nalambat ng Police Station 2. Detalye ng balitang ito, katropa natin, Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
4: Matagumpay na nadakip ng Puerto Princesa City Police Office ang isang 28 taong gulang na lalaki, walang asawa at naninirahan sa Barangay Luz Biminda, kaugnay ng paglabag sa Batas Republic Act 10883 o pagnanakaw ng sasakyan. Ito ay kasunod ng mabilis na pagtugon ng mga tauhan ng PS2 at ang pangyayari ay naganap 1:30 ng hapon noong isang araw sa Sitio San Carlos sa Barangay Bakungan. Batay sa investigasyon, naiwan ang biktima ang susi ng kanyang motor na Raider 150 hanggang sa ito'y nawala na. Dahil dyan, agad na isinagawa na nagpapatrolyang pulis ang pagtugis na nagresulta sa matagumpay na pagdakip sa pinaghihinalaang suspect sa lugar o sa Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Nabawi rin sa nasabing operasyon ang ninakaw na motorsiklo. Kasalukuyan ang inihahanda ang kasong paglabag sa Batas Republic Act 10883 laban sa nadakip na individual. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong

0: Kung ito para manumbalik ang kaputian, mas lalo pang gumikinis ang inyong balat. Basta nakasanton plus herbal soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald! At sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, mga driver, mga pampublikong sasakyan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, inaalalahan ang ipatupad ang student at senior citizens discount. Katrapa natin sa balitang ito, IC Pacaldo.
2: Live report. Live report.
3: Maigpit na pinaalalahanan ng mga multicab at jeepney drivers sa Puerto Princesa City na ipatupad ang itinakdang discount para sa mga estudyante at senior citizen upang maiwasan ang paglabag sa regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Lino Ladera, tagapagsalita at presidente ng samahan ng mga multicab at jeepney operator at driver sa lungsod, nananatiling 13 pesos pa rin ang regular na pamasahe ng mga estudyante mula Junction 1 hanggang Palawan State University. Iginit ni Ladera na ang karagdagang singil ay dapat lamang ipataw kapag lumampas na ang biyahe sa itinakdang distansya. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at epekto ng operasyon ng mga motorcycle rider sa kanilang kita, sinabi niyang hindi ito dahilan upang hindi ipatupad ang mandatory discount para sa mga estudyante at senior citizens. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ, at mga kaubay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo ng premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na po iyan, mga kabay, mga katropa, ay di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa oras na 18 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: At naman pong alamin muna ang magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Martes. Mula sa DOS Pag-asa, si Ma'am Veronica Torres ang magbibigay po sa atin ng update, mga kabayan, mga katropa. Oh, saglit lang ha, at nagsasabay kami, mga kabayan, mga katropa.

0: Bakit ganon ito, ha? Isabay din itong isang to, eh, ha?
1: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga nating cloud clusters noong mga nakaraang araw ay kagabi na alas 8 ay naging isa na ngang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 1,630 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin, in the next 24 hours, bababa ang tsansa na maging bagyo, pero beyond 24 hours, increasing na yung kanyang chances. Sa ngayon naman ay nakikita natin na posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o hindi kaya bukas ng umaga. Nakikita nga rin natin na once na pumasok ito at unti-unting lumapit sa ating bansa, ay posibleng maging magdala ito ng mapag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So, ito ring low pressure area na ito ay nasa loob na ng ating Tropical Cyclone Advisory Domain. So, once or kung mabuo ito habang nasa Tropical Cyclone Advisory Domain, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Or kapag ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito ay naging ganap na bagyo, sa lugar nga na yun, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang Southwest Monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa lugar ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon pati na rin ng Visayas. Pati na rin sa may Bicol region. At pagdating ng Friday and Saturday, posibleng malaking bahagi na ng Luzon yung maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 25 degrees Celsius at 25 to 37 degrees Celsius naman sa may Tuguegarao. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin sa may Barm, magiging maulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung fair weather at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres. Ayan po, live mula sa DOST PAGASA, ha? Ayan, may binabantayan, pero malayo pa, ha? Sa bahaging silangan ng southern, sa southern eastern ng Luzon. Samantala, oo, yung pong mga nagdulot ng pag-ulan kahapon, oo, southwest monsoon, ha? Habagat, mga localized thunderstorm pa rin po ang ating naranasan. Samantala, oy, nako, mga

0: umaga. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po, ha? Ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ngayon nga pong araw ng Martes, Hulyo 21, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcasting Network, o Broadcasting Center pala. Wala-wala ako, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan ni po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page, mga kabay, mga katropa, ha? Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa Baguio Technical Engineer, Rene Boy Federico. Ako naman, ang inyong nakasama, ang inyong naging tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga, katropa nga Alizon Salvatus. Maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: XFM.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok, ha, dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinagbagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanila po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po ulit sa atin pong The Secret of Health.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Especially kapag ka nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ayan. Maraming katanong, Doc. Eh, ano ba ang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin, ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay?
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami na dumarami yung mayroong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain. Regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano, eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi mayroong ano, eh, may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi nagpipill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman. Kasi sa paniniwala natin sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron yang ano, eh, yung hindi yan agad-agad nandiyan yung sakit.
0: Tama daw.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan, at pag ang katawan nang hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit. Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa.
0: Yeah,
1: you need to take prescription. At kung hindi mo naman gagawin yon, delikado ka. O ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka doon sa simula. Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
0: Yun, ha? So, kaya sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ang pagiging maagap, bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, nandyan ang atin pong mga powerful supplementation, combination na mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha? At sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede niyong ma-avail dyan sa atin pong mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, ay puntahan po ang atin pong mga location. So mga kababayan natin, na gusto mong makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The secret of health.
6: Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po ito ay hired sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagkataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil at Moringa Seed Oil Extract. Na napakalakas po yan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samun-saring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Mm-hmm. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Kaya kinakailangan talaga balanse ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa sa nature.
0: Oo.
1: O kaya kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titingnan mo rin kung ano yung missing link.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi ang magiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin? Mm-hmm. Kung ano meron lang, pagtsatsagaan na natin yun. Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo ano pagdating sa mga common diseases.
0: Ayun na nga. Ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, ha? Eh, sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, ito pong may kinalaman no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo nito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. O, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
1: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga. Mm-hmm. Ubansag sa mga pagkain na may mataas na yung density no, ng mm-hmm. nutritional concentration. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood, kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich. Mm-hmm. Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina. Mm-hmm. Ano? Take note na ang spirulina ay isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin. Mm-hmm. Kung titingnan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
0: Hindi lang green, oo.
1: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri na nutritional food.
0: Mm-hmm.
1: Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness, yung mga taong talagang sobrang hinang-hina at tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God eh. Yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina?
0: Mm-hmm.
1: Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. And also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito'y napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin.
0: Mm-hmm.
1: Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi para mga ano to mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganun din, nakakatulong din sa inflammatory condition.
0: Mm-hmm.
1: And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya.
0: Mm-hmm.
1: Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef, yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60 to 70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36%. At yung itlog ay 13%. So, ibig sabihin, in terms of protein capacity, mataas ang proteina ng spirulina.
0: At halos lahat ng mga essential amino acids, Dok, pwede mong makita doon sa spirulina.
1: Tama. Kasi saka yung mga especially sa mga B vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat.
0: Tama, Doko.
1: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level.
0: Mm-hmm.
1: Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi yung immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
0: Tama daw.
1: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first hand o first line of defense natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong part na dyan, yung mga natural killer cell na tinatawag, na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
0: Mm-hmm.
1: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection, at yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, mm-hmm. di ba, sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng maskan kung ito ba'y kalaban o hindi.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban ng katawan. So, pwede mo siyang gamitin doon sa mga may autoimmune disorder. Katulad ng mga
0: allergies.
1: Yung mga, pwedeng allergy, pwedeng yung mga lupus,
0: mm-hmm.
1: okay, yeah. yung rheumatoid arthritis. Yan yeah, yung mga ano eh. Common na tinatawag na
0: autoimmune
1: disorder. So ang sangkap din ng spirulina ayon sa kanilang studies, may clinical studies na nagpapakita na nakakatulong ito na magpababa ng fasting blood sugar mm-hmm. at ma-improve yung ating insulin sensitivity na napaka-importante sa mga taong may type 2 diabetes. Dahil sa kanyang phytochemical na nakakatulong to reduce inflammatory marker ng ating katawan, nabebenepisyuhan niya yung mga sakit na may kinalaman sa inflammation, katulad ng sakit sa puso, yung mga arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na, na very unique and dense in nutrients na pagkain.
0: Siksik talaga.
1: Oo, historically talagang ano yan. Actually, yung organization, alam kung alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis sa tubig.
0: Oh.
1: So, yun ang kagandahan niya. No? And napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space. Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. Hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube, para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi sa malnourish. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients eh. Di ba? So, that's why tinawag siya na superfood.
0: Mm-hmm.
1: Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like phycocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan itong spirulina, is available ito sa ating suplemento.
0: Yun.
1: Ang ating food supplement na meron nito, yung Santon Plus Gold, mm-hmm. meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina ka extract and also yung coffee natin. Mm-hmm. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yon nilagay doon dahil para lang mailagay. Mm-hmm. Ang purpose nun, isabang iniinom mo yung Santon Plus Gold, meron kang nourishment. Just imagine, may protein ka, mm-hmm. meron kang mga B vitamins mm-hmm. and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Yung problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman, kumbaga hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan paulit-ulit lang.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang purpose kung bakit nilagay natin ito sa Santum Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami yung health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santum Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Di mo na kailangang humanap pa ng ibang sources. Pwede na doon sa Santum Plus Gold. Meron na siya doon na spirulina.
0: Yun ha. So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito, ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? So alam naman natin, hindi natin matatawaran ano, ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact, uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam niyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na no over 1000 years ago, especially ng mga Aztecs ano, ina-harvest nila yung spirulina dun sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico at ginagamit nila ito as a nutrient-rich food, tinatawag nilang tikitlatil. Yan, mm-hmm. Ha? O, sa mga kababayan natin, for over 1,000 years ago, Doc, mm-hmm. itong spirulina, kumbaga kilalang kilala na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrition, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, oh, mga katropa.
1: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot, sa English,
0: mm-hmm.
1: algae.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Pero hindi yung spelling ng pangalan ko. Masustansya ako eh. algae. So ibig sabihin, ito isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin. O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement.
0: Mm-hmm.
1: Kasi just imagine, ang dami nating mga kababayan iron deficient.
0: Mm-hmm.
1: Sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron.
0: Oo,
1: na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya marami pag mga anemic, talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan,
0: mm-hmm.
1: hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay. Ano?
0: Mm-hmm, yun nga.
1: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay, hindi lang pampagatas yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda mm-hmm. pa ng hemoglobin. O kumbaga yung mga anong yun, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan,
0: mm-hmm.
1: pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part na ating suplemento, kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng ano, ng Santon Plus Gold at umihigop ng Santon Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang ang meron dyan, yun na lang.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat. Mm. Pinangat ng init. hanggat pwedeng ay, kainin,
0: hindi pa nasisira talaga. No? Rihit ng rihit eh.
1: Kaya yun ang reality kasi, una, hindi naman lahat ay may sapat na pera na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga ano pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim, magtanim talaga kayo kasi dapat everyday, hindi ka pwede mawala ng gulay eh.
0: Tama daw.
1: Eh kung hihigpitan nga natin yung standard eh, dapat nga meron kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Eh bihira lang yung ano eh, nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
0: diet.
1: Parte ng ano yun, New Year.
0: Mm-hmm.
1: Pag nangolekta ng mga bilog-bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita na. Pwera sa mga ano ha, kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
0: Australia,
1: Yeah, yung Western countries. Oh, katulad nung ano, pumunta kami ng sa Europe and sa France. Makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad, tapos meron silang fruits. Then meron silang other fermented na mga pagkain, katulad ng mga in Korea kimchi. Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga locally. Gulay locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon.
0: Yes,
1: so. Yung problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
0: Yun nga.
1: O lalo na ngayon, ano, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products. Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga follower ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na taghirap ang panahon. Sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtiyaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan. Di ba? Eh sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Eh katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
0: Yan na nga.
1: So, kaya mahalaga din na supplement kasi nga minsan yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice. Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
0: Tama, Dok. Oo.
1: Mahal pa nga yung ano, yung mga load natin. Di ba? Eh meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrisyon. Lalo't nang dyan ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
0: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong papawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya ano, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The secret of health.
0: Ano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin, Dok. Baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide ano, na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa ating pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat mga katropa. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo dito sa ating pong programa ngayong araw. At ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
7: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
17: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabilis sa mga bukika.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
22: Santon Plus Gold.
23: Mabibili sa mga
24: butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
25: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
28: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
28: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
28: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
30: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
31: Premium D3 Coffee Mix.
32: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Sister Pain.
34: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
33: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
35: XFM.
36: Mga katropa, excited!

0: XFM Time, alas 6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ating mga headlines. Traffic Management Unit sa El Nido nilinaw na walang kapangyarihang ma-impound o mag-impound ng beach bus sila sa ilalim ng umiiral na local ordinance. Headlines.
2: Sa inyo, i-remind sila, tikita nyo. Hihilahin po namin yung denisyon namin ng panihikit as indicated sa executive order na i-impound.
3: Ambulansya na inilagay sa Roa sa sinabotahe, nilagyan daw ng tubig ang tanki ng fuel. Mga empleyadong nagpabaya, tinanggal ni Mayor Perez sa bando.
4: Anim na beses na nakuhanan ng tubig, so ibig sabihin sinadya na.
0: Maraming pamilya nawala ng tahanan sa sunog sa Puerto Princesa. Lahat na yung nasunog, na dami ng patimbahay ninyo.
5: Wala na kami bahay, sir.
3: Headlines. Galituhan sa succeeding per kilometer fare, nagdudulot ng maling paniningil sa ilang pasahero.
6: Kung paano tingil ng tamang pamasahe.
0: So dalong Pinoy sugatan sa pamamalo ng China Coast Guard sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea.
3: Sa balitang nasyonal, Cayetano Brothers imbitahan sa Senate Blue Ribbon Hearings kaugnay na umunay Ghost Project Control sa Taguig.
0: Sa balita international, mas malawak na digmaan, pinangangambahan kasunod ng pagkasawi ng U.S. soldier sa pag-atake ng Iran.
3: At sa balitang sports, Spain kinurunahang kampiyon sa World Cup 2026 laban sa Argentina.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Buenos dias, Pilipinas. Umaga ho ngayon ng Martes, July 21, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, narito na ang detalye ng ating mga balitang lokal.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Puntahan muna natin ang munisipyo ng El Nido. Nilinaw ho ng Traffic Management Unit na wala itong kapangyarihang mag-impound ng mga beach bus. Patuloy yun na bumibiyahe sa kabila ng pagkansila ng kanilang temporary permit dahil hindi ito sa cloud na umiiral na traffic ordinance ng munisipyo. Ayon po kay Police Lieutenant Colonel Silverio Baxa, hepe ho ng TMU El Nido, hanggang paninita at pag-issue lamang ng ticket ang maaari nilang ipatupad. Walo mano silang legal na bataya na kanilang tao, ito pong kanilang tanggapan upang magsagawa ng impounding batay na rin sa executive order at hindi nila maaaring labagin ang mga umiiral na patakaran ng mga pambansang ahensya. Sinabi ni Baxa na naiservisyo na ang notice sa operator ng beach bus at tinatasa ng mga tauhan ng TMU na sitahin ang mga ito kapag namataang bumibiyahe. Iginiit nila na ang pagpapatigil ng operasyon ay dapat magalang at nanggaling sa ahensya na nagbigay ng temporary permit gaya ng licensing office. Nananawagan din si Baksa na revisahin ang traffic ordinance ng El Nido upang mabigyan ng mga malinaw na kapangyarihan ng TABU sa pagpapadupad ng mga paglabag kabilang ng impounding ng mga sasakyang lumalabag sa mga lokal na regulasyon. Matatandang iginit na sanggunian ang bayan ng El Nido na nananatiling epektibo ang kanselasyon ng temporary permit ng beach bus matapos itong makitaan ng mga paglabag kabilang na ho ang pagdaan sa mga inner road na nakalaan para sa mga tricycle sa halip na manatili lamang sa national road.
2: Tama po yan, Kaluwi. Kaya lang, ang anong lang, na-share na rin po yung ano eh, yung note sa kanila eh. At sinasabi ko rin sa mga enforcer na once na sighted talaga sila na may karga na mamasero, kitain nyo, i-remind sila at kita nyo. Hihilahin po namin yung ano to, then isanabi ng panihikit as indicated sa executive order na impound. Medyo mabigat po kasi, Kaluwi, yun. Eh,
8: oh, saan po kaya may problema, Kernel? Kasi ang pinaka, ang bottom line is ipatigil ang operation muna ngayon kasi nga may mga ilang mga paglabag.
2: Sa tingin ko, Kaluwi, ganito ano, sino ba yung nag-issue ng business permit, yung licensing ano ho?
0: Tinig ho ni retired Police Lieutenant Colonel Selberio Baksa, head po ng Traffic Management Unit, dyan po sa munisipyo ng El Nido.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad na mangustin, ampalaya, balugay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express Balita sa Umaga.
3: So, may executive order na inutusan ng team yun na impound. Pero ayos nung doon ni Kernel. Ganun ba yun?
0: Hindi ko pa nabasa at nakita yung order. Pero sa unang report ni Kaluwi, nung siya ang pumunta doon, nakita niya nakasama yung impounding.
3: Impounding?
0: Oh, pero dito naman, sa salita naman, sa pahayag naman ni Kernel Baksa, wala rin silang kapangyarihan na i-impound yung sasakyan na tinahamon niya nga yung sanggunian bayan na revisahin
3: yung ordinansa.
0: Oh, at ilagay siguro doon, ipaloob doon na bigyan sila ng kapangyarihan na i-impound yung...
3: Wala pang legal officer yung El Nido. Pwede naman sila bago ka maggagawa kasi ng executive order. Hmm. Diba? Dadaan yan sa ano eh, sa lawyers mo.
0: Oo.
3: Oo, sa mga abogado mo. Tama ba itong executive order na ito?
0: Hmm.
3: Ipagpalagay natin na sinabi ng abogado ng nag-issue ng executive order ng mayor.
0: Oh.
3: Ay, mayor. Inirekomenda niyan. Mayor. Oh. Hmm. Ngayon, dapat sundin niya ano yun ni Kernel Baksa kasi siya ay siya ang head ng Traffic Management Office. Siya ay susunod lamang sa pinag-uutos ng mayor niya.
0: Dapat.
3: Di ba? Mm. Bakit tayo niya sundin? Kasi dahil ba si acting mayor lang ang nag-issue ng ano na yun? Ng executive order? Ang alam ko, di ba, nung nakaraan, si acting mayor?
0: Si acting mayor. Yung,
3: acting mayor, di ba?
0: Vice mayor na nag-act as acting mayor, siya ang nag-issue na pagpapakansila ng temporary permit.
3: At kasama yun doon, yung impounding.
0: Mukhang yun ng ano eh, ang kasama sa order. Hindi ko pa talaga nakita eh. Si manager nakakita.
3: Pero ganun pa man, kasi sabi niya kasi, wala sa kamakiriya, true executive order, kung batay lang sa executive order.
0: Oo.
3: Eh, boss mo yung ano eh.
0: Boss mo yung nag-order eh.
3: Under
0: ka ng
3: mayor's office.
0: Mayor's office.
3: Oh, hindi naman yung
0: executive office, di ba?
3: Oh, hindi naman yung tao. Either sinong acting mayor dyan, ayan ay inisyon ng opisina ng mayor.
0: Oh.
3: Oh, incapacity na opisina.
0: O baka naman natatakot lang si Kernel Baksa.
3: Natakot siya?
0: Baka natatakot. Matinig na
3: po siya dati. Oh, I don't think so. Natatakot siya.
0: Pambihira, malaking kumpanya. Sabi mo nga, mga malalaking negosyante ang nasa likod ng beach bus eh.
3: Sabi yun, ang kainuman ko.
0: Oo, nakainuman mo.
3: Hindi ako nagsabi.
0: O, di ba? Kasi kung talagang, syempre, dati kang uniform personnel eh. Diba? Ikaw ang ilagay ka dito. Talagang kung ano ang utos sa'yo, susundin mo.
3: Susundin mo. Executive order yan eh. Ang nag-utos niya na opisina ninyo. Ng, ano mo, bakit hindi mo sinusunod? Di ba? Sinabi ng opisina ninyo, oy, i-impound mo yan.
0: Mm.
3: Yung BPLO, may police power ba para manghuli ng sasakyan, ng impound? Wala silang police power na ganyan.
0: Wala, karamihan, opisina lang sila.
3: Wala.
0: At saka yung pag-issue lang talaga ng order, pero kung yung i-enforce...
3: Ang pwede nila, yung closure order, doon sa mga establishment.
0: Yan, oo.
3: Pero
0: kung sila yung harang, sila yung huhuli.
3: Kapag nyarihan ang team, o yun. Diba?
0: Kulang, hindi nila trabaho.
3: Hindi nila trabaho yun. Kaya ka nga binigyan ng executive order. Oh, team nyo, ito ang executive order. Lahat ng nakasuad dyan, gagawin mo. Ngayon, ayaw mong gawin.
0: Tsaka,

0: Bibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
2: Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
14: Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Express. Express. Balita sa umaga.
4: Choy, balik tayo sa ating mga balita.
5: Ayun, na-brown out.
4: Bumalik na rin ang kuryente. Bilis ano, brown out. Tapos ngayon, nagbabalik na ho. Supply na ho ito uli ng Paleco.
5: Express. Express. Parang araw-araw brown out.
4: Yun na nga eh, di ba? Kahit na ano lang eh, kahit na kunti ano lang yung minuto lang, pero oh, nakakaranas tayo ng araw-araw na brown out.
5: Express. Kaya,
4: kaya paliwanag ng Paleco pag ganitong yung chaglit parang nagpa, hindi rin fluctuate eh. Talagang nag-brown out, nawalan din ng kuryente.
5: May
4: tapos
5: ano
4: babalik
5: eh,
4: agad ng ilang minuto.
5: Merong naipaliwanag dati yan sa atin na pagkaganyan. Merong naging problema sa linya sa dito.
4: Sa linya?
5: Sa halawa, may pumutok na linya. Merong ano. Pero babalik agad yan doon sa mga linya na pag parang nakita ano niya na, ay itong area na ito, itong lugar na ito, may problema diyan. Pero pag na-pinpoint na nila kung saan talaga yung problema,
4: babalik na nila yung supply doon sa iba.
5: Sa iba. Yung matitira yung may problema
4: kasi
5: na lang.
4: Kasi kung titignan natin, sa dalawang minuto na nagkaroon ng brownout, halimbawa nawala ng kuryente ngayon, bibilang tayo ng dalawang minuto, babalik. Hindi naman po pwede na naayos ka agad nila yung sira.
5: Hindi. May ano yun eh, nag-automatic yun siya.
4: Automatic?
5: Oo. Kung magpa-brownout sa isang area, pero pag naano na ng kanilang mga machines, ang mga ano yun kung saan pinaka-problema, yun na lang yung ma-isolate. Mababalik na yung iba.
4: Ayun.
5: Kaya mabilis yung pagbalik.
4: Mabilis.
5: Express. Kaya nga lang, dahil sa mabilis sa pagbalik na yan, hindi mo pa napubunot yung appliances mo.
4: Nako,
5: pumutok yun. Na.
4: Pwedeng makasira talaga ng appliances yan. Pero sa tinagal-tagal, mukhang wala pa namang nabayaran yung Paleco.
5: Ay, wala.
4: At wala pa namang nakapag-tukoy na sabi ito, nandahil sa Paleco, nandahil sa Paleco. Wala eh, di ba?
5: Wala eh.
4: Pero sabi nila, sasagutin nila dati, naging mainit yung sa Pinay na kung saan at kung meron man na appliances na nasira, talagang papalitan daw nila.
5: Palitan nila. Andun pa sa bahay yung 65 inches namin na TV.
4: Wala eh. Wala pa rin talaga ni isa sa ano sa mga
5: wala
4: consumer.
5: Eh. Kasi kailangan mo pang patunayan.
4: Pa-certify ka muna sa mga electronic engineer.
5: Oo.
4: Na yan ang cost talaga ng pagkasira, di ba?
5: Pero sa amin talaga, Choy, ako naniniwala, Choy. Ganon, Choy, split seconds lang yun eh. Tapos hindi na mag-ano yung TV namin.
4: Wala na, hindi na.
5: Wala na, ayaw na mag-function. Ngayon, dinala ko dyan sa siksikan ngayon. Ipapayos ko sana. Ang laki ng ano, mga 10,000, Choy, ang...
4: Payos?
5: Payos!
4: Ako, mahal.
5: Mahal.
4: Dagdagan mo na lang yan ng 6,000. Meron ka ng 40 smart TV na 43 inches na bago, brand new.
5: Ah, ganon?
4: Oo.
5: Sayang yung 65 smart TV yun eh.
4: Doon na nga eh. Laki nun.
5: Kaya nga eh.
4: Ay, mali yung napindot ko.
5: Kaya lang, siyempre, nakakahiya naman dalahin sa Paleco. Ito.
4: Bayaran ninyo, nasira ninyo.
5: Ay, talaga.
4: Okay, 6:24 na umaga. Tuloy tayo sa ating po mga balitang lokal.
5: Ako na, Choy.
4: Ikaw na.
5: Nanawagan ang pamunuan ng purok sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City sa mga magulang na mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak matapos malunod na isang 11 taong gulang na batang lalaki na natrap sa isang culvert noong Sabado. Ayon kay Mary Beth Lumibaw, Purok President ng Purok yun ha?
4: Kapatagan.
5: Kapatagan? Yun. Wala nakasulat dito eh. Ipagbawal na ang pagligo at paglalaro ng mga bata sa culvert upang hindi na maulit ang kaparehong insidente. Nilagyan na rin ang steel matting ang naturang culvert bilang karagdagang hakbang sa kaligtasan. Sinabi nito na bumaba ang tubig sa creek matapos ang mga araw na high tide kaya nainganyo ang mga bata na maligo. Napuno pa umuna ang tubig ang loob ng culvert kung saan natrap ang batang biktima. Ligtas ng bata ngunit natili pa itong na-confine sa isang ospital. Hinimok din ang pamunuan ng purok ang mga magulang na huwag pabayaang maglaro ang kanilang mga minor de edad na anak sa mga mapanganib na lugar, lalo na sa mga creek at culvert upang maiwasan ang kaparehong insidente.
0: Express, Express. Malita sa umaga.
3: inyo. Ang Purok President po ay may regular na meeting po kami every last Sunday of the month. Hindi naman po kami nagkulang. Napabisuhan, hindi lamang po yung sa area na yan ang pagpapaabiso ko, kundi lahat ng mga minor de edad o lahat ng may mga anak na minor de edad na nandyan pa rin yung kaagapay ng isang magulang. Sana lagi po nating tandaan na yan sila ay kailangan pa rin ng agapay ng mga magulang. Kaya nga po, lagi naming agenda ang mga minor de edad, hindi lamang sa ganyang area o sa ganyang pangyayari. Pati sa mga curfew natin, talagang ina-apply po naman yan.
5: Yan po ang tinig ni Purok President Meribit Lumibaw. Yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: So yun, bantayan daw ho yung inyong mga anak. Yung mga magulang ha, higpitan yung pong inyong mga anak. Pagka oras na nakauwit na sa bahay na, eh bata yan, talagang hanap ng kalaro yan, maglalaro yan.
5: Kaya nga, talagang pagkalapag ng gamit sa bahay, takwa agad doon sa labas ng bahay.
4: Oo, ganun tayo ng mga bata tayo, di ba? Segundo lang eh, parang ihagis mo na lang yung bag, tapos lalabas ka na, hahanapin mo na yung mga kalaro mo, mga barkada mo eh.
5: Ganun talaga ang bata eh. Talagang masayahin mga bata eh. Sarap maging bata eh.
4: Talaga lang, wala kang iisipin kung laro lang eh.
5: Tsaka palo.
4: Yan, oh. Bahala na, oh. Meron kang sadyang gagawin na bahala na mapalo kasi yung palo parang mang isang oras lang tapos na eh.
5: Tapos na, yung mga tropa mo doon sa labas, eh, masaya talaga.
4: Yung kasiyahan ninyo, ang haba eh.
5: Ang haba.
4: So, pwede siguro doon sa may basketball court sila. Ayun, may parang playground sila.
5: Ayun, pwede yun. Doon na lang, basketball court na lang.
4: Yan, oh. Laro na lang sila ng basketball. O kaya kung ano mga laro na po pwede na nandoon lang, wag lang dito sa Colbert.
5: Kaya nga eh.
4: Wag lang dyan sa may tubig na yan. Kasi pwede pa rin silang madisgrasya. Halimbawa lang madulas, mabagok ang ulo, di ba?
5: Pero meron ako isang solusyon dyan, Choy.
4: Ano ang solusyon
5: para dyan? Yung mga bata makaligo pa rin sa tubig na yan.
4: Paano?
5: Gawa natin yan ng simento.
4: Simento?
5: Para swimming pool.
4: Oo.
5: Yung dating, yung lapad dyan, di ba? Pasimentuhan mo lang na yan. O, nang may gilid, yung mga bato na matatalim, i-arrange mo.
4: Ay, i-tiles natin yan, pwede.
5: Ayun, pwede, kasi ang ganda ng tubig dyan eh.
4: Talaga lang, diba?
5: Gawin natin na para community swimming pool.
4: Simento na makinis, pwede ba yan?
5: Oh, pwede yun.
4: Tapos pinturahan lang, di ba?
5: Oo, yun lang. Kasi mababaw lang naman yan eh.
4: Oh, yan. Pwede maging project nila yan.
5: Yun, community swimming pool, pwedeng gawin yan.
4: Yan, oo. Tapos diba? Meron talagang nagbabantay
5: sa kanila. May nagbabantay, oo. May magbabantay. Oh, para pwedeng ano diyan eh, masaya yung mga bata eh.
4: Kasi ang ganda ng ano ninyo, kumbaga ano yan eh. Kung titignan natin 7, parang kanal na lang yan, pero kaya sa inyo ang linis pa ng tubig.
5: Ang linis, 'di ba? So gawin natin community swimming pool yan kasi mababa lang naman yan eh.
4: Oo.
5: Para pagka tapos may ano lang, may panahon lang na pwedeng maligo.
4: Ayun oh, hanggang tuhod lang naman pala yung tubig, oh, hanggang Colbert lang, 'di ba?
5: Oo. Halimbawa, Choy. Pag walang pasok Sabado, zona sa maligo, Sabado at saka Linggo.
4: Ayan.
5: Tapos may magbabantay.
4: Pwede.
5: O, community swimming pool ang tawag natin dyan.
4: O, ayan ang maganda. Ay, mahaba-haba yan.
5: Mahaba yan.
4: Ayun po, pwede.
5: O, diba? Pwede natin gawin ng ganyan para may kasiyahan. Swerte nila. May sarili na sila swimming pool, diba?
4: Kami sa ganyan. Grabe ka, dumi na yung ganyan namin sa Linggo. May ganyan din kami doon sa may ano basketball court namin. May ano rin, kaya lang, ganyan kalapad din.
5: Ganyan?
4: Oo, ganyan din karami kataas yung tubig, pero kanal kasi yun.
5: Ayun, sa amin meron din eh.
4: Buti sa inyo, malinis dyan.
5: Golden tree. Pero yung golden tree, ito yung umuano lang pagka nagbaha.
4: Malalim. Yun na ba sa ano nang?
5: Ay, hindi, iba-iba yun. Sa San Purok Nara.
4: Ah, sa Purok Nara yun.
5: So ito, iba pa yung swimming pool namin sa Purok Anunang.
4: Ano yun? Malalim eh.
5: Malalim din yun eh.
4: So ito sana ma-rehab ninyo.
5: Kung ako dyan, Choy, ha? Kung ako lang ha. Yan, pagantahin ko yung ano yan dyan. Kasi galing dagat yan, di ba?
4: Oo. Tsaka malinis yung tubig, oh.
5: Malinis yung tubig. Yung pati yung gilid niya, i-riprap ko yan, i-ano ko yan.
4: Oo, pwede.
5: Oo, ganun yung tapos parang simentohan ko yan.
4: Mm-hmm.
5: Ay, tuwan-tuwa yung mga bata dyan.
4: Nako, talagang mag-i-enjoy, di ba?
5: Pero may schedule lang. Hala, Sabado, Linggo, tapos merong magbabantay talaga.
4: No. Pero sa ngayon ay bawal mo na, ha?
5: Bawal mo na,
4: kasi,
5: bawal mo na.
4: Kasi ano yan, patay na corals, matutulis.
5: Oh. Pwede yan sa 20% development fund ng barangay, Choy.
4: Pwede. Sino kaya mag-endorse niya? Sino kaya mag-sponsor na? ng resolution na yan.
5: Kaya nga, kaya nga. Ang resolution...
4: resolution requesting punong barangay to mag-allocate ng budget.
5: Oo, yung purok siguro ang magawa ng resolution yung purok. Si Ma'am Lilibit to allocate funds for community swimming pool be included in EIP and subject for the allocation of fund for 20% development fund for 2027.
4: Yeah, next year, di ba? O, pwede. Gandang project yan.
5: Kaya,
4: 6:31 ng umaga. Samantala sa iba pang mga balita, abay, dyan naman tayo sa munisipyo ng Rojas. Kinagalito ni Mayor Pedi Sabando ang ginawahong pagsasabotahe sa bagong ambulance sa Barangay Sandoval sa munisipyo po ng Rojas. Kinumpirmaho ng alkalde na nasira ang ambulance dahil sa nangyari na lubos nitong ikinagalit at ikinadismaya dahil hindi iningatan ang ambulance na sinikap bilhin ng lokal na pamahalaan. Tinanggal na umano nito ang nasa 9 na empleyado kasama na ho ang team leader na nagpabaya umano sa ambulance habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy kung sino ang may kagagawan nito. Nagbigay na rin ng paalala sa lahat na, sa mga manggagawa na ingatan ang lahat ng gamit ng pamahalaan dahil ang lahat ng ito ay maaari at pag-aari ng buong mamamayan.
6: Big, 6 na beses na nakuhanan ng tubig. So, ibig sabihin, sinadya na.
4: Oo. Gaano karami po yung 6 na beses na yon? Ano po ba yun? Baldibo o baso?
6: Kuhan lang naman siya. Mga tagdalawang baso, isang baso.
4: Oo.
6: Na tubig yung nakukuha doon sa tangke.
4: Ayun.
6: So, iba-ibang kanya, iba-ibang araw yan. So, ibig sabihin, paulit-ulit na nilalagyan. Hindi pa under investigation pa so far yung ginagawa namin para malaman namin kung sino talaga yung may gawa niyan. Pero yung immediate action na ginawa ko, lahat ng mga personnel na naandun sa MDRRMO sa Barangay Sandoval, tinanggal ko na. Tinanggal ko na sa kanyang sa kanilang mga posisyon.
4: Tinig ho ni Rojas Mayor Pedi Sabando. So may investigasyon na ginawa at doon natukoy nila Mayor na sabi sinadya
5: talaga.
4: Oo, yun ang lumabas sa kanilang investigasyon ha ng pamunuan po ng munisipyo ng Rojas.
5: Meron ako nakita sa
4: anim na beses na ron nangyari.
5: Naman, tanggal si Bak. Siyam.
4: Kasama yung team leader.
5: Kumang responsibility.
4: Pero kung kung merong umamin doon sa Siyam, hindi sila lahat matatanggal.
5: Hindi.
4: Kung merong isa.
5: So, ibig sabihin, merong conspiracy na naganap?
4: May sabwatan sa kanila kung po pwede kasi wala rin pag-amin na nangyari. Wala rin pagturo na nangyari.
5: Sabagay, hindi pa tapos ang investigasyon, di ba?
4: Wala pa.
5: Paano kung papatunayan na, isa lang, mababalik kaya yung walo?
4: Ayun ang kailangan natin malaman. Nakadepende pa rin yung kay Mayor kasi J.O. naman ito.
5: Yung J.O. kasi yan, anytime pwede kang sipakin or anytime pwede kang kuhanin sa kapangyarihan ng executive department.
4: Pag J.O. Unsecured talaga doon sa position, sa benepisyo, sa karapatan, limitado.
5: Limitado. Walang ang yan eh. Employer relationship, walang ganun.
4: Wala.
5: Tapos pwede pa nga tumakbong ng barangay official. Depende sa arrangement, Choy.
4: Oo.
5: Ng boss mo.
4: Pwede pala yun.
5: Pwede.
4: Hindi, paano? Gobyerno ka eh. Nasa gobyerno rin eh.
5: Ay, kasi nga, yun ang dahilan. Walang employee-employer relationship. Debatable yan, ha?
4: Debatable yan, ha?
5: Kasi baka sabihin, double compensation.
4: Pero
5: yun ang sabi dati ng boss ko noon una. Di ba sa gobyerno ako?
4: Oo.
5: Kasi tatakbo ako eh. Sabi, huwag ka na mag-resign. Kasi wala namang employee-employer relationship yung opisina natin. Kaya lang, siyempre, kailangan natin mag-resign kasi naniniwala tayo na baka masilipan tayo eh.
4: Basta pareho gobyerno.
5: Pareho gobyerno. Pero yun ang sabi niya sa akin.
4: Maganda malinawan din para sa iba ng mga nasa ganitong sitwasyon. Pero ang private, wala tayong problema doon.
5: Wala tayong problema.
4: Private at nasa gobyerno. Di ba? Pero kung gobyerno sa gobyerno, debatable pa.
5: Debatable pa yun. Kung J.O. Yun sa akin ay personal ko kasing experience yun na yun ang magiging arrangement. Yun ang sinabi sa akin ng former boss ko.
4: Yan. So tingnan natin ha, baka sa nagpapatuloy na investigasyon, matukoy kung sino po yung may kagagawan, kung sakali man talaga ha, na talagang sinadya. Para ho kasi kay Mayor anim na beses ay ano na
5: nasira na ano, siyempre sira yung sasakyan.
4: Tumirik ngayon, Choy, yung bago pa lang, July kinuha, ilang araw pa lang, di pa tapos yung July. Mm. O wala pa isang buwan, tumirik yung sasakyan. Kabago-bago niyan.
5: So kung mapatunayan talaga, kung sa lumabas sa investigasyon, hindi naman po pwedeng dapat matapos lang sa pagtanggal.
4: Oh.
5: Baka mapanagot
4: yan.
5: I am suggesting Your Honorable Mayor, pwedeng panagutin talaga sa batas.
4: To file
5: kasi
4: a case.
5: Sayang yung ano eh, yung sasakyan.
4: Ay, biroin mo, sisirain mo.
5: Sisirain mo, di ba?
4: Tasabutahin mo. Yun, hindi yung sasakyan na pang-opisina, Choy.
5: Oo, pang
4: quick response yun.
5: Maraming buhay ang
4: nakasaalang-alang
5: doon. Eh, di ba? Yung damage niya, yung collateral damage. Yung mga kapabayan na natin na hindi masiservisyon dahil sa nangyari.
4: Yeah. Sabi ko nga, swerte-swerte ng Rojas eh, dahil merong mayor na pwede sa bando. Ang tagal niyong inintayan na magkaroon ng biruin mo, nakakakilabot, sabi ko nga eh, na makita mo yung mga rescue vehicle, mga ambulance na nakaparada sa harap ng munisipyo.
5: Oh, dami!
4: Ang dami nun. Sa maikling panahon ng panunungkulan, wala pa isang taon, nagawa ka agad yun.
5: Buwan lang!
4: Buwan lang. Suportahan nyo na lang. Pagbigyan nyo naman. Kasi gusto na rin umangat ng Rojas eh.
5: Oh, alam mo, yung bawat leader, hindi naman perfecto ang kahit sinong presidente ng Pilipinas, kahit sinong congressman, kahit sinong, hindi naman perfecto yan eh. Kailangan lang ay suportahan at alalayan.
4: Yan.
5: At i-encourage pa na gumawa ng mga tama.
0: Express Balita sa Umaga.
5: Samantala, 6:37 na umaga. Tinatayang na sa 27 pamilya o higit pa, eksakto sa aking pagpag-usap kahapon kagabi kay Kagawa Dre Tabang, nasa 30 pamilya ang nawala ng tirahan o katumbas siya ng 100 individual matapos tupukin ng sunog ang kanilang mga bahay sa Dos Reyes Road 2 sa Barangay San Pedro dito po sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Ayon po sa mga residente, mabilis na kumalat ang apoy sa mga kabahayan, karamihan na iyari sa light materials. Pinaghinalaan nagsimula ang sunog sa sinunog na basura habang may ilan ding nagsabing posibleng may kugnayan ito sa biglang pag-spark ng kuryente kasunod ng sunod-sunod na pagkawala at pagbalik ng supply ng kuryente. Patuloy pa inimbestiga ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Samantala, nanawagan ng agarang tulong ang mga nasunugang pamilya na halos wala na isalbang gamit.
4: Malaki yung basura na sinunog nila? Marami?
7: Marami po, sir. Galat na.
4: Ay naku, dapat pagkamara...
7: Basura nila?
4: Oo, bawal kasi magsunog ng basura. Pero pag di maiwasan, dapat padakot-dakot lang. Hindi yung buong basura na yon pag gabundok tapos dun mo sisindihan. Malaki nga po yun. Dapat paunti-unti lang. Nang dahil doon na nasunog, ilang bahay na po lahat na yung nasunog. Nadami rin pati yung bahay ninyo.
7: Wala na kami bahay, sir.
0: Express Balita.
5: Yan po ang atinig ng isa sa mga biktima ng sunog.
0: Express Balita.
5: Yan ang balita natin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay meron sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Express Balita sa Umaga.
4: So ilan lahat?
5: Sa confirmation sa aking kagabi ni Barangay Kagawad, soon to be Kapitan.
4: Yun talaga.
5: Ray Tabang. At your service ay 30 families, 100 individual.
4: Sarado?
5: Sarado.
4: 100 individual, 30 pamilya ang naapektuhan dito po sa sunog. Saan sila ngayon, Choy?
5: Yung iba, Choy, nasa temporary shelter daw. Yung iba sa mga kamag-anak.
4: Okay.
5: Kasi mga borders yung iba, Choy. Mm. Parang may mga borders eh.
4: Oo.
5: So,
4: kalat-kalat sila.
5: Pero, mamaya pupunta sila dyan kasi darating ang Mars.
4: Mars?
5: Ang Mars. Samahan ng mga kababaihan sa siksikan, mamimigay.
4: Ba?
5: Na, kaya kinoordinate ko kagabi kay, ano, eh, kay Kagawa Dre.
4: Mm-hmm.
5: Kasi sa pangunan ni Ma'am Tintin Lacson, pupunta sila. Meron silang inihandang mga ano doon, mga pantulong.
4: Oo. Saan sila pupunta? Sa Barangay doon, Hall? O doon sa lugar?
5: Doon na sa area. Doon na sa area.
4: Balik na sila doon yung mga nasunugan.
5: Yung mga nasunugan. Na, punta na sila doon. No?
4: Yun. Kasi dami pala. Nasa 30 pamilya po yung apektado, ha? Ang sabi ng barangay ay welcome naman sa mga gusto magpaabot ng tulong sa kanila pong mga pamilyang naapektuhan. Nasunugan. Express Balita sa Umaga. Samantala, sa iba pang balita, karamihan numano sa ilang Boldicaba jeepney driver sa Puerto Princesa ang hindi palubos na nauunawaan ang tamang pagpapatupad ng succeeding per kilometer fare na nagresulta ho sa maling paninigil ng pamasahe lalo na ho sa mga estudyante. Ayon kay Lino Ladera, tagapagsalita at president, tumatayong leader ng samahan ng mga Boldicaba jeepney operator. Ito po sa atin sa puerto, nananatiling 13 pesos ang regular na pamasahe ng mga estudyante mula Junction 1 hanggang Palawan State University. May ilang estudyante rin umano ang nagbabayad ng 15 pesos habang ang ibang pasahero ay kusang nagbibigay ng naturang halaga sa kabila ng umiiral na fare metrics. Ipinaliwanag din po ni Ladera na ang dagdag singil ay dapat lamang ipatupad kapag lumampas na ang biyahe sa itinakdang distansya batayo sa succeeding per kilometer rate. Ayon pa dito, kinailangan na maunawaan ito ng mga driver upang maiwasan na maging maling paniningil sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at epektuhon ng operasyon ng mga tricycle, ito po mga motor na namamasada sa kanilang kita. Muling iginito ni Ladera na dapat ipatupad ang itinakdang diskwento para sa mga estudyante at senior citizen upang maiwasan ang paglabag sa mga patakaran ng LTFRB. Express
8: Balita sa Umaga. Kung magkakaroon sana ng kung paano tingil ng tamang pamasahe. Halimbawa, 0.4 kilometers, hanggang saan po ba yan? Tanungin kita, hanggang saan ang 0.4 kilometers? Hindi mo alam kung hanggang doon. Ang pagkakaalam natin, dyan po yan sa may Astorias Hotel. No? After ng Astorias Hotel, iya-diretso na yan, dagdag na yan ang succeeding per kilometer. After ng 1 kilometer naman, dagdag naman ang succeeding per kilometer. Hanggang abutin niya yung point of destination ng
4: iyong ruta. Dinig ho ni Mang Lino Ladera, Multicab driver ho dito sa atin sa Puerto Princesa. Express Balita sa Umaga. 15 pesos ha doon sa mga estudyante mula ho Junction 1 papunta ho ng PSU.
5: Mm-hmm.
4: O kaya PSU papunta ng Junction 1, 15 pesos.
5: Yan. So 13 pesos pa rin yung regular. Regular. Minimum. Minimum yan. Minimum.
4: Ilang kilometro ba?
5: 2 kilometers. Alam ko 2 kilometers yan eh.
4: 2 kilometers after noon, mayroong per kilometer na
5: succeeding.
4: Ayun. Magkano naman yun?
5: Parang ano lang yan? Parang 2 pesos.
4: 2 pesos.
5: O mga ganun.
4: Yun.
5: O kaya ano? Kaya naging 15 yung ano.
4: Buhay na naman yung pong ating mga Multicab driver dahil sa pasukan ng mga kolehiyo.
5: Kaya ka eh. Balikan na nang sa school.
4: Yan o. May pasahero galing ng malayong barangay pababa papunta ho ng PNS. Ngayon, yung mga pasahero naman PNS sa atin na naman nila yun, buhay-buhay na naman talaga ngayon ang biyahe. Tapos sa PSU, ganun din. May dami rin pasahero na makukuha.
5: Tsaka sa WPO.
4: Lalo na.
5: Tsaka sa dyan sa Fulbright. Dami choy sa Fulbright choy.
4: San Jose, no?
5: Oh, lagi ko nadadaanan. Pagpauwi ako, diyan ako dumadaan eh.
4: Diyan, para hindi ka matrapik, dire-diretso.
5: Oo, dire-diretso. Tapos Bangko Sentral. Tapos sa tawag nila, sisika na kagad.
4: So, ang paalala na lang dito ng kapwa nyo, Multicab driver, ay ipairal at paalala sa inyo na merong discount yung pong mga estudyante at yung pong mga PWD senior citizen.
5: Yo!
0: Express Balita sa Umaga.
5: Samantala, napuruhan po sa ulo ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos ang pasin sa ulo ng kahoy na baton ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng Armed Forces of the Philippines kahapon, sinabi nitong isang CCG rigid hull inflatable boat na may sakay na walong sakay mula sa barkong CCGV 21560 ang lumapit sa BRP Sierra Madre at kumuha umuno ng mga larawan at video ng palisin ang dalawang AFE rubber boat. Naging marahas umuno ng mga tauhan ng CCG na nagresulta sa pagkasugat na isang sundalong Pilipino at pagkasira na isang Navy rubber boat. kinundina ng Armed Forces of the Philippines sa agresibong aksyon ng CCG at iginiit na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.
0: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Yung inyo po nakikita, napapanood, yan na po yung video na yan, ha? Ang laki talaga ng ano, ng inflatable boat ng ano, ng
5: China.
4: Hindi ito yung mga barko-barko nila. Aluminum boat yun kung titignan, Choy. Yung rigid hull na yan. Tapos yung sa atin, rubber
5: boat
4: pa rin.
5: Boat lang.
4: Rubber boat pa rin yung gamit. Sira ang isang rubber boat natin.
5: Kaya nga, tumatindi talaga. Oh. Hinahabol pa sila. Oh.
4: Dalawang rubber boat yung sa atin. Eh. Biroy mo, Choy, ilang metro na lang ilayo niya. Nandun na sila sa tapat lang mismo ng, ano, ng BRP Sierra Madre.
5: BRP Sierra Madre. Buti na lang.
4: Di ba yun yung nagsisilbing kuta ng mga sundalo na nagbabantay sa West Philippine Sea?
5: Grabe
4: sa ayong sa ano pala sa Ayungin Shoal, di ba?
5: Oo, sa Ayungin Shoal. Grabe talaga 'tong mga ano na ito. Tapos so, doon naman sa may pinost din sila yung China. Sabi daw, sabi nila, sabi nila, ano daw tayo daw yung nag-provoke, tayo daw yung nanguna.
4: De, sa video nila makikita na sumugod talaga yung ano.
5: Yung ano. Siyempre,
4: lumapit sila, paglapit nila,
5: siyempre papaalisin.
4: Lumapit sila, stop sila. Tapos dun, pag stop nila, biro yung nandun na malapit na nag-video sila. Ay talagang pupuntahan sila eh.
5: Ay papaalisin sila eh.
4: Papaalisin eh.
5: Oh. Eh kaso, tinwest yung ano? Tayo daw yung ano?
4: Kaya nga eh.
5: Talaga
4: eh, dapat mga... din sila lumapit dyan.
5: Oo. You know, hanihampas talaga oh.
4: Parang kung ako yan dyan kasi dalawang rubber boat eh. Kung nandyan ako, parang gusto ko ng ano eh. Parang gusto ko ng tumulong eh. Kasi
5: kaya nga, eh.
4: Malayo naman yan eh.
5: Oh, dito naman yan sa atin talaga eh.
4: Oo. Oh.
5: Grabe itong mga Chinese na ito, nakaka...
4: Diba, oh, agisa ko ng granada yan eh. Pero wag.
5: Oy, kasi ayaw din ng mga leaders kasi natin eh. Oh, pero kung ganyan,
4: paluan... ano
5: na, pwede bang i-ano dyan, i-gate na self-defense?
4: Oo. Oh.
5: Self-defense? Oo. Oh. Kung magkaratrata na, self-defense naman eh. Oh, kaya lang, wala eh. Gera ang magiging karoon ng malawa ka. Pero kaya lang tayo kasi.
4: Tayo lang nanonood pero naiinis tayo eh. Parang gusto nating tumulong eh.
5: Oo.
4: Paluan lang. Sige, basta paluan lang, di ba?
5: Mayroon pa bang paddle si Brother Ed Agarap doon? Yung paddle namin sa Alparosig.
4: Ngayon? Yung nagamitin, di ba?
5: Nagamitin. Pahiramin naman na. Wala na akong paddle eh. Pahiramin ko na yung paddle.
4: Kawawa naman tayo dito. Nabuli na naman tayo.
5: Kaya nga eh. Talaga naman.
4: Sana tayo naman bully sa kanila eh, di ba?
5: Kasi parang ilan lang ang nasa ano natin sa rubber boat natin, kung tila yung laman eh.
4: Oo, kunti lang eh, parang nasa apat lang isang rubber boat.
5: Eh sila, ang laki
4: walo,
5: lang.
4: Walo.
5: Walo, diba?
4: Walo yung sila, dami nila. Tsaka medyo mataas yung position nila kumpara doon sa ano sa rubber boat. Kaya
5: maneuver ang maganda. Yan, tsaka pag pumalo, nasa advantage position kayo.
4: Mapalo ka pa niya sa ulo. Disgrasya rin, di ba? Ay, napalo na nga yung sa ulo.
5: Napalo nga, napalo nga.
4: May isang sugatan eh.
5: Sugatan talaga.
4: Sugat eh.
5: Hindi nakaganti yung ano natin ah.
4: Hindi na naman.
5: Na naman, talaga naman. Nakaraan, putulan daliri. Si Jinping! Ano kayang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ha?
0: Express! Balita sa...
4: Samantala, sa 70th araw ng impeachment trial kahapon, July 20, 2026 sa Senado, laban po kay Vice President Sara Duterte. Umikot ho ang pagdinig sa hiling ng prosecution na isubina ang bank, tax at anti-money laundering council record ni BP Sara. Iginito ni House Prosecutor Chil Diokno na mahalaga ang mga dokumento upang mabuo ang kabuuhang larawan ng lawful o unlawful income umano ni Duterte. Habang tumutol ang defense sa pangunguna ni Michael Poa na nagsabing hindi maaaring ilabas sa mga naturang record ng walang legal authority. Kinwestiyon din ni na Senator Judge Pia Cayetano at Joel Villanueva ang legalidad at saklaw ng hinihinging subpoena. Samantala, nanawagan si Senator Judge Erwin Tulpo sa kanya mga kapwa senador na iwasan na gamitin ang impeachment court para sa mga personal at isyong walang kaugnayan sa paglilitis kasunod ng mainit na palitan na pahayag ng ilang mga Senator Judge.
0: Express! Balita sa umaga.
4: Sa ating mga live report.
5: Limang dating rebelde sa lalawigan nag-turnover ng mga armas sa Provincial Peace and Security Cluster. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos!
0: Live report!
9: Voluntary yung sinuko na limang dating miyembro ng rebeldong grupo ang kanilang mga baril sa pamahalang panalawigan bilang patunay dimuno ng kanilang tuluyang pagbabalik loob sa pamahalaan. Sa isinagawang presentasyon ng Palawan Peace and Order Cluster kahapon, isinorender ang 4 na M16 rifle, isang shotgun at mga bala nitong mga dating rebelde na sumuko nitong nakalipas na 2 linggo ng Hulyo. Ayon sa mga opisyal, bungay daw ito ng patuloy na kampanya laban sa terorismo, trust building efforts at paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Kasalukuyan namang sumasailalim sa reintegration program ang 5 dating rebelde. Hinihikayat din ng pamahalaang panalawigan ang iba pang dating rebelde na isuko na ang mga armas na nasa kanila pang pag-iingat upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa buong lalawigan ng Palawan. Mula daw noong taong 2018, umabot na sa 223 dating rebelde sa Palawan ang nagbalik loob sa pamahalaan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero 1 vitamin C sa sa ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
4: 2 bata nasa gasaan ng Hilux habang tumatawid. Sugatan po ito sa bayan ng El Nido. Matropa mo sa Balita Bella Mucha.
10: Sugatan ng 2 batang babae matapos silang masagasaan ng isang Toyota Hilux habang tumatawid sa harap ng Barangay Plaza sa Barangay Pasadena, El Nido, Palawan, dakong alas 5:37 ng hapon kahapon, Hulyo 20. Sa nakalap na impormasyon ng news team mula sa mga nakasaksi, ang mga biktima ay isang 5 taong gulang na kindergarten pupil at isang 7 taong gulang na grade 3 pupil. Agad silang isinugod sa ospital sa tulong ng mga otoridad at mga opisyal ng barangay. Anya na karaniwang nakaantabay ang mga barangay tanod sa tawiran mula alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyanteng umuwi mula sa paaralan. Gayon man nangyari ang aksidente matapos umalis ang mga tanod habang hinihintay umano ng 2 bata ang kanilang susundo. Ayon sa mga nakakita sa 2 biktima, ang isa ay nagtamo ng matinding bisala sa binti habang ang isa naman ay pansamantalang nawala ng malay ngunit kalaunan ay nagkamalay. Nasa ligtas na kalagayan na ang mga biktima at nakatakdang ilipat sa Puerto Princesa anumang oras para sa karagdagang gamutan. Samantala, nasa kustodya naman ng mga otoridad ang driver ng Toyota Hilux habang isinigawa ang imbestigasyon upang matukoy ang pananagutan sa insidente. Patuloy namang hinintay ang opisyal na pahayag ng pulisya. Para sa malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
5: 2 motorsiklo sa bayan ng Nara, nagbanggan ilang individual sugatan. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
11: Sugatan ang 2 driver na kinabibilangan ng lalaki at babae kasama ang 2 estudyante sa kahabaan ng Barangay Aramaywan, Nara, Palawan matapos magbanggaan ang mga minamanehong motorsiklo noong Hulyo 20, 2026 pasyado alas 7 ng umaga. Kinilala lamang ang mga nasangkot na sina alias Janet 39 anyos na minamaneho ang Mitsubishi Icon 110 na kulay pula kasama ang 2 angkas na mga estudyanteng babae. Kinilala naman ang kabanggaan na si Alice Victor 58 anyos minamaneho ang Badia City 110 na kulay itim na pawang mga residente ng Barangay Buriraw kung saan ayon sa ulat parehas umanong binabaybay ng mga ito ang kahabaan ng highway. Subalit pagdating sa pinangarihan ng insidente ay dito na raw nag-U-turn si Alice Victor at hindi raw gumamit ng signal light direkta. Kaya ang resulta, humantong sa aksidente. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot. Habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho at ugaliing magsuot ng helmet para rin sa kaligtasan. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
4: Hindi matukoy na aircraft na mataan sa West Philippine Sea. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
12: Isang hindi pa matukoy na aircraft ang namataan sa himpapawid na West Philippine Sea batay sa Open Source Aviation Tracking System matapos itong lumipad mula sa Cebu. Bagamat may mga ulat na ginagamit ng Estados Unidos ang kaparehong uri ng aircraft sa pagmamanman sa galaw ng mga puwersang Chino sa West Philippine Sea, ay wala pang opisyal na kumpirmasyon na ang naturang eroplano ay pagmamay-ari ng militar ng US o nagsasagawa ng surveillance mission. Wala ring inilabas na pahayag ang mga kinaukulan hinggil sa pagkakakilanlan at layunin na naturang paglipad ng hindi pa matukoy na aircraft sa bahagi ng West Philippine Sea sa Pag-asa Island na sakop ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo. XFM News!
5: So, batiin ko lang na good morning si Kagawad Joan Lorenzo Herrera, nanonood sa atin. Sabi niya, good morning Kagawad Mike at Kagawad Gerald.
4: Morning.
5: At siyempre si Mr. President Nick Bundal Cardan.
4: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
5: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
4: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Panlawan.
5: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
4: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
5: Choy, bago ako magpaalam, Choy, may blood dating activity sa Siksikan, sa Barangay Hall. Sa mga gusto mag-donate ng dugo, alas 9 po ang simula niyan. Mag-donate po tayo ng dugo para marami tayong mailigtas na buhay. At ako naman, si Katropang Mike Escott.
4: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express, Express, balita
13: sa umaga. XFM.
14: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagpili sa mga bukika.
18: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
20: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Xanthone Gold Coffee Mix.
23: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
24: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
25: Ice yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Premium D3.
27: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
28: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: skin.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
16: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Santon Plus Herbal Oil.
29: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
26: Santon Plus Herbal Oil.
30: Maaasahan
26: sa sakit ng katawan.
30: Santon Plus Herbal Oil.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
32: Mapibili sa mga butika.
33: Tara, kape tayo!
34: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
35: XFM.
36: XFM.
35: Sister Pain.
37: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
35: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
38: If symptoms persist, consult your doctor.
35: Sa mga butika.
39: Santon Gold. Coffee Mix.
40: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
35: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
38: Mabibili sa mga butika.
41: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggalaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
42: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: XFM.
14: XFM.
15: Mga katropa, X

0: a las 7:08 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Morning, morning, morning. Di natin mahihirit parang maglalaho. Yung init tsaka lamig pag pinaghalo. Pausang labas. Makibigan ang palaton to ng Bullseye. At ito sa atin yan, siyempre, ng Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, alam nyo, yung pagising mo sa, pwede mo nang tawagan siguro, yung pagising mo sa umaga, ha? Tapos parang ang bigat-bigat ng katawan mo, parang pagod ka. Eh, pag nakatulog ka ng 8 hours, dapat energize ka na eh, di ba? Pakiayos yung internet dito, Renz. At mahina. Oh, parang ang bigat-bigat ng katawan mo, di ba? Oh, parang may kulang eh. Di ba? Try nyo itong Santon Gold Coffee Mix. Di lang pampagising. May mangosteen, may moringa, spirulina, tapos may collagen yan. At may glutathione, mga kaibigan. Kaya kung mahilig ka sa kape, try mo na. I-upgrade mo na yung iniinom mo araw-araw. Mga kaibigan, okay? Alas 7:10 na po na umaga, mga kaibigan.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbitado.
0: Kahapon, unang araw, impeachment trial ngayong linggo, ha? Ngayong araw na to, mukhang ma-action dahil yung NBI Director, si Director Matibag, ang testigo. Ah, mga kaibigan, katropa natin sa Senado, Silvestre Rambolabay. Good morning, sir.
1: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: Good morning, katropa Louie. Tama ka, no? Si NBI Director Atty. Melvin na matibag ngayon.

Prosecutor Representative Jerbe Luisro ang testigong iharap ng prosecution sa ikawalong araw ng impeachment trial, no? Mm-hmm. Ngayon na araw na ito, ayong kay Luisro, inaasang haharap nga ngayon sa impeachment court si NBI Director Melvin Matibag kasama si sina Maribic Pareha ng House Legislative Archives Office, no, si Maribic Pareha. Samantala sa bukas naman, yung unang binanggit na nakatakdang dumalo sa opisya, yung land bank bilang bahagi ng testigong ihaharap naman sa prosecution ay sinasabing ngayon na. At kahapon din ay inatasan ni Presiding Officer Senator Chiss Escudero ang BIR na isumite yung ilang mga tax records ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo at 30, no, yan pagkatapo inatasan nga niya, no, itong si Commissioner Charlito Martin Mendoza na magsumite sa Senate Impeachment Court katropang aluwi ng ilan sa mga tax record ni Vice President Louie, kasi tumatawag yung report ko. Ang report ko katropang Louie, no, kaya tinix ko ngayon, tinix ko yung Maynila na may nakasalang ako katropang Louie. So balik ako doon sa pinabanggit ko na itong si BIR Commissioner Charlito Martin na Mendoza na mag-sumiti nga sa Senate Impeachment Court ng ilan sa mga tax record ni VP Sara kung saan influence ni Senator Escudero na dapat maipalit o maisumite sa impeachment court yung mga hinihingin nilang tax record sa Hulyo at 30. At sa kahapon din, kung yung matatandaan, tumayo si Senator Robin Padilla at binabanggit ni Senator Robin Padilla na pinabulaan na niya yung mga ulat, no, meron kasi mga ulat na hindi umano siya sumusunod. Binanggit kasi ni Senator Ombudsman Boyeng Remolia na hindi daw sumusunod sa utos si Senator Judge Padilla, Robin Padilla, na magsumite ng counter affidavit, no, ayon kay Senador Padilla, na ihainan niya yung mga dokumento at nawagan din siya na mabigyan siya ng pagkakataong may papaliwanag ang kanyang panig. Dahil dyan, tumayo sa plenaryo si Senator Judge Erwin Tulfo at nagmanifest sa kanyang kapwa Senator Judges na huwag gamitin yung impeachment court para ipagtanggol ang kanilang mga sarili o talakayin yung mga personal na isyo. Ipinaliwanag ni Senator Erwin ang paglilitis ay itinatag para dinggin lamang ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa mga personal na issue. At dahil dyan, tumayo si Senator Cayetano, no, kung saan ay sinabi niya kung maari binabanggit ni Senador Cayetano yung panahon ni Senator Marian Defensor na karamihan ang hirap daw na makipagtalo sa hindi abogado. Yun ang binabanggit yan. O mahirap na hindi abogado. Dahil dyan, parang napipikon si napasarinan si Senador Tito Soto, kaya tumayo rin si Senator Judge Tito Soto III matapos ngang magtulumpati, no, itong si Senator Judge Alan Tikakitano, na sabi niya, katulad ko ng binanggit ko sa English, it is useless now to argue a legal point with a non-lawyer na hindi abogado. Kasunod nito, minunggahin naman ni Soto, Senator Soto, na i-refer na lamang sa regular na sesyon ng Senado

0: ang mga manifestation na walang direktang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tama naman yung sinasabi ni Senator Erwin kasi tumatakbo yung oras eh, yung kanila mga personal naman. Tama naman yung sinasabi niya kasi yung iba personal manifestation, lalo itong si Senator Cayetano, grabe haba ng mga
0: Alan Peter Cayetano. Kaya nga sinasabi niya na
1: sa plenaryo,
0: ilagay sa regular plenaryo kung saan sa susunod na sa 27 ng umaga ay pag nagbuo na sila eh tatalakayin na nila rin noong yung flood control anomaly ng sinasabi ni Aaron, bubuksan nila no at tatalakayin nila pag buo na no pagbubukas ng impeachment kapag okay na yung kanilang membership katropang katropang Louis. So, kausapin naman at pinag-usapan kasi na ito yon at kina-cancel ko o katropang Louis yung mga
1: marami nang tumatawag sa iyo. Yung mamaya si Director Matibag mukhang kaabang-abang ito kasi alam natin yung yung banggaan nila nilang mga Cayetano, di ba? Yung SEA Games nakaraan 2019 na iimbestigahan. Hindi ko lang alam kung maisisingit ito kasi hindi naman kasama ito sa impeachment trial. Itong pag-iimbestiga ng NBI doon sa nakaraang 2019 SEA Games na ginawa dito na allegedly may mga anomalya di umano. Iyon ang kaabang-abang mamaya.
0: Yan ang kaabang-abang. Malamang na tatanungin din siya dyan sa maaring usapin. Pero pagkabat hindi konektado, baka maisingit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano doon sa naturang usapin, no? Katropang Louis.
1: Si Senator Ping hindi na nagsalita kahapon, ano? Katropang Rambo? Senator Ping? Wala na, no?
0: Oo, hindi na. Ang nagsalita lang no, si Senator Pia Cayetano, Senator Erwin Tulfo, Senator Tito Soto, Senator Robin Padilla, tapos panghuli si Senator Senate President Sherwin Gatchalian. No?
1: Grabe yung ano, grabe yung yung sagutan nila ni ano sa kanya-kanya mga vlog ni Lacson pati ni Cayetano regarding doon sa allegedly sa Taguig yung mga flood controls, slow protection, mga ganun ano. Grabe sagutan nila pero kahapon si Ping Lacson tahimik lang.
0: Hindi sumagot.
1: Tahimik lang.
0: Hindi niya. Oo, yung mari niyang itinanggol yung kanyang dignidad no o integridad no laban doon sa binanggit ni Senador Cayetano. Inaalala kasi ni Senator Lacson kung paano napigurin ang mga kanintulad umano na pag-atake ni Senadora Cayetano laban sa kanya nung yung matatandaan yung mga pag-atake sa kanya noon nung mga nakarang administrasyon nung panahon pa ni dating Pangulong Arroyo no, ngayong congressman dahil nga nanaig yung katotohanan sinasabi ni Lacson at yung mga nag-aksusa sa kanya sa kalaunay din binawi din yung kanilang mga paratang at humingi din ng paumanhin. Binanggit ni Senador Lacson na binibilang niya yung mga importante at testigo na handang magbigay ng impormasyon at ebidensya na maaring magpapakulong umano. Yun ang sinasabi, magpapakulong kay Senator Judge Alan Cayetano matapos niyang atakihin ang kanyang integridad. Mahalaga yung integridad na binabanggit ni Senator Lacson na itinuturing niyang pinakamahalaga niyang yaman no kung saan ay idinagdag ni Senator Judge Lacson na bagamat may ilang nalin lang sa simula ng mga paninira laban sa kanya nung administrasyong Arroyo umano tuluyan ding itong nabigo dahil nga sa matatag siyang nanindigan at patuloy na hinaharap ang mga akusasyon sa pamamagitan naman ng katotohanan. Katotohanan ang dala niya. Kung iyong matatanda, no, kalaunan, yung kanyang mga pangunahing nag-akusa, kabilang yung mga yumaong dating pinuno ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Victor Corpus at si Angelo Ador Mawanay, ay binawi ang kanilang mga paratang at humingi din ng paumanhin. Mismong si Pangulong Arroyo daw ay umamin na mali ang naging mga pag-akusa niya kay Senador Lacson ng iba't ibang krimen. Batay na rin sa maling impormasyon na kanyang natanggap. Mm-hmm. At binanggit din ni Lacson na matagal na niyang pinatawad si dating Pangulong Arroyo na ngayon ay congresswoman, bagamat hindi niya nalilimutan ang mga nangyayari kung saan iginit ni Lacson na nanatili siyang matatag sa pagtatanggol sa kanyang mga integridad laban sa mga nitong pag-atake at iginiit na ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan na ipinagmana sa kanya ng kanyang ina. So yun, mamaya yung
1: impeachment. At Tropang Rambo, isa na lang sir. Yung bang yung grave threat tsaka yung inciting to sedition, tapos na yun, lilipat na sila o may ilang araw pa? Grave threat, Article 4.
0: Yung grave threat ngayon, ang grave threat ay nasa 8 araw sila.
1: Uh-oh.
0: Yung Article 4 yan eh. So, pang 8 araw ngayon, ang kailangan ay 11 araw
1: ayon sa
0: Article 4.
1: Okay.
0: So, 3 na lang.
1: 3 araw na lang.
0: Pang 8 araw nila ngayon, bukas, pang-siyam, so
1: next
0: 2
1: week
0: na lang.
1: Uh-oh.
0: So, maaaring Lunes, Martes, tapos na Article 4, tapos lang Article 4.
1: Tapos lipat
0: Article
1: na sila.
0: Article 3 na naman.
1: Oo, lipat na sila.
0: Lipat na doon sila sa Article 3, kung hindi ako magkakamali.
1: Mm-hmm.
0: Article 3 ang kanilang tatalakayin, o Article 3 o Article 4, yung kanilang tatalakayin na katropang Louis.
1: So,
0: well, tapos na nga sila.
1: Tapos na, okay.
0: Sa, at ang kailanganin dito ay 102 days itong impeachment trial.
1: Agal.
0: Ni VP Sara.
1: Matagal-tagal
0: okay. Pa. Wala pa sa So, yan
1: sige.
0: Muna.
1: Thank you.
0: Katropang Louis. Ako, si Katropang Sylvester Rambulabay para sa VP Sara impeachment coverage. Absuelto o convictado.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
1: Yun! Tingnan natin mamaya, mga kaibigan. Ito yung patuloy na pagsubaybay ng XFM Philippines patungkol dito sa impeachment trial, no, mga kaibigan. No? Pang-8 araw ngayon, kundi tayo nagkakamali. At mamaya ang kaabang-abang, kahapon di masyado eh, parang nag-rule lang yung Senator Chis, no, yung presiding judge ng impeachment court, no, may mga ruling lang na ginawa, walang testigo. Pero mamaya medyo mabigat-bigat yung ipipresenta ng prosecution ang pinaka-head ng NBI sa Pilipinas, si Director Matibag. Alam naman natin si Director Matibag, di ba, mga kaibigan, nakaraang linggo mayroong mga pasaring na bubuksan yung investigasyon doon sa nakaraang 2019 SEA Games kung saan parang nagkaroon ng allegedly anomalya, no, at nasangkot yung pangalan ni Senator Alan Peter Quetano. Grabe yung atake dito sa magkapatid Pia at saka si Alan Peter, no, sinasangkot pa sila ni Senator Ping Lacson doon sa nung sila ay mga nagseserbisyo pa sa siyudad ng Taguig. Mga kaibigan, mukhang sa flood control eh, pagka nabuksan eh, mukhang may ilalabas laban dito kay Senator Alan Peter sa flood control anomaly sa Taguig. Pero sabi naman ni Senator Alan Peter, walang ganun, mga kaibigan. So, mamaya, ganun pa rin ho, no, mga kaibigan. Bon, pakitawagan mo. Agin na lang natin ang mga picture, no. Importante ito, maganda ito, mga ayuda to eh. So mamaya, no, alas 2 ng hapon sa XFM Facebook page live niyong mapapanood diyan. At kung kayo naman po bumibiyahe, no, mga kaibigan, doon sa 104.7 sa FM band natin, kahit papunta kayong sur, papunta kayong norte, no, i-scan nyo lang kung digital yung mga monitor nyo sa inyong mga sasakyan, ano, mga kaibigan. Kung mapakinggan ninyo na yung impeachment trial, yun. mga kaibigan. So kaabang-abang ito mamaya, ano? Mga kaibigan. Grabe yung bakbakan ngayon, ano? Talagang senador to senador. Ha? Eh, tama din naman si Senator ano kahapon ni Senator Erwin Tulfo, no? Yung mga person, yung mga manifestation na ginagawa ng mga senador patungkol doon sa kanilang personal na mga komento, like Senator Robin Padilla kahapon, ano? Talagang sinasabi niya eh, na pulaanan niya doon yung ombudsman. No, sinasabi na siya hindi rin nagko-cooperate at hindi sumasagot doon sa mga subpoena sa kanya, no, mga kaibigan, dahil siya ay sinasangkot doon sa pagkakatakas ni Senator Bato doon sa Senado nung nakaraan. Kaya sinasabi niya kahapon, hindi totoo 'yun. No, ginagalang ko yung ombudsman. Mga kaibigan, ano, pero sabi ni Senator Erwin, wag na nating sayangin yung oras diyan sa mga personal manifestation ninyo na walang kinalaman doon sa impeachment trial. 'Di ba? Oh, eh nakakaya naman doon sa dinidemanda. Hindi naman kasali yung mga manifestation ninyo, ang talakayin natin yung sentro tayo doon sa kaso. O sa ngayon, Article 4 pa rin tayo, grave threat, inciting to sedition, yun pa rin. So doon lang tayo mag-concentrate. Nakakaano. Ang haba-haba kasi nito eh. Tapos sisingitan pa ng mga wala namang kinalaman doon sa impeachment trial. No? Wala namang kinalaman doon sa articles of impeachment. Di ba? So, ano yan?
3: Bising. Ha?
1: Bising?
3: Oo, naalit doon sa...
1: Sa? Aroy, kawawang bisik. Sige, anong nagawin natin dyan? Mukhang diretso yan doon sa Sampaloc. May bisik dito, nalitsyon doon sa transformer. Okay, so mamaya po, ang tabayanan po ninyo, alas dos ng hapon, live po yan sa XFM Palawan, doon sa mga relay din natin at doon sa ating XFM Facebook page. Bueno, dito muna tayo sa magandang mga balita. Para naman maka eh, puro ha? Puro naririnig natin eh ha? Oy, babayaan mo na 'yan. Eh puro na didinig natin yung mga parang nai-stress na tayo dito, di ba? Mga kaibigan, pero eto maganda ito ha. Bawat barangay makikinabang, no? Proyekto ng national government ipapaliwanag ng Liga ng mga Barangay, Vice President sa buong Pilipinas, dito presidente sa buong Palawan, si Board Member Inan. Magandang umaga po, Board.
4: Magandang umaga, Kaluwi, at saka sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating paboritong programa. Good morning, probinsya ng Palawan.
1: Yan. Board, makikinabang, bawat barangay makikinabang program, socio-civic project. Pwede ba nating malaman ito, Board? At sino ang pwedeng makinabang yan dito sa Palawan o sa Puerto? Board Inan?
4: Ganito ang programa niyan. Ano? Bawat barangay makikinabang program ay isang programa ng Malacañang, ng ating Pangulo, at pakikipag-unaya ng Liga ng mga Barangay.
1: Mm-hmm.
4: Ito ay ginawa para maramdaman ng barangay ang ginagawa ng national government. Kasi kadalasan dumadaan lang sa munisipyo o sa probinsya.
1: Yun.
4: So gumawa sila ng programa. So dalawang aspeto ito. Ang unang aspeto, ang Presidential Scholarship Program.
1: Mm-hmm.
4: Yung scholarship, ibig sabihin, bawat barangay bibigyan ng 100,000 pesos.
1: Uy!
4: Bawat barangay.
1: Mm-hmm.
4: Pipili ang barangay ng 5 graduating students. 5 graduating students.
1: 5.
4: Bibigyan ng 5,000 pesos. Bibigyan ng 20,000 pesos.
1: Yung 5?
4: 5, tagdi 20,000. So okay. 100,000
1: yan. 100, okay.
4: So anong requirement?
1: Yun.
4: Una, dapat graduating. Pangalawa, mm-hmm, dapat galing sa vulnerable sector, sa mahihirap, di ba? Indigent.
1: Mm-hmm. Okay? Indigent, okay.
4: So, yun ang minimum requirement. Subalit, may mga problema sa barangay na halimbawa, yung barangay ko, ang graduating sa barangay ko ay 62.
1: Oroy.
4: So, paano ko, yung malalaking barangay, paano ko maibibigay yan? May mga barangay naman na walang graduating. Paano naman ibibigay yan? So ngayon, yung ang po natin, that's the minimum requirement set forth by the program.
1: Okay.
4: Dapat graduating. So sa mga barangay, halimbawa sa barangay ko, may mga dinadagdag na kaming mga requirements. Kagaya ng, dapat galing sa mahirap na pamilya, tapos graduating, tapos dapat wala pang magkapatid na nag-graduate. Siya ang unang mag-graduate.
1: Okay.
4: Diba? Magdadagdag. Mm-hmm. So, siyempre, mai-streamline muna. Hindi na ngayon 60. Parang mga 30 na lang, kalahati na lang, okay?
1: Magbabawas.
4: Pagkatapos, gawa ka ng requirement na talagang maramdaman ng mga mahihirap. Yung mga mahihirap na, na pamilya, yun talaga. And then, kung talagang wala na, kagaya ng ibang barangay, inipon yung mga graduating, nagbunutan sila kung sinong lima.
1: Mm-hmm.
4: So, yun ang mga ginagawa ng ibang barangay. Ngayon, yan yung maraming graduating. Ngayon, paano kung walang graduating? May mga barangay na malilit na barangay na walang graduating.
1: Mm-hmm.
4: So, ibababa natin yan sa third year.
1: Ibababa
4: natin yan. Oo, sa third year.
1: Okay.
4: Kung wala pa, di ibaba mo sa second year.
1: Mm-hmm.
4: Ang importante nito is makinabang yung bawat barangay na merong estudyante. Malaking bagay na ang 20,000 sa isang estudyante.
1: Oo, talaga.
4: Kaya dapat mabigay sa mga estudyante. So, yun ang isang aspeto, yung scholarship program. Yung isa namang 100,000 ay para sa mga priority programs ng barangay. Halimbawa, pabili sila ng motorsiklo, bibili sila ng laptop, bibili sila ng mangupuan, anything na makakatulong sa barangay, yun ang gagamitin ng 100,000.
1: So,
4: kaya 200,000.
1: Dalawa pala ito, dalawang set pala ng tigwa 100 ito, board.
4: Tama ka, Kaluwi.
1: Okay.
4: And then, eto ngayon ang nangyari.
1: Oo.
4: Yung unang program, because that was mga early June pa yan, nung nag-roll out na kami, nahihirapan ang National Liga because ang nag-i-issue ng cheque ay ang Office of the President under the Office of the Executive Secretary.
1: Okay.
4: Sina Yusek Georgina, kausap ko yan. Sina Yusek Rea, kausap ko sila.
1: Mm-hmm.
4: Ngayon, nahihirapan kami mag-roll out kasi ang daming requirements ang alam mo naman, siyempre, government accounting procedures.
1: Normal.
4: Requirements tayo.
1: Normal.
4: And then sa Malacanang pa. So, nag-iisip kami ng paraan kung ano yung pwedeng vehicle o kung anong pwedeng gawin namin para mas mapabilis kasi importante nito makarating ka agad sa barangay. So, nag-suggest ako. Ako nag-suggest. Sabi ko, ba't ni na lang natin ibigay sa local government unit and then yung local government unit, sila na ang magbigay. So, kaya ganun ang ginawa natin. For example, ang probinsya ng Palawan, kinuha yung isang checking halagang 73,400,000. Kinuha ni Governor Ame at nagpa-represent siya kay Board Member Anton Alvarez.
1: Mm-hmm.
4: So kinuha sa Manila yung 73,400,000 na cheque. Ngayon hawak na namin. Ngayon pagdating gusto kong ipaabot sa mga nakikinig na local government unit. Sa probinsya ng Palawan, wala tayong problema. Pero sa ibang probinsya kasi, kapag ibinigay na po sa local government unit, wala na pong ibang requirement yan. Kasi yung ibang mga local government unit, nagtatasa na naman sila ng kani-kaniyang requirement. Kung magpinuliti ko pa.
1: Nako!
4: Kailangan pa natin ng MOA, kailangan pa ng resolution, wala na. Kumbaga, ang pinakamaganda niyan, pag na-receive ng provincial government, ang trabaho lang ng provincial government o city government, mag-issue siya ng cheque. For example, sa city, mag-issue siya ng 66 checks. Ang provincial government, mag-issue ng 367 checks.
1: Mm-hmm.
4: Wala na yung panibagong requirement na gagawin ng provincial government.
1: Okay.
4: Gusto nangyari yan sa ibang munisipyo, alimbawa sa Mindanao kasi may election ang BARM, ang ginagawa, nagdadagdag pa sila ng ibang requirements kasi gusto nilang palabasin na parang galing na sa local government unit yung
1: pinopolitika, board, ha?
4: Correct. Pero ito wala. Talagang pagdating sa provincial government, pagdating sa city, ang trabaho niyan, kasama yan sa MOA, mag-issue kayo ng check, ibigay nyo na sa barangay.
1: Yun.
4: Kasi yung requirements niyan, na-comply na namin. Meron kaming portal.
1: Okay.
4: na-comply na namin, Kaluwison. Yun po ang programa ng bawat barangay makikinabang program. Uh-oh.
1: Puntahan ko muna yung scholar. So, yung 100... yung 100 nandiyan na po sa provincial government para doon sa scholarship.
4: Lahat po nandiyan na sa city and then sa province. Ako po yung naglakad para matanggap na rin po sa city.
1: Sa city nandito na rin. Oo.
4: Meron na rin sa province, nandiyan na rin po.
1: Mm-hmm. Okay. So yung 100 board wala na dapat requirements per munisipyo, per barangay kasi nagawa nyo na sa liga. Tama ba?
4: Ang nagawa nun, ang bawat kasi bawat barangay kasi meron kaming requirements na sinasubmit sa Office of the President.
1: Okay.
4: So merong may portal doon sa pakikipagtulungan ng liga ng mga barangay. Submit lang kayo ng requirements doon. Halimbawa, yung request letter, yung mga pirma ng kagawad, yung mga list of beneficiaries.
1: Oo.
4: Nakalagay na yun doon, na submit mo na. So wala na dapat hingiin ng requirement yung dito
1: okay.
4: Sa lokal.
1: So,
4: wala na.
1: Sa inyo po, halimbawa, sa Panakan, paano po pipiliin yung 5 per barangay?
4: Okay. Paanong 5? Okay. Kasi marami ang graduating students.
1: Yan.
4: Ang ginagawa, nag-uusap kami sa council namin.
1: Oo.
4: For example, ang minimum requirement na nakalagay doon is dapat graduating, that's number one. Number two, galing sa mahirap na pamilya, that's the minimum requirement eh. Alam mo naman pag may ayuda na 20,000, kahit may sariling sasakyan, kahit maganda ang bahay, mahirap pa rin siya.
1: Mahirap pa rin siya
4: kasi magagalit kay kapitan, magagalit kay kagawad, magsasabi sila kung sino ang malapit sa sandok. So ang ginagawa, nagdagdag ako ng requirements. Halimbawa, ang dalawa na ang requirement, di ba?
1: Mm-hmm.
4: Yung mahirap tapos kuhan. So lahat kayo, 64 pa rin ang graduating.
1: Okay.
4: Nagdagdag ako na dapat siya ang unang mag-graduate sa pamilya.
1: Ayun,
4: siya ang unang mag-graduate sa pamilya. Siyempre makakabawas ka na, di ba? Siya ang unang mag-graduate sa pamilya. So ngayon, 20 na lang yung graduating. Ito. Sa grades na naman, dapat honor student ka.
1: Mm-hmm.
4: Di ba?
1: Pwedeng
4: ganun. Depende sa gagawin nyo eh.
1: Oo.
4: So, sa 20, pwedeng gagawin na graduating siya, galing vulnerable sector siya, tapos siya ang unang mag-graduate, honor student pa siya, 4 na. Sa tingin ko, magbababa ka niyan to the point na siguro konti na lang yan.
1: Konti na lang yan.
4: So, mabibigyan mo na sila ngayon ng tagti 20,000.
1: Yun, okay. So ito po, board, maibibigay na ito sa probinsya, yung sa mga barangay po, north and south?
4: Yes. Nag-uusap kami. Ang napakasipag po ng ating gobernador, ano?
1: Uh-huh.
4: May instruction po, nag-uusap sila kahapon ni Board Member Anton.
1: Mm-hmm.
4: Wala po ako sa Capitol kahapon, nasa barangay ako. At meron pong standing instruction na i-roll out na sa mga barangay. So, nag-uusap na din sila ni Treasurer kung paano, kung idada na lang sa payroll. Wala nang maraming, kasi gusto ng presidente,
1: bigay
4: na kagad.
1: Tama.
4: Bigay na.
1: So,
4: ganun ang gagawin. So, sa tingin ko, within the week, may issue na yung, kasi 367 checks nga naman. So, sa tingin ko, within the week, hopefully within the week, ma-roll out na natin sa lahat ng barangay.
1: Okay.
4: Again, bigyan kong diin, ano?
1: Sige, board.
4: Wala na pong dagdag na requirement ang local government unit. Nag-meeting ako niyan mismo sa opisina ng cabinet secretary. Nandoon po kami lahat ni Secretary Benhur Abalos, yung si Undersecretary Georgina, si Assistant Secretary.
1: Okay. Importante ito, ha? Bawat barangay makikinabang 200,000. Ba? Okay, board, sige po. Tuloy, magandang balita ito at marami yung nakikinig dito sa balitang ito. Sige po.
4: So, ang nakipag-usap ako, nandoon ako sa Malacanang last week lang, na talagang wala nang additional requirement na dapat gawin yung local government unit para ma-release.
1: Once
4: nandiyan dyan, ha?
1: Oo.
4: Mag-issue na sila check, ibigay na sa bawat barangay.
1: Yun
4: ang ibibigay.
1: Okay, tapos si Kapitan na po ang bahala.
4: Opo, pag nandun doon kay Kapitan, meron na din po kami sa Liga ng mga Barangay ng Monitoring. Nagbibigay po kami, kaya nag-uusap-usap po kami, ano yung mga ginagawa niyong requirements. yun nga, yung iba na pagkasunduan nila, lahat ng graduating, pinapunta doon, nagbunutan. Okay. Yung iba naman, kagaya sa akin, nagdagdag talaga ako ng requirements. Mm-hmm. Hanggang ma-reach ko na nung lima. Gusto okay. kong bigyan diin din na, eto, sisiguruhin natin na successful itong program na ito. Kasi next year, baka doblehin o triplehin ito sa mga barangay natin.
1: So next mas year, malaki ito, mas malaki.
4: Mas malaki ito. Kaluwi, ano? So pati yung sa priority programs, dadagdagan din yon. Mm-hmm. Pati doon sa local government support fund, sa mga barangay dadagdagan. Kaya kami sa National Liga at dito sa provincial government, ako pinapaigting ko to para maging successful, so mauna tayo doon sa mga beneficiary. For next year, malay mo, gawin yung 1 million, di ba? 500 sa priority, and then 500 din sa scholarship. Hindi po yan imposible because ang gumawa po ng kuwan ito, ng programang ito, mm-hmm. kasama na po ang Liga ng mga barangay. Kasama na po kami.
1: Okay.
4: Hindi lang po ito galing sa Office of the President. Talagang nakikipag-ugnayan po kami. Ilang beses po namin itong inupuan, mm-hmm. to the point na itong mga nagsasubmit ng mga requirements, dinadaan na po ito sa Liga ng mga Barangay,
1: mm-hmm.
4: para mas maskiri natin at mas mapadali natin yung rollout, at the same time, mas mapadali yung mga requirements na sinasubmit namin sa Malacanang.
1: Okay. Yung 100,000 board, bukod doon sa scholarship, kasama ba yun? Bali 200 per barangay?
4: Yes, kasamang Louie, ano? Kaluwi ang ibibigay na. Alimbawa, sa city, alam ko, nag-uusap kami ni ABC Ladi.
1: Mm-hmm.
4: Alam ko na, tanggap na rin nila. So, pagkatanggap nila, ibibigay na rin per barangay yung 200,000. So, 200,000. Yes, Kaluwi.
1: Wow. So, napabilis siya board, no? Nung kasama yung Liga sa usapan. Andiyan na, hawak nyo na yung check, 73 million eh. Board
4: tama.
1: Eh.
4: Tama. Yung sa una nito, yung programang bawat barangay makikinabang, kasama rin talaga kami. Pero yung rollout, mas napabilis because kinausap namin yung aming mga local government units. Kagaya si Gob, kinausap ko na Gob, dito na lang idaan sa atin. Alam ko si Mayor Byron, kinausap din na gawin na lang avenue na idaan muna sa local government unit and then ibigay sa mga barangay. Kasi mas mabilis, isa na lang ang kausap ng Malacanang, provincial government na lang. Hindi kagaya nung una, ang kamuwa ng Malacanang, 367 barangay.
1: Sus, dami.
4: Ang hirap, pero ngayon, ang kamuwa, si provincial
1: Liga.
4: Government na lang.
1: Provincial government.
4: Yes.
1: Para mas mapabilis, no? Galing doon sa provincial government pababa. Kasama yes, kayo.
4: Yes, Galuwi, ganun yung nangyari. Kaya mas napabilis.
1: Mas mapabilis. Okay. So 73 million. Hopefully ngayong week maida-download na, no? Board?
4: Yes,
1: sa mga barangayan.
4: Papunta ako ngayon sa Capitol and then makikipag-usap ako sa mga involved na tao doon at sasabihan ko na ang alam ko nalakad na po at maganda po yung instruction na ating mahal na gobernador kasama po si board member Anton na nag-usap sila kahapon kung paano yung procedure para mas mabigay na sa mga barangay.
1: Marami
4: na po nagpa-follow up kaya alam ko gumagawa na yun ng check, gumagawa na ng payroll account.
1: Yung puerto ho, kay ABC Ladi, no?
4: Oo, si ABC Ladi, nag-uusap din po kami at pinapasalamatan niya nga ako at na-release na agad yung sa city. So, alam ko ilalabas na yun. And then, in any time now, ang alam ko, darating yung presidente, iipunin yung mga scholars natin. I am not at liberty to state, sabi kung...
1: Kung kailan.
4: Kung kailan. But anytime soon, darating yung ating mahal na Pangulo para makausap din, may orientation yung ating mga scholars, lalo na sa city kasi very challenging sa akin kung dadalin ko at mga taga-isla yung scholars ko. Ang importante, at least yung yan nandiyan sa city.
1: Mm-hmm.
4: And then alam ko may mga magro-roll out din yung rice distribution program natin.
1: Uh-huh.
4: And then, so alam ko darating siya. I am not just at liberty na sabi kung kailan.
1: Parang
4: but,
1: nung...
4: In a very, very soon darating po yung ating presidente dito sa city.
1: Yan, okay. Nakaraan pa yata yan. Doon sa Aborlan, parang may bagyo lang. Kaya maganda na... So, bago siya dumating, dapat ma-distribute na pala, board, no? Yung mga ayuda na yan. Oo.
4: Yes, parang may ceremonial turnover, oo, ceremonial round. Pero ang alam ko, bago dumating, we see to it na nabigay na, or kung hindi man, within the period, mabigay na yung ating mga cheque sa bawat barangay.
1: So, board, kayo naka-monitor kasi baka yung binabanggit nyo nga kanina, baka sabihin, yung malapit lang sa sandok ang makaka-avail yan eh. Di ba? May mga ganon. So, may monitoring ho kayo para hindi ho mangyari na parang palakasan lang kung sino yung gusto ni Kap, yun na lang ibibigyan.
4: Tama po. May monitoring po kami. Nag-uusap po kami ni Kapladi na dapat talaga makinabang din. Because kung mag-fail itong program na to, wala na po tayong aasahan next year.
1: Yeah.
4: Kung marami pong... So, ang sinisiguro natin, diba dumaan tayo sa krisis? At nasa krisis pa tayo. At itong 20,000 sa isang graduating, siguruhin natin na makagraduate siya. Wala naman kaluwing... Kung nag-aaral ka sa government, libre naman eh.
1: Tama.
4: Diba? Oh. Kasi... yung scholarship, hindi lang yan sa private o government. Anybody, basta graduating.
1: Oo.
4: So kung nag-aaral ka sa PSU, wala namang tuition, yung 20,000 mo, parang ibang gastusin mo sa mga research mo, kung anong mga gastusin mo, para ikaw ay makagraduate.
1: Oo.
4: Kung mag-fail ka, Louie, kung mag-fail itong programa,
1: wala na, hindi na makakaulit.
4: Hindi na tayo makakaulit.
1: Oo,
4: ako naman, tinitingnan ko dito, because makikinabang mismo yung bawat barangay, ayusin na natin, Kaluwi. Yung mga kasama kong punong barangay, nakikiusap po ako sa inyong lahat na ayusin po natin ito para naman talagang maramdaman yung ating kabarangay yung tulong galing Malacañang. At kung maging successful ito, sinisiguro po ko po sa inyo, ako bilang inyong Provincial Federation President at National Vice President, sinisiguro ko sa inyo na next year mas malaki po ito. Ngayon po nag-uusap na kami kung ano yung gagawin next year, kung paano mas mapabilis, ano yung mga scholars, yung mga ganun ba.
1: Kaya, tama po yun. Dapat hindi siya mag-fail, no? Board, kasi baka mag-double check yung Office of the President, tapos tumingin doon sa mga, sino bang binigyan ninyo? Vulnerable sector ba yan? O kung nabigyan halimbawa ay yung paborito lang ni Kapitan halimbawa lang na medyo nakakaangat naman, baka ba't binigyan yan? Dapat doon talaga sa walang-wala rin at doon sa qualified board.
4: Yes, Kaluwi, responsibility niyan kasi may mga random calls na ginawa ang Office of the President and then ang National Liga doon sa mga beneficiaries kasi nag-submit kami ng pangalan eh. Nandoon yung mga phone numbers nila eh. So nagra-random check kami. So eto kapag napatunayan namin na yung barangay niyo hindi ka sumunod doon sa requirement, baka bawiin sa iyo.
1: Nako.
4: Responsibility na yan ng punong barangay. Kaya nga Kaluwi, aside from the Office of the President, kami sa Liga ng mga Barangay, we will really see to it na talagang successful ito. Because sayang nung programa at yung mga darating pang ganitong klaseng programa sa barangay natin, kung kumbaga hindi natin tututungan at mag-fail itong programang ito, Kaluwi.
1: Okay. Si Cheryl Apostol, board, may isingit ko lang. Good morning, sana... masama yung anak ko, magtatapos siya 2027, siya lang magtatapos, barangay Latud kami, kaya lang barangay Latud pero sa ibang barangay sila nakatira, so dapat sa barangay Latud board kung saan siya nakatira.
4: Tama po, kung alimbawa sa barangay Latud siya, kausapin niya yung sa kapitan, si Cap sa barangay Latud, kausapin niya na lang. Kausapin niya lang. Ngayon, kung sa kabila siya nag-aaral, wala naman pong problema yun. Basta, ikaw ay residente sa barangay Latud.
1: Yun, Rizal, Palawan. Okay, gandang balita ito, ha? Bukod doon sa mga bigas, mayroon pang 200 para sa mga... barangay, ano? Talaga naman. So, board, baka may gusto tayong ibahagi pang mensahe sa ating mga kabarangay sa buong lalawigan ng Palawan, kaugnay nitong parating na biyaya na ito galing sa national government. Board Member Inan.
4: Yes, ang gusto kong ipahayag, ano, hindi lang ito sa probinsya ng Palawan, kasama na rin po yung ating mga kasamang punong barangay at konseho sa City ng Puerto Princesa, sana po, sundin lang po natin yung alutintunin dito sa rollout ng scholarship at saka ito po yung priority program na another 100,000 para naman po makinabang talaga yung bawat barangay. At the same time, mabigyan, maging successful yung programa para next year, mas mapaganda natin, mas maraming beneficiary. Because this is a litmus test sa atin. Testing na, kung talagang very successful ito, sigurado ako mas malaki. So, asikasuin po natin, maging masino po tayo, at sana sundin kaagad natin to the letter kung ano pong sinasabi ng requirement pag roll out nito.
1: Okay.
4: So sa inyong lahat, maraming salamat ka, Louie, at saka sa ating mga nakikinig, maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Thank you, Board Member Inan Sabal. Mga kaibigan, ang ating ABC representative diyan sa Sangguniang Panlalawigan. Jay, nakausap mo na ba si Councilor Ladi? Yung tungkol dito sa 200,000? Pakitawagan mo nga. Iba yung sa bigas, ha? Ito'y barangay o bawat barangay makikinabang. 200,000. Yung 100, project for the barangay. Halimbawa, motor, bili kayo ng kung ano dyan na magagamit ninyo yung 100 para doon sa mga scholarship. Ha? Kaya lang, 20,000, je. 20,000, so sa bawat barangay, halimbawa 66 barangays ang puerto, ay di kung 100,000 per barangay, 5 lang. Kasi 20,000. Okay? Ang kabilin-bilinan po ni ng Liga ng Mga Barangay, yun hong dapat ho nating piliin at makinabang dito yung sa vulnerable sector ho, yung talaga hong walang-wala din. No? Para magamit po yung 20,000 nung mga graduating students, mga kaibigan, ano? Wag ho nating pairalin daw na kung sino yung malakas kay kapitan, kahit hindi naman siya talaga doon qualified at meron naman siyang panggastos din, ibigay na lang ho natin, dahil lima lang ho ito eh. Ah, doon sa mga talagang nangangailangang mga estudyante. Ba, meron pala kayong 200, ha? Hindi kayo nagsasabi. Andiyan, ha? Oh. 73 million ang nasa province, hawak ngayon cheque. So ngayon lalakarin nila Board Member Inan, Board Member Anton, Governor Amy, no, na ma-i-download na yan doon sa mga barangay. Ha? Kapitan, meron ka na bang napili dyan na 5 na bibigyan ng 20,000? Oh. Pwede nyo naman kausapin si Kap na kung meron na hong ano to, ha? Meron na siyang mga requirements na kaya ibinigay ng national government doon sa Liga ng Mga Barangay at provincial government para si national government at yung Liga ng Mga Barangay at yung provincial government na lang ang kausap. Kasi sa ibang probinsya, barangay pa ang kausap. Magulo yun. Oh. Ngayon dito sa Puerto at sa Palawan, ang kausap na lang yung mga ABC president like Board Member Inan sa probinsya, Councilor Ladi sa city, no, sa barangay, 66 barangays na tagto 200,000. Yan. Bukod pa yan doon sa bigas. Darating ang presidente, hindi pa ho natin makuha ang eksaktong oras, araw ng kanyang pagdating kasi magkakaroon niya ng ceremonial, yung mga ceremonies, no? Para masabi na ito ay tulong ng national government, PBBM, doon sa ating mga kababayan. Ano? Hindi ko lang alam kung maisasama itong bawat barangay makikinabang sa kanyang zona sa 27. Di ba? Kasi mag bibigay ng kanyang State of the Nation address si Presidente Marcos sa July 27. So, hindi natin alam kung maisasama ito. Pero maganda naman ito. Biro mo, bigyan ka ng 200,000 per barangay. Oh, yung 100, bahala na si... May 100 naman kayo eh. Di ba? Oh, pwede nyo rin bilhin ng motor yan. Oh, wag nyo lang yung ano lang, yung lakad ng lakad. Ha? Ah, eh, baka mamaya gamitin nyo sa mga lakbay-lakbay aral yung mga wan. Ay, bigyan nyo na lang doon sa mga ano yan. Ha? Bilhin nyo lang ano, ano ba yung pwede sa 100? Sa barangay. Oo, 100. Maliit yan. Pero malaking tulong. Doon sa health center ninyo, bilhin nyo ng mga gamot. Yung 100. O pwede naman daw bilhin ng motor pang service. Awag service ni personal service ni Kagawad. Ha? Service yan ng service yan ng barangay. Oh. Sige, paki bon si kap ah. Oh, sige, pakiano mo lang para maano natin kasi nandiyan na pala yung pera eh. Na-i-download na eh. Oo, yung sa province eh 73 million ayan, hawak na ni board member Ina no. Yung pera, nandiyan na. Naibigay na. Mga kaibigan, ngayon, download-download na lang yan. Wala nang marami pang cheche-bureche. No. Ano, Je? Ang pwedeng paggamitan, ayun, yung 100, ha? Ito, 100. Tanod vehicle. Yung 100 ha? 200 ang ibibigay sa inyo. Nandiyan na pera. Oh, yung 100 doon sa scholarship. Lima. Paano kaya yung pipiliin? Lima. Lima. Ang daming graduate, no? Okay. Lima. Natigbe 20,000. Yung 100,000. Oh, ang gagastosan nyo raw po, ha? Pwedeng gamitan. Oh, tanod vehicle. Ano ba yung tanod vehicle? Pwedeng motor. Hindi naman kasi yan dun sa multicab, ano? 100 lang yan eh. Motor. Yung parang may sidecar, magkano ba yung ano ngayon? Motor, lagyan ng sidecar. Oh, 100. Okay? Pakita nyo to sa ano, ha? I-report nyo ito sa mga kabarangay ninyo, ha? Yung mga kapitan dyan. I-report nyo ito kasi hahanapin ito ng mga kabarangay ninyo. Bigay ito ng presidente sa inyo. So dapat makinabang dito. Kaya nga yung title, eh, bawat barangay makikinabang. Baka naman kayo lang ang makinabang dyan. Ha? Tora-tora? 100? Parang kulang man yung ano. Magkano yung motor agad eh? Motor, 100 plus ka agad eh. Diba? Pwede siguro yung service na motor. Parang kung merong re-rescuein si Tano, doon may pupunta, eh, bilhin na lang ng motor yan. Pwede yun. Street light. Yan. Yung madidilim na mga lugar. Bilhan nyo ng ilaw. Diba? Oh, street lights. Yung pagagamitan nyo ng 100, ha? Oh. Computer sets. Basta project na makikita ng tao. No? Baka naman yung 100, andun lang kitreasurer yan, ha? Oh. Yung isang treasurer dyan na wanted, di pa sumusurrender, ha? Hmm. Malipat-lipat ka lang ng bay. Di ka ba nahihirapan yan, Tres? Mamaya, madapa ka dyan katatakbo mo. Oh. Surrender mo na yan kasi hindi tatakbo kaso mo kung tago ka ng tago. Oh. Para kang si Kagawad eh. Na may kasong statutory rape eh. Takbo rin ng takbo eh. Oh. Yan yung kaso nyo, hindi tatakbo yan doon sa korte kung hindi kayo magpapakita. Oh, habang buhay kayo magtatago, isa... Oh, yan ha. Oh. 100. Aba, lamang na lamang yung mga incumbent ngayon ha. Pwede bang gamit ano to? Magagamit ba siya sa ano? Kagawad Gerald sa eleksyon? Pwede no? Kasi November November filing na kayo ng September eh. Sa bagay sa scholarship, 5 lang naman. 20,000. Pwede bang magamit? Maliit lang naman kasi 200 eh.